0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook. Siyempre, nandito na ang ating partner, si Attorney Al Agra. Excited ulit tayo na matuto ng batas. Magandang araw po, Attorney.
2: Magandang araw, magandang umaga, partner Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo ng sabay-sabay sa usapin ng sports law. Alam mo, dito sa ating weekly program, puro mga relevant at mga up-to-date discussions ang ating ginagawa. At ang paksa natin ngayon ay relevant dahil lumabas na naman ito sa media nitong kamakailan lang itong mga past 2 weeks, Judith.
1: Yes, tumpak, Attorney Al, lalo na rin na ikaw ay nagkataon din, di ba, ang pagbisita sa mga kinauukulan ng mga organisasyon na may kinalaman dito. So, sana po kayo ay nakatune in dito lamang sa Sports Radio, 918 kHz sa ating AM band. Siyempre, sa ating PBS receiver, yan po, just look for the icon ng Sports Radio and of course nga sa ating Facebook page sa pamagitang Sports Radio live stream. Sige na, Attorney, umpisa na natin ang talakayan dito lamang sa Legal Playbook.
2: Ang paksa nating sa araw na to ay usapin ng dayaan sa sports. Kasi maraming hindi nakakaalam na meron palang batas sa usapin ng dayaan sa sports. At maraming uri ang dayaan at kailangan ipaabot natin sa lahat dahil pwedeng mangyari ito. At ito nga, nabalitaan natin sa isang liga ng basketball, nagkaroon ng tinatawag na game fixing. Kaya't itong kalalabas lang nating publication material, ang tawag natin sports corruption. At marami pang ibang uri ng corruption sa sports. Usapin ng infrastructure, usapin ng public works. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung usapin ng game fixing, game betting, point shaving, at game machination. So, ang unang tanong, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa nito? Meron po, pero medyo 1974 pa, isang presidential decree ni former President Marcos Sr. So, hindi pa to ginawa ng ating kongreso. Ito po ay presidential decree lamang, pero kinikilala ito bilang bahagi ng ating batas. At muli, ang pinagbabawal nito ay usapin ng game fixing, betting, point shaving, at game machination. Ang batas na ito ay hindi pa nare-repeal. Kaya't sa ngayon, ito ay umiiral pa or subsisting. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil lagi nating binibigyan ng diin ang noble purpose of sports, no? Uli, recap lang natin, ano nga ba ito ayon sa ating saligang batas? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, patriotism and nationalism, and acceleration of social progress. Ang aking palagay, ang aking opinion, hindi magkakaroon, hindi natin matatamo ang noble purpose of sports kung merong dayaan sa sports. Kaya kailangan malinis ang sports, iwasan ang korupsyon, ang dishonesty sa sports, sa resulta ng sports. Ano ba ang nagiging konsiderasyon para ikaw ay mandaya sa sports? Siyempre, ito ay pera, or merong kapalit, merong posisyon, anything of value. Kaya hindi ka naman mandadaya for cheating sake, no? Alam, meron kang makukuha, or pwede rin namang pride or power or medalya, pero hindi lang, not necessarily pera. So sa ilalim ng PD4A3, maliwanag dyan ang mga katagang morality, no? Immoral ang pandaraya. Proteksyon na natin ang ating kabataan sa usapin ng pandaraya or pandarambong, no? Or any game fixing or fraudulent act. Alam mo, nung nilabas ang PD na ito ni Pangulo Marcos, no? Tira talamak ang pandaraya sa basketball. Kaya at medyo highlighted ang basketball nung panahon pa noon, yung 1974. At ito nga ang nangyari nitong 2 weeks ago. So, maliwanag, meron tayong batas sa usapin ng game fixing. Ang tanong ngayon, ano bang sports ang saklaw ng batas na ito? Sabihin na natin, lahat po ng sports ay covered. Bawal po ang game fixing para sa lahat ng sports. Although under PD4A3, may mga binanggit na mga sports. Basketball, volleyball, softball, baseball, chess, boxing, high alay, pati sipa, no? Pati sipa covered nito. Pelota, yun pa yung uso nung panahon na yun, no? Kaya dinagdagan pa car racing, ping pong, or any other individual or team contest. Pero maliwanag, sa PD, this will cover all sports. Okay. Ang isa pang tanong, sino ba ang covered nito, no? Professional athletes ba? Ang sagot po ay lahat. Ang game fixing, betting, or any form of sports cheating or corruption is not confined to professional athletes. So, alam natin, no, napag-usapan na natin, bukod sa professional athletes, meron tayong national athletes, meron tayong student athletes, meron tayong mga recreational or local government athletes. So, saklaw po yan, even club athletes. Lahat po ng atleta ay saklaw ng batas na ito, hindi lang po sa usapin ng mga professional leagues. Ngayon, pag-usapan na natin, ano ba ang game fixing? No? Game fixing is defined under this presidential decree. Kasi alam naman natin, hindi natin alam ang resulta ng isang contest or sports. Siyempre, gusto natin mananalo. Pero kung sa game fixing, dahil inaayos mo yung sports, inaayos mo yung resulta, ginagawa mong predictable ang resulta ng sports. So any activity or pambabay or pagbayad or any agreement that will predict the outcome of the event or the sport, then yan ay pandaraya. At syempre, kung merong kapalit yan na pera or employment or pangako. So ang sports kasi, of course, gusto natin nanalo sa basketball, by points, halimbawa sa tennis, or any other sport, sa track and field, huwag natin ipipredict. Kailangan honest playing skill. At syempre, layunin naman ng bawat panig na manalo. Ano pa ang pagbabawal? Pamumusta or betting? Bawal po yan. Of course, merong mga sitwasyon na legal ang betting, legal gambling. Katulad ng high alay, legal po yan, or horse racing. So may mga sports na pwede naman magpustahan, like, or, well, cockfighting, hindi naman siya sport talaga, pero pwede ang pustahan sa usapin ng sabong. Pangatlo would be point shaving. No? Ibig sabihin ng point shaving, again, predictability na lang. Deliberately, halimbawa, ang pustahan ay si Mr. X, gagawa lang siya ng 10 points, no? So pinipredict, sinishave na niya, pwede pala siyang gumawa ng 15 or 20 points or pero ang gagawin niya, dahil ang pustahan ay 10 points lang, so 10 points lang, or ang score mo sa isang game ay dapat within this particular range lang, or mag-ending sa 2 or sa 4. So deliberately nagbabawas ka ng puntos, at hindi 'yon honest play. At pang-apat, ito yung mas malawak na pagbabawal, ito yung tinatawag nating game machination, no? Anything unfair, any dishonest that you want to, dishonesty that you want to influence the result, yan po ay pinagbabawal. So yan po ang mga pagbabawal na activity sa ilalim ng PD 483, game fixing, betting money, point shaving at game machination. Ano ba ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nag-oversee, na dapat walang dayaan? Dahil binanggit nga natin kanina na ang pandaraya sa sports will cover all athletes. So syempre, for national athletes, kailangan may maliwanag na patakaran ang ating mga Philippine Olympic Committee. No? Sa usapin naman ng professional sports, ito nga, napag-usapan namin nung dumalaw ako sa Games and Amusement Board kay Chairman Rivera. So for professional athletes, GAB po yan, Games and Amusement Board. Sa usapin naman ng ating mga student athletes, syempre po, ang DepEd ang para sa grade school and high school, at ang ating Commission on Higher Education would be for higher education institution, colleges and universities. Local governments din, dahil alam natin, isa sa mga responsibilidad ng local governments ay magkaroon ng annual games. So pwede rin magkaroon ng dayaan dyan. At syempre, ang ating Department of Justice, mahalaga ang kanilang ang kapangyarihan na mag-prosecute at mag-imbestiga kung nagkaroon ba ng game fixing ayon sa PD 483. Anong epekto pala kung ikaw ay nag-fix ng isang laro, no? Ayon sa PD 1602, ang informant or informer, yung nagsumbong, makukuha niya 20%. Kung meron mang ma-recover, meron mang na-forfeit si ang gobyerno, no? 20% noon mapupunta sa ating informer or informant. So, syempre, alam naman natin pag ikaw ay naging informant, pwede kang may risk din yun sa iyo dahil ikaw ang nagsumbong, lalantad ang iyong pangalan, gagawin kang witness. So, syempre, may panganib din sa iyong buhay o buhay ng iyong kamag-anak. Pero maliwanag sa batas na meron kang pabuya, meron kang reward na 20%. At ano ba ang parusa para sa pag ikaw ay nahuli at na-convict ng game fixing, game betting, betting money, or point shaving? Kulong at fine. At medyo ang kulong ay anywhere from 2 years, 4 months up to 10 years. Depende kung ano ang how grave yung iyong ginawang pandaraya. So, yan po. Ang ating mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga atleta, again, hindi lang po para sa mga professional athletes, honesty, yan po. Ang pinaka-respeto, yan po ang pinakabuod ng batas na ito. Ang sports ay napakahalaga. Lagi nating ine-emphasize na ang sports ay hindi lang pang sports, no? Tuwing tayo nagbibigay ng seminar, ang pinagbibigay din ng mga attendees, no, ang sports ay bahagi ng character formation. At kaya't wag po nating gagawin ang pandaraya. Muli, ano ang pinagbabawal ayon sa batas na ito? Game fixing, pinipredict mo ang outcome. Betting money, pustahan sa sports. Pangatlo, point shaving, deliberately binabawasan mo ang pwede mong gawin or yung time na pwede mong maklak, or any other form of fraud na will influence the result of the competition or contest. Ulitin natin, ito po ay covered para sa lahat ng atleta, hindi lang po for professional athletes. So yun lamang, Partner Judith. I hope nakatulong ang ating diskusyon para palawakin ang kaalaman ng mga nakikinig, hindi lang sa larangan ng sports, na meron palang batas na nagbabawal ng korupsyon or pandaraya sa sports, Judith.
1: Salamat, Attorney. Muli sa napakaganda na topic na ito. So, PD number 483. Again, sino ang mga pwedeng managot? Sino ba yung mga involved? Isa-isahin natin, attorney, if and when lang ha, na may mapatunayan na game fixing. Sino-sino doon?
2: bukod sa atleta kasi siya yung nandaya, no? Siyempre kasama rito ang mga coaches, ang officials, yung mga mamumusta kasi normally may ahente yan. Yung iba naman diyan hindi didiretso sa atleta. So may partisipasyon si coach or si official, kaya nga itong ginawa nga nung liga, no, 'di ba? Sinuspend na nila, binan na nila ang hindi lang yung mga atleta pati yung mga coaches. So yun ang pwedeng maparusahan. Siyempre magkakaroon pa ng investigasyon ang Games and Amusement Board, at kung sakaling magsampa ng kaso sa paglabag ng PD 483, so meron siyang karampatang kulong at fine, Judith.
1: So ibig sabihin lahat ng nandoon sa game, if and when yung investigasyon gumulong, pwede rin yung mga technical officials, pwede yon, attorney, mapatawan din.
2: Oo, lahat ng nag-participate. Siyempre, marami magtataka. Halimbawa, nabalitaan ko yung announcer nung game na yun, no? Tila, bakit walang ginagawang puntos for 8 minutes? So, pwede siya maging testigo. Hindi naman siya naging lumahok sa pandaraya. Siya nga yung parang nagsumbong or nag-put on notice sa lahat. So, again, kung sino yung nandaya, kung sino yung nag-shave ng points, kung sino ang lumahok, kung sino ang pumusta, yan ang pwedeng managot, Judith.
1: Kung sino ang pumusta, di ba? At
2: correct.
1: Marami na, alam mo, hindi man nagkakaroon ng investigasyon. Minsan katuwaan lang pumupusta eh, yung mga kaibigan natin, attorney. Bawal pala yun?
2: Oo, yung pagpusta na para ma-impluensyahan yung resulta. No? Kasi hindi naman... alam mo, medyo talamak ngayon ang pustahan sa mga sports, no?
1: Yes.
2: Maraming, at yan ay bawal. Pero alam mo naman, kahit bawal, maraming gumagawa. Pero ang iba pa yung pustahan by itself could be an offense. Pero yung pustahan, bibigyan mo ng pera si atleta. Kasi di ba pustahan, tayo-tayo lang eh. O kung sino manalo, ito yung makukuha.
1: Eh.
2: O iba yung... Babaya, pupunta mo si atleta, babayaran mo si atleta. Atleta, magpatalo ka ha, or hanggang ganitong puntos lang ha. Yun, dun papasok yung pinag-uusapan nating sports corruption. Iba pa yung sports betting, no? Ito yung gusto mong impluwensyahan ang resulta. Pero papasok siguro yung betting dun sa betting of money, no? Kasi nakalagay dito betting of money to upon the result of the game. So bawal din siya.
1: Kabuuan, generally it's bawal talaga, no? Attorney,
2: correct.
1: Ano
2: except
1: ang parusa?
2: Except for certain regulated sports like yun nga, horse racing or high alay, yan pwede yan. Pero ang general rule, walang pustahan dapat sa sports.
1: 'Di ba ngayon may mga lumalabas pa na yung betting apps, 'di ba?
2: Correct. Ayan, ginagawa nilang nililegalize nila ang certain hindi naman sa sports pero certain activities, no. So again, pag napunta sa sports, baka saklaw ng PD na ito, Judith.
1: Dapat maingat tayo. Ano po yung parusa, attorney?
2: Kulong at fine. Ang pinaka minimum na kulong ay 2 years, 4 months and 1 day. At ang pinakasagad would be 10 years, Judith.
1: Bigat-bigat din ito. At yun ang isa palang common dito para magsumbong, dahil alam natin na hindi ito maganda, hindi magandang ehemplo, wala talaga ang noble purpose ng sports. May pabuya pala, 20%,
2: oo,
1: attorney?
2: 20%. Kung merong mafo-forfeit ang gobyerno, paano kung wala? Kaya't wala rin. Pero alam mo, ang curious nga ako kung meron ng nakulong at meron nang nahusgahan sa game fixing, ano? Baka yan ang kailangan nating i-research kung meron na bang naparusahan. Kasi alam mo naman, sa game fixing, lahat, halos maraming involved eh.
1: Hirap so, mapatunayan talaga, di ba, attorney?
2: Correct. Kahit alam nating nangyayari, ang tanong, meron bang magsasampa? Meron bang magtitistigo? At kaya, pero magandang malaman ng lahat na bawal ang pandaraya, bawal ang betting sa larangan ng sports.
1: Hanggang saan ba ang parusa nga na natamo na noong mga liga, ika nga na may sinabi na game fixing, hanggang suspension lang ba, hanggang banning lang ba of the team, tapos period na, tapos na ang usapin.
2: So pwedeng tatlong antas ng parusa, no? Yung isang antas yung liga itself. Pangalawang antas ng parusa would be Games and Amusement Board. Baka tanggalan ka ng lisensya. Pangatlong antas ng parusa, itong criminal offense, itong ang PD 483, na aabot yan sa korte. So pwedeng tatlong antas ng accountability ang involved dito sa sports corruption, Judith.
1: May naiisip ka pa ba na dapat na idagdag if and when, dahil matagal-tagal na itong presidential decree na ito, baka may iba pang batas dyan na pwedeng ma-revise para pa magkaroon ng ngipin ang ating laban sa game fixing?
2: Siguro gawin nating mas mabigat ang parusa kasi medyo mababa ito. Itong usapin ng game machination, medyo malawak din siya. Any pandaraya sa usapin ng influencing the result, medyo malawak na siya. Siguro sa aspeto rin ng paggamit ng social media,

0: handa para kas sa aking seminar this coming Saturday. This Saturday kasi yung Module 5 ng ating programa with Philippine Sports Institute, no, ang topic ay professional athletes. So sabi ko, kailangan kong lamanan ang PowerPoint ko. Kaya't ako ay pumunta at nag-message sa ating chairman ng GAB. So ako naman ay pinaunlakan, binigyan nila ako kasi nabalitaan ko sa social media rin na meron silang nilabas na handbook about processes. Paano ka makakuha ng lisensya, paano magpa-accredit ang new sports. Kaya nung binasa ko yung handbook na ito, marami akong naisama dun sa aking PowerPoint presentation. Kaya yung aking presentation for this coming Saturday, medyo mas malaban na compared to before. At marami pa kaming napag-usapan, no? Balak maglabas ng GAB ng kanilang rules. So ako ay nagpresenta, kung gusto niyong i-review ko yung rules at magbigay ako ng input. So very happy naman sila. Isa pa, baka magkaroon ng seminar ang GAB, no? Katulad ng ginagawa ng PSI at PSC, baka ang GAB ay magkaroon ng seminar or forum para sa mga professional athletes and even coaches. So naging very meaningful and productive yung meeting na iyon. Kaya't looking forward to my presentation this coming Saturday sa professional as about professional athletes. So that's ikabit ko na lang. So yun na yung fifth module ng PSI forum, ng PSI course on sports law and governance. So two more para dun sa core subject. So ang next topic would be coaches, napaka-interesting na discussion. At syempre mga event organizers. So yan yung ating mga last two topics for the core modules, tapos mga electives na. To our participants, kung kayo'y nakikinig, magkita-kita tayo this coming Saturday. At pwede pa kayo mag-enroll. Kumontak lang po kayo sa PSI, sa aking Facebook account. Kakapost ko lang po kahapon ng QR code. Yes. Para sa gustong magrehistro. So, may panahon pa po.
1: Okay, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ni Attorney, na-share din po natin. So, nandun ang QR code. Yan po is sa PhilSports every first and third Saturdays of the month until June 12. Tama, Attorney?
0: Until September, yes.
1: December, at least lahat. Di ba?
0: Correct, December up to pati yung electives kasama. Kaya't magkakaroon tayo ng Christmas party at awarding ng... Kasi pag nakompleto mo nga yung core modules plus three electives at pumasa ka sa comprehensive test at pumasa ka sa yung paper, then gagawaran ka ng certificate of completion, hindi lang certificate of attendance.
1: Kapag hindi ka pumasa, attorney?
0: Better luck next time.
1: Okay,
0: kaya,
1: pero
0: ano,
1: hindi...
0: Maraming na-challenge at nag-aaral dahil every module merong quiz. The last 30 minutes of yung 3 hours na seminar ay merong quiz. Ito nga, yung iba pumapasa, yung iba bumabagsak, yung iba bumabawi sa next. So, kailangan kasi 80% yung total for all the quizzes, Judith.
1: Pero alam mo, kahit hindi mo maipasa yan dun sa mga quizzes mo, eh one or two ideas, info na nakuha dyan, eh win-win, ano na yan, para sa'yo, win-win sabihin natin scenario for every participant.
0: Correct. Very appreciative nga lahat ng participants dahil every module, meron silang natututunan, meron silang takeaway, kasi nga every module dahil legal course siya, maraming batas na pinag-uusapan. Yan naman ang ating layunin, pati layunin natin sa programang ito, Judith. Ang sports law ay para sa lahat, Judith.
1: Definitely. Okay, punta natin ang mga iba pang mga balita. At panalo po, yung obstacle course, di ba natin, ay nakakuha ng medalya. World Championship 2026, attorney, congratulations!
0: Itong ating mga team events, diyan tayo medyo namayagpag. Kaya't pauwi na sila at naghahanda for the next event.

0: ating mga kabataan lalahok sa event sa China. Kaya yan po ang pinag-aandaan ng ating mga youth obstacle sports, Judith.
1: Sa ano to, sa Ireland, di ba nangyari yung OCR World Championship? Tama ba itong
0: Correct.
1: Sina Jeffrey Hino, sina Abahan, sina Nokyao, sina Biolones, attorney? Sa
0: Correct.
1: Ireland ba yan?
0: Oh, ito ka, itong last weekend lang sa Ireland. Kaya yung ating long and short obstacle sports national team ang lumahok sa event ng World Obstacle.
1: Okay, how about sa climbing? Parang the other week may nabanggit ka na pwede pa, baka maihabol come the Japan Games, tama ba?
0: Oo, merong naihabol isa. Kaya nung in-evaluate ng Federation, ng International Federation, meron pang isa. Kaya ngayon, kaya masaya din kahit papano ang aming samahan at ang POC na magkakaroon pa kahit papano ng isang female athlete para sa Asian Games sa sport climbing. At medyo ang good news sa climbing, wag lang mausog, ay mukhang magkakaroon ng maraming climbing facilities within Metro Manila and outside Metro Manila. Once concrete na yon, ay ibabalita natin, Judith.
1: Okay, kasi Olympic sport na po ang climbing. Kaya yan, nandiyan na rin suporta ng iba't ibang mga organisasyon. Okay, so what else? Masters Games, Masters Athletes Competition, mukhang naka-plancha na at may schedule na yun sa Baguio, attorney?
0: Oo, October 23 to 25. Ito yung Asian Masters. Kaya tayo'y naghahanda para dyan. At for next year, hindi lang for athletics, for all sports. Ito yung World Masters Games sa Japan sa darating na Mayo. So lahat po yan ng sports, hindi lang athletics. So hopefully magkaroon tayo ng delegasyon galing sa Pilipinas na lalahok. Kasi ang isa lang ang requirement para makasali ka sa World Championships would be age. Kaya if you are within that age bracket na 5 years, yan lang po ang kwalifikasyon. Kaya nga pinopromote ang sports for all, lalo na sa masters and seniors ng World Masters Games.
1: Pareho ba yon na pinaghahandaan mo, attorney? Nakita ko porke masama nga ang panahon, puros indoor training ka. Ang dami yata ng panahon mo para magsanay.
0: Kasi yung talagang kung yung mga priorities mo, hahanapan mo talaga ng panahon, Judith, rain or shine.
1: Definitely, definitely. Okay, and may good news ka rin, di ba mukhang babalik na ang Batas et al? Tama ba?
0: Tama, sa Newswatch, babalik na. Kaya tang next episode namin ay tungkol sa upcoming election of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa September 14. Kaya't sa mga nakikinig ng mga botante sa BARM, ito ang pagkakataon nyo lumahok sa isang milestone election. This is the first election para sa ating BARM Parliament. Sa BARM po, may BARM Parliament. Hindi po siya presidential form of government. BARM Parliament po yan. So ang mga membro, ang 80 members ng BARM Parliament will choose their chief minister. Kaya't ito po ang kauna-unahang eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Okay, naiiba ang setup, ano? And of course, attorney pickleball ni attorney Jess Agra at ng Parañaque, anong latest Maharlika pickleball?
0: So Titans ang aming team name. Kaya we will ang deadline kasi pag submit ng pangalan sa liga at sa GAB ay sa April 14. So by next week, meron ng official roster ang Parañaque Titans. Kaya announce din natin yan sa susunod na programa natin, Judith.
1: September 14? You mean September 14
0: ay, sorry,
1: ang deadline?
0: August 14.
1: August 14. Okay. So yan, at least malalaman na natin. Okay. So napakaraming ganap. Saan pala magiging home venue ng Parañaque Titans?
0: Well, right now sa Tela Park sa in Las Piñas. So, pero ang gagawin nitong liga, parang yung basketball liga rin ni Senator Pacquiao, umiikot yan, no? So, up to end of the year.
1: Malakihan yan. So, attorney, maraming salamat po muli sa panahon ninyo. And of course, ang newsletter ni attorney, di ba? Libre po yan. Pwede nating balikan ang lahat ng mga tinatalakay niya sa legal playbook. Again, ang paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan, sports and law.
0: Huwag mandaya sa sports. Yan ang pinag-usapan natin kanina. Merong umiiral, talamak, at hindi nakakaalam na bawal pala ang game fixing, bawal pala ang betting, bawal pala ang point shaving. Yan po ay may karampatang parusa. Ang sinusulong natin ay honest, clean sports para makatulong ito sa noble purpose of sports. So muli, maraming salamat sa sumusubaybay ng ating legal playbook sa Sports Radio. Until the next episode, marami pong nangyayari sa sports at lahat

0: after the Tripoli Agreement.
1: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
4: Interview
3: sa mga trending na atleta.
4: Info
3: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
4: Headline Sports.
3: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
4: Headline Sports.
3: Dito sa Sports Radio 918.

Good morning. It's 8:39. Ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Ako po si Judy Keringal with Team Tapales, Anida Soriano, and of course Malolos Transmitter. Good morning. Sana nasa Sports Radio live stream, nandoon din po kayo sa ating Sports Radio 918 AM band. Okay, sana magkakaugnay parati tayo at nagkukwentuhan. Lalo na palapit na ng palapit ang ating Asian Games. Yes, how many days to go before the Asian Games? Only 11 days, okay? Days to go before the Games. 10 days to go, actually, before the Games. So, sana, okay. Sige, tinitingnan ko para ma-i-ano natin, ma-i-share natin ang ating programa. Okay, so sana ay magkakaugnay po tayo sa mga bumabanderang balita, which is a few days to go before the Asian Games nga. Ano bang pinaka? Uy, Gilas Pilipinas na mag-umpisa na sa kanilang kampanya sa araw ng bukas. Okay, ang huling balita at ayon sa report ng spin.ph, si Oftana papunta na ng Japan o baka lumipad na nga ng Japan at magiging pinakahuli na miyembro. Okay, siya na yung mag-aakupa ng 12th spot doon sa ating Gilas Pilipinas team for men nga sa pag-uumpisa ng action sa araw ng bukas, Thursday. Yan po yung schedule para sa ating Gilas Pilipinas men. Tayo ay nasa Group C kasama ang China, Bahrain, and Kazakhstan. Okay, ang unang laro pala natin ay sa Friday. Pero bukas actually, men's basketball umpisa na. Pero sa Friday pa, 12 noon, ang laban Gilas Pilipinas against Bahrain. At ang huling ulat din, Bahrain, merong mga naturalized players. Hindi lang isa, mukhang marami-rami daw ang naturalized players ng Bahrain. Merong 4 naturalized players in its Asian Games roster. Samantala, isa-isa na na kumbaga natatapos yung mga final phase of preparation for the Asian Games. Punta natin ang boxing sa post ni Coach Elmer Pamisa. Nandun na sila sa Nagoya Airport. Actually, tumawag ako kanina kay Coach Elmer Pamisa. Nasa airport pa nga rin daw sila kasama ni Coach Elmer Pamisa. Siyempre, ang kanyang ward na si, pwede nating pakita yan dyan, si Carlo Paalam. Okay? Sila ay nanggaling sa kanilang training camp dyan sa Thailand 2 linggo against boxers from China, Jordan, Chinese Taipei, Laos, Indonesia. Maganda raw ang kondisyon ni Carlo Paalam according to Coach Elmer Pamisa. And go sila, all out sila for the Asian Games. Sabi ko sana makaugnay natin bago sila kumbaga tumuntong sa isa pang training camp dito mismo nasa Nagoya, Japan. Kasi ganyan po yung schedule ng boxing as arranged by Asian Boxing. Yun na kasi ang kanilang continental organization. Sila ay magkakaroon pa ng isa pang linggo na training camp bago pumasok sa Athletes Village or Athletes Hotel ng Asian Games.

sa forum. And then what else? Ano pa? Meron din tayong ilang photo ng meron ba akong photo diyan ng ating Cebuana Luwilier Bacta na softball team natin, the Blue Girls. Yes, kanina ka-text ko rin si Coach Ana Santiago. Anong latest from Coach Ana Santiago? Basahin ko sa inyo latest, ha. Sabi ni Coach Ana, maganda raw naman ang kanilang training, so far so good. September 16 pa, babalik sa Pilipinas. Babalik pa pala ulit sa Pilipinas yung Blue Girls, ano, hindi magtutuloy-tuloy yung stay nila sa Japan. Tapos meron pa silang 2-day training dito. Okay, malakas din kasi ang ulan doon sa Japan kung saan sila nagte-training camp, pero nakapaglaro naman sila. Mga 8 games na ang nalalaro nila against different schools or universities and against 2 professional teams in Japan. So, ganun nga po, September 16 ang balik sa Pilipinas. Okay. Bago ulit tumulak patungo sa Japan, babalik ulit sila doon. So, pabalik-balik hanggang September 15, September 16, andito. Tapos, meron pa training hanggang September 20 pala dito, ha. Tapos, saka pa ulit pupunta ng Japan. So far, so good. Maganda kasi itong ating chance dito, lalo na nananggaling ang ating Blue Girls from that World Cup, di ba? Historic World Cup. Nanalo tayo sa kahit papano. Doon sa World Cup, may mga tinalo din tayong team, although kapos pa rin at the end, but markado na meron tayong magandang resulta in that World Cup. So, we are all out in the campaign. Ang gusto naman mangyari ni na Coach Ana Santiago and the rest, kasama na ang comebacking na si Cheska Altomonte, ay maka-bronze medal. Dahil halos andun na sila. Look at that, si Cheska Altomonte, ating Secretary General and at the same time, miyembro ulit ng ating Philippine Blue Girls. Maka-bronze kasi noong 2018, they almost did it, pero kinapos pa rin po. So, it's about time again for another attempt. This time at the 20th edition of the Asian Games in Aichi, Nagoya. Samantala, outside dito sa Asian Games natin ng mga resulta o kaya update mula sa iba-ibang mga teams na patuloy nga po naghahanda para nga sa quadrennial games, we go to baseball. Yes, sa baseball meron din pala tayong lumalaban sa isang Asian Under 18 Baseball Championship at yan ay sa Taipei o sa Taiwan, at panalo ang ating Philippine Under 18 boys team. Nanalo tayo sa Sri Lanka 11-1, panalo ulit sa Hong Kong kagahapon 5-2-0, and with that ay pasok na tayo, sigurado na tayo ng slot sa super round. But today we will gonna be ending our preliminaries when we face the highly favored and the powerhouse squad of Japan. So, but after this, with the 2-0 win, tayo sigurado na, I'm sure Japan is number 1, then the Philippines is number 2 in our grouping. So, pasok pa rin tayo sa top 2 of this grouping at nandoon tayo sa super round of this BFA, that's Baseball Federation Asia, Asian Under 18 Baseball Championship. Samantala, billiards updates tayo. Wala akong photo pero may billiards updates tayo. Roland Garcia, wagi sa Texas Open. Parang nananahimik yung mga Filipino the past weeks, the past months in a way. Wala tayong nababalitang nanalo. Lalo na yung mga malakihan na world competition, di ba? Kapos, even US Open, kapos ang performance ni Nabiado, Manas, and the rest. But a day ago, si Roland Garcia, kahapon ang tinanghal na champion sa Texas Open. Kahit papano, nakabawi, di ba, sa mga kapos na kampanya the past days or weeks ang ating Pinoy Q Masters. And then, syempre, US Open. We go to the US Open. Sino na ang pasok? Yes, Arina Sabalenka, ang world number 1 and defending champion. Okay, pasok na. Okay, Sabalenka escaped Noskova. Okay, from a break down in the decider at the US Open to reach the semis, and this is her 6th consecutive US Open semifinal and her 15th Grand Slam semifinal overall. Ang score ay 7-6, tiebreak of 1, 3-6 and 7-6, tiebreak of 7. Wow, grabe, ano, to the max pala itong naging kanilang kampanya talaga. So with that,

at ano ba, buhay pa. Definitely ang kanyang chance, okay, na mapapanatili pa ba niya ang kanyang world number one ranking, considering na, well, kung matatalo si Rybakina, di ba, dun sa sunod na laban niya, ay definitely kay Sabalenka pa rin yung, ano, yung world number one ranking. Sabalenka will be facing, kasi kahapon pumasok si Rybakina pala. Okay, tinalo niya si Osaka nga kahapon para na doon sa quarters. Tapos, ah, hindi, doon sa round of 16 to reach the quarters. And then, kapag nanalo siya sa quarters, nakapasok siya sa semi, siya na yung world number one. So, yun pala. So, sinong, ano, sinong nasa landas nitong si Rybakina. Okay. So, it's gonna be, okay, ang kanyang makakalaban. Nalito tayo sa mga pairing eh. Ang kanyang sunod na makakalaban. Tingnan natin yung draw. Dahil yan po talaga yung at stake dito. Diba? Dito sa US Open, the world number one ranking. Not only the title, but the world number one ranking ang nandiyan. Okay. So, it's gonna be Rybakina against Zeng. Ayun, si Zeng. Ang comebacking na si Zeng. Coco Gauff against Andreeva. Jessica Pegula against Navarro. So far, isa pa lang ang nakapasok. And it's Aryna Sabalenka with that big win over Noskova, ang Wimbledon champion. And then another update when it comes naman sa ATP. Abay, ang malaking panalo sa ATP ay si Francis Tiafoe. Sa ATP naman, okay, ATP natin, ATP tennis, parang yun pa lang din ang unang natatapos na match today. And it's also a five-setter, okay, to the max din, to the distance, Francis Tiafoe beating a fellow American na si Alex Michelsen, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, and 7-6. Ang tiebreak nila dun sa huli ay 10-6. Grabe, ano? Ang gaganda ng mga laban. So, Tiafoe going into the semifinals of the men's tennis. Kapag draw ang tiningnan natin, para lang malinaw, sino pa ang

0: palisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Ingin, pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
1: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umati ka buong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: galang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
4: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
3: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
5: Guess what you know last night, yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda ang mga tinay.
3: May OPM na mabilis.
8: Mokakatay, mokakatay.
3: May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: May ganda ng ating musika.
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
12: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko na kapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ang mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Standard Time, 3:30 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Office of the Cabinet Secretary handang makipagtulungan sa National Anti-Poverty Commission para mailapit ang programa ng pamahalaan sa higit na nangangailangan.
1: Headlines.
2: Tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng kalamidad, higit 2.2 million pesos na.
1: Headlines.
0: Imbestigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon exit itinutulak sa kamera.
1: Headlines.
2: Fuel discount program ng pamahalaan tuloy pa rin ayon sa LTFRB. Samantala, sinusulong na regional oil stockpiling, suportado naman ng 5 bansa sa Timog Silangang Asya.
1: Headlines.
0: Pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa larangan ng reading, mathematics at science, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
2: Konstitusyon, tututulan ang motion para sa hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Headlines.
0: At hadog ng Pangulo job fair sa Negros Oriental, aarangkada na sa Negros Oriental sa September 14.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 minuto po makalipas ang alas 11 na umaga ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo po yung napapakinggan live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Office of the Cabinet Secretary nagpahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa NAPC o National Anti-Poverty Commission para sa paglalapit ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Pagkakatalaga sa ahensya ni dating Senador Manny Pacquiao, akmang-akma ayon kay CabSec Benhur Abalos. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na handang makipagtulungan sa NAPC ang kanyang tanggapan upang mailapit ang mga programa at serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Ang pahayag ay ginawa ni Abalos sa gitna ng inaasahan nilang gagawing maigting na koordinasyon ni dating Senator Manny Pacquiao sa concerned government agencies at mga basic sector para sa mga programa sa social reform at poverty alleviation kasunod ng pagkakatalaga dito sa National Anti-Poverty Commission. Inaasahang malaki ang maiaambag ng mga nasa basic sector upang makabuo at patupad ang mga polisiya at programang nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Binigyan din naman ni Abalos na walang ibang mas angkop na mamuno sa NAPC kaysa kay Pacquiao na mula sa kahirapan ay naging 8th Division World Boxing Champion at naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Makakatulong din niya ang karanasan ni Pacquiao bilang naging kinatawan ng Sarangani at dating senador. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sumampa na sa 2.2 million pesos ang kabuuang humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan kabilang narito ang 3.2 million family food packs na naipamahagi na sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Sa panay ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong walang patid ang disaster relief operations ng kagawaran, lalo't may mga ilang lugar pa sa bansa ang apektado ng pagbaha. Pagdating naman sa supply ng family food packs, nananatili itong sapat dahil araw-araw din ang sinasagawang replenishment ng Luzon at Visayas Resource Center. Nasa maayos din na kondisyon ng logistics at supply chain management ng DSWD, kaya naman mas mabilis na naipapaabot ang tulong.
6: As we do our disaster response operations, nagre-replenish din tayo ng mga goods doon sa ating pong mga warehouses. Again, that's part of strengthening our supply chain and to enable the department to respond immediately to any eventualities. At present, nasa mahigit 3.1 million family food packs yung nakapreposition pa sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
5: Yan si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, sumampa na po sa 44 ayon sa NDRRMC. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Dagdagan pa bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa insidenteng dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ang mga pagulang-dala ng habagat at mga pagbaha. Batay ito sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kung saan maabot na sa 44 na napaulat na nasawi habang 5 naman ang naitatalang missing o nawawala. Samantala, 347 lugar pa rin ang nanatiling lubog sa baha, kung saan pinakamarami rito ay sa Region 3 o Central Luzon na may 285 lugar. Aabot naman sa 3 milyong pamilya o mahigit sa 10.6 milyong individual ang apektado ng kalamidad. Sitwasyon nito sa Kapo Grande, patuloy pa rin ang manakanakang pagkulan sa mga sandaling ito. Para sa Bago Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Aalisin na simula mamayang 12:01 ang tanghali ang toll rebate sa mga motorista na dumaraan sa San Fernando, Pampanga patungong Pulilan, Bulacan. Nalinis at naayos na kasi ang mga bahaging binaha, kaya normal na ang sitwasyon sa expressway. Ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang toll rebate sa ilang bahagi ng NLEX makaraan ng pagbaha sa Pampanga na nagdulot ng matinding traffic.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Imbestigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon Exit itinutulak sa kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinapaimbestigahan sa kamera ang paulit-ulit na pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX, particular sa bahagi ng San Simon Exit sa Pampanga. Kasunod dito na matinding pagsikip ng trapiko noong August 30 at 31, kung saan maraming motorista ang na-stranded dahil sa baha. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kailangan magpaliwanag ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, NLEX Corporation, Toll Regulatory Board at iba pa na ahensyang kaugnay nga dito sa kanilang posibleng pananagutan at civil liability. Di ni Hernandez na hindi ito yung unang insidente ng pagbaha sa lugar dahil nalubog na rin sa baha ang naturang bahagi ng NLEX noong August 2023. Kinwestiyon din ng mababatas yung patuloy na paniningil na toll kahit na hindi na ibibigay sa mga motorista yung ligtas at maayos na servisyong inaasahan kapalit nga ng bayad. Git niya, may katapat na obligasyon ang karapatang maniningil na toll. Kabilang na yung papanatiling ligtas at maayos ang kalsada at yung agarang pananagutan kapag mayroong aberya. Kabilang din sa nais na mababatas ay yung pagkakaroon ng malinaw na mekanismo para sa otomatikong pagsuspender ng toll collection kapag may matinding pagbaha, malawakang aberya o emergency sa tollway. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Agresibong ipinatutupad ng Maynila ang mga hakbang nito sa gitna ng epidemic conditions ng leptospirosis sa lungsod. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla na personal na nagbabahay-bahay ang mga barangay health worker para magbigay ng gamot sa mga residente. Halos 200,000 na doxycycline ang naipamahagi na sa lungsod. Nananatili ring naka-alerto ang mga ospital at iba pang health facilities sa lungsod sa harap ng pangambang tumaas pa ang leptospirosis cases ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan.
9: Aggressive ang ating treatment or management or surveillance, which is ginagawa natin yan sa Manila ngayon kasi pinapalabas natin ang ating mga barangay health workers para sila ay magbahay-bahay na, hindi yung haantayin lang natin sa center and para ma-catch natin sila early.
5: Si Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ay nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karating na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Okay, 13 minutes after 11 ang ating oras, bigyan daan natin itong press briefing ng Department of Foreign Affairs.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
10: And accelerates collective climate action. Ang Pangulo ay dadalo, bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa taong 2026. Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Ang mga prioridad na ito ay umiikot sa larangan ng peace and security, people empowerment at prosperity. Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ang mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year Plan of Action for 2025 to 2029, at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Maaari na po akong sumagot ng inyong mga katanungan.
11: Okay, unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
12: Good morning, ASEC. ASEC, will the President meet with the business leaders and are there any expected investment pledges from the India trip?
10: Yes, the President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng Presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yun pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda nyo po, ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
11: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
13: Hello po, ma'am. Aside po kay Prime Minister Modi, magkakaroon po ba ng ibang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa iba pang mga leaders na nandoon?
10: Sa ngayon po, ang confirmed na meeting ni Presidente ay with Prime Minister Modi.
11: Maricela Lili, TV5.
14: Hi, good morning, ma'am. Sino-sino po yung kasama doon sa yung delegasyon ng Pilipinas going to India? And can you refresh us kung ano po yung pledges from Indian companies last year na ipa-follow up ni PBBM?
10: Based on the information that we have right now, the President will be accompanied at the summit by Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of Information and Communications Technology Henry Aguda, and Secretary of Finance Frederick Go. Doon naman ho sa pledges, natatandaan natin, in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year, covering a wide range of sectors, including technology, health, energy, and infrastructure.
11: Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
15: Hello, ASEC. I would like to ask lang po yung involvement dito ni President, given that one of the participants here is China po, and given the tensions nga po, ano po yung in-expect natin for this summit po, given the issues with the two countries? Thank you.
10: Okay, the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair, and it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating Presidente to constructively engage major emerging economies, markets. Ito pong BRICS countries, they represent major share of global output and trade. So ito po isang malaking oportunidad para sa atin.
11: Follow-up question mula kay Junel Maribohok, UNTV.
16: not follow up, but other issue, kung pwede po. Yung may posibleng action po ba ang DFA dito sa nangyaring insidente sa South Korea, kung saan sa speech ni Sec. Gibo, sa kalagitnaan ng kanyang speech ay inabutan siya ng notes mula sa isang Chinese delegation ukol dito sa issue sa West Philippine Sea. Inilarawan ito ng kalihim na kawalan ng respeto. May tinitingnan po ba ito ng DFA?
10: Para sa amin po, we respect the statement and views of Secretary Teodoro. Other than that, I do not wish to further comment on that on this matter. Thank you.
11: So, natanong mula ulit kay Harley Balbuena, IBC 13.
12: ASEC, just like the Philippines, India is also always devastated by monsoon rains and floods. So is there any possibility that we can create a cooperation with India on flood mitigation?
10: Yes, isa ho yan sa pag-uusapan. No? Ang, kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development.
12: So can we say na we can have tips from India on how to solve the flooding problem?
10: Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto ho nating mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment, kasama na din po ang climate change, ang pagresulta sa climate change.
11: Okay, sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV.
17: Ma'am, sorry, ano pong mga sector yung makakarap during the business meeting?
10: Okay. I don't have the list of the official business leaders listahan po, but it will cover wide range of sectors including technology, health, energy, and infrastructure.
17: Ma'am, sorry, kasi India is one of the largest exporters of rice and syempre may El Nino po tayo. Before yung Philippines, I think it's Vietnam na mayroong partnership. Magkakaroon din po ba ng partnership on maintaining yung exports ng India, lalo na po sa panahon ng El Nino?
10: Isa ang trade and investment and agriculture, pag-uusapan ni Prime Minister Modi.
11: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
18: Good morning, ASEC. You described this as a strategic opportunity for the Philippines to engage emerging economies of the BRICS countries. Can you describe to us the potential of engaging the BRICS economies? Because I'm looking at the list of full member countries as well as partner countries. Marami ho sa mga ito mga hindi natin karaniwang na-engage. Ano? Please tell us more about the potential of engaging these countries.
10: Okay, since the President po was invited under his capacity as the ASEAN chair of the for this year, sa atin po building a dialogue between ASEAN led by the Philippines and BRICS led by India could create significant geopolitical and economic support. Creating synergies po dun sa priorities ng ASEAN and BRICS can lead to economic opportunities, trade diversification, regional security, and support for climate resilience. Ito naman po ay pagkakataon natin for the ASEAN naman. No? Ang engagement po natin with BRICS is anchored doon sa ating commitment to ASEAN centrality. But we recognize the value of working alongside international partners to address pressing global issues and challenges. Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, half of, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
11: Okay, sunod na tanong mula ulit kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
13: Ma'am, previously, the President has expressed interest in joining BRICS. Will the membership of the Philippines be tackled in his visit to, in his attendance to the summit?
10: As of now, since the invitation was extended to him in his capacity as ASEAN chair, the Philippines will continue to monitor developments in the region and engage constructively where appropriate to advance our interests.
13: Pero wala po sa table yung pagiging kahit partner country?
10: That would require further study at this moment and close monitoring. And we would also follow the experiences of our fellow ASEAN countries na miyembro po ng BRICS.
11: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, ASEC Annalyn, para sa closing statement.
10: Maraming salamat po, Malacanang Press Corps.
19: Ang ng DFA briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson ASEC Annalyn na sa September 12 to 13, pupunta sa India si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon na rin sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Bahagi ito ng kulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 na magkipag-engage sa BRICS Summit na pinangungunahan ng India. Layo ng pagbisitang ito na ang modern, na masiguro yung modern partnership ng Pilipinas mananatiling bukas at nakaangkla sa pangailangan ng mga Pilipino at ng ASEAN region para rin ito maipaliwanag yung mga isinusulong ng ASEAN sa usapin ng peace and security at upang katawanin yung pananaw ng ASEAN region sa BRICS countries. Sa pagbisitang ito, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulo Marcos na makapulong si Prime Minister Modi kung saan matatalaka yung Philippine-India Strategic Partnership, implementation ng 5-year plan action, at yung pagpapatuloy ng pagpapalitan ng pananaw kaugnay sa ekonomiya na nakaka-apekto sa kapwa mamamayan ng Pilipinas at ng India. Posible mapag-usapan yung mga kooperasyon mayroong kinalaman sa climate resiliency, sustainable development, agriculture, trade, and investment. Magkakasama ni Pangulo Marcos sa pagbisitang ito ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, DICT, at Department of Finance habang sa sidelines itong mismong BRICS Summit, magkakaroon rin ng hiwalay na pulong si Pangulo Marcos kasama ang business leaders sa India na mula sa mga linya ng teknolohiya, health, energy, at infrastructure. Ito na muna yung pinakahuling mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
20: Delivery! Maria Jose?
21: Akin yan? Ang laki ng box!
20: Surprise!
21: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
20: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
22: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
20: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
22: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
20: No processing fee at fast approval pa.
22: Kaya,
21: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
23: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
25: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isesarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
2: Bumoto, makilahok, magpasya.
6: Natatangi ang BARM dahil gumagamit ito ng parliamentary system. May 80 miyembro ang parliament na gumagawa at nagpapatupad ng mga batas para sa rehiyon. Hindi tulad ng pambansang pamahalaan na presidential at unitary kung saan hiwalay ang pagboto sa pangulo at mga lehislador. Ang BARM ay may sariling parliament kung saan ang mga miyembro lamang ang iboboto na silang mamamahala sa rehiyon. Ipinapakita nito na posible ang lokal na parliamentary setup sa loob ng isang unitary at presidential na bansa.
2: Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
2: Bumoto, makilahok, magpasya.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, eksakto alas 11:30 po ng umaga. Balikan natin ang ating mga balita. Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila, nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karatig na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Sa Quezon City, nariyan po ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa iba pang karatig, sa iba pang parte ng Metro Manila, may leptospirosis express lane sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Rizal Medical Center sa Pasig, Research Institute for Tropical Medicine or RITM sa Muntinlupa, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan at San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon. Sa ngayon ay ilan sa mga ospital sa Maynila ang nakapagtala na ng full bed capacity bunsod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis.
26: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
5: Nagpapatuloy ang katamtaman hanggang sa malakas na El Nino at posibleng mas lumakas pa bago matapos ang taong ito. Sa programang Boses, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, pagkatapos ng habagat ay posibleng mas maramdaman ang drier conditions dahil maaring magbago ang direksyon ng hangin at lumayo ang moisture sa bansa. Anya, maaring bumaba ng 40% ang dami ng ulan sa ilang lugar pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Nasa 44 na lugar ang posibleng makaranas ng dry conditions sa katapusan ng Nobyembre, habang dry spell conditions sa 17 lugar.
27: Possible nga po na mag-strengthen pa ito sa mga susunod na buwan. At by end of 2026, Sir Alan, magiging very strong po na El Nino ang ating mararanasan. So ibig sabihin po, diyan na po papasok yung mga potential impact ng mga significant reduction sa tubig ulan.
0: Mm-hmm.
27: At lalong-lalo na po yung medyo mainit na temperature sa mga susunod na buwan.
5: Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis.
26: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
0: Sinasamantala na ng Department of Agriculture o DA ang serye ng mga nararamdamang pag-uulan para paigtingin ang mga paghahanda nito para sa inaasahang matinding El Nino sa huling bahagi ng taong 2026 hanggang taong 2027. Sa panayam ng PTV, kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, binigyang diin ito na naging malaking tulong ang mga ulang dinala ng habagat at ilan pang mga bagyo para makabawi sa low-level status ang mga dam na sagot naman sa inaasahang kakulangan ng tubig. Hindi rin tumitigil ang DA sa pagsasaayos ng mga irrigation canal sa pangunguna ng National Irrigation Administration o NIA para mas maisaayos ang water management sa mga sakahan oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isa sa mga solusyon sa maayos na water management system.
1: tuloy-tuloy din yung pagsasayos ng mga canals, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management. Kakulangan ng tubig ulan. Pangalawa, yung ating mga solar-powered irrigation system. At nagpapasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Mas may control ang farmer dahil yung mga ilog natin na may tubig tsaka yung groundwater source natin, yun yung source ng tubig. Kaya sustainable ito para sa El Nino natin.
0: Yan ang tinig ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hinimok ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na makibahagi sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa darating na September 10. Gaganapin ang ceremonial pressing of button dakong alas 2 ng hapon sa lungsod ng Makati. Dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Layo na nasabing aktibidad para mahasa ang publiko ang kanilang kaalaman tuwing mayroong magaganap na malalakas o malakas na paglindol. Kasama rin may papakita mabilis sa pagresponde ng mga emergency responders sa tuwing may insidente ng paglindol.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng makaranas ng rotational brownout ang mga consumer ng Visayas Grid mamayang hapon ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines. Nananatili kasing offline ang ibang coal plant sa rehiyon. Nasa ilalim naman ng red alert ang Visayas mula alauna mamayang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Bagamat nagbibigay ng supply ang Mindanao sa Visayas, sa ilalim din ito sa yellow alert mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mas maraming power plants sa Visayas, inaasahang magbabalik operasyon na sa susunod na linggo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Yes, inaasahang mas maraming power plants ang makabalik operasyon na sa Visayas region. Ayon nga sa pinakauling na Department of Energy, nasa limang power plants na may kabuang 722 megawatts na kapasidad. Ang mag-operate sa Visayas at Mindanao ngayong Setyembre at Oktobre. Ayon nga sa pinakasalisahan, kabilang dito ang Cebu Energy Development Corporation Unit 1, Terma Visayas Unit 1, Panay Energy Development Corporation, Terma South Incorporated, Terma South Incorporated Unit 1 at GN Power Caswagan Unit 2 na ito ay sisimula na mag-operate sa susunod na linggo. Bukod dito, 253 megawatts ng battery storage shed capacity ang itatalaga sa Cebu, Panay, Leyte, Negros bilang mabilis na backup kapag biglang bumaba ang supply o magkaroon ng aberya sa generating units. Inatasan na din na shed ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines na ipatupad ang mga natitirang ancillary services contracts na kailangan ng Visayas Grid kabilang ang battery capacity. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, gumagawa na ng sariling paraan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para kahit papaano ay maibsan ang nararamdamang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nitong inatasan na sila ng Department of Energy na kumontrata ng battery plants para sa ancillary services upang magamit ang maiimbak na kuryente tuwing umaga gamit ang solar energy sources. Isa umano ito sa mga itinuturing nilang pansamantalang solusyon para kahit papaano ay maibsan ang alert status sa Visayas Grid. Pero aniya, mas makabubuti pa rin kung madaragdagan na ang kapasidad ng power generation sa Visayas para tuluyan ng mawala ang alert status sa Visayas Grid at magtuloy-tuloy ang supply ng kuryente.
13: Kami ho ay inatasan na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, nakakapag-imbak lang tayo kung sakaling may sobra. Ang sobrang kuryente during daytime. Mostly po yan from the solar, no?
0: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magiging mabusisi ang pamahalaan sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa. Ito ang naging pahayag ng DICT kasunod ng presentasyon ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033 o PAIM ay kay DICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau OIC Director Gemma Baisik. Iaangkla ang mga nasabing AI infrastructure sa mga mutually supporting pillar sa ilalim ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Kabilang sa mga supporting pillar na ito, ang development ng connectivity infrastructure, AI computer at data centers, pag-source sa sustainable energy at tubig, development ng AI workforce, polisiya at regulasyon, at demand creation and adoption.
10: Finally, infrastructure must translate into actual economic activity. So these are not simply infrastructure targets. They are economic transformation targets. To deliver those outcomes, PAIM is organized around six mutually reinforcing pillars, each with a clear, simple mandate.
5: CDICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau Officer in Charge, Director Gemma Baisik.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inilatag na ng Department of Energy o DOE ang magiging papel nito para sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa sa ilalim ng Philippines AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Ayon po kay Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario, inaasahang gagamit ang Pilipinas ng hindi bababa sa 150,000 hanggang 200,000 graphics processing units o GPU na nangangahulugang mas malaking konsumo sa kuryente. Kaya naman, kasama na sa plano ngayon ng DOE ang pagpapalaki ng 30 unit ng baseline energy capacity nito para mapagana ang mga AI data center. Mula kasi sa baseline na 50 megawatts hanggang 400 megawatts sa taong 2029 ay binabalak itong itaas patalon sa 1.5 gigawatts para sa taong 2033. Pagtitiyak naman ng DOE, hindi nito maapektuhan ang supply ng kuryente sa mga kabahayan at iba pang industriya dahil kasado na rin ang plano para sa iba pang energy resource na pagkukunan ng enerhiya para sa AI data centers.
10: According to the plan, the target is to power 40% of these AI clusters using renewable energy like solar, geothermal, and so on. So to bridge the gap safely, the strategy incorporates natural gas as a reliable power source today, while exploring nuclear power as a long-term option under the PhilAtom Act.
0: Yan po ang naging pahayag ni Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras 11:41 sa iba pang balita, balikban sana ang 14 na tripulanteng Pilipino ng Saudi flag oil tanker ng MT St. Jude na inatake habang tinatangkang tumawid sa Strait of Hormuz noong Agosto at 30. Kabilang mga ito sa kabuuang 16 na Pilipinong sakay ng naturang barko kung saan 2 ang nasawi sa kanila kasunod ng naging pag-atake. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mula Muscat lumapag ang Oman Air Flight WY843. Sakay ang mga naturang OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ganap na 9:54 kagabi. Personal silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, OWA Administrator PY Kaunan, gayon din ang mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Health at iba pa.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arakada ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeepney at UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bahagi pa rin ito ng tulong para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na labis na tinatamaan ngayon ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inihayag ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na maa-avail ng mga tsuper ng Jeep at UV Express ang 12 pesos per liter na diskwento na may limit na 30 liters kada araw. Kasabay ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, ay nag-request na rin ang LTFRB ng dagdag na budget para magtuloy-tuloy ngayong buwan ng Setyembre at sa buwan ng Oktubre.
3: Meron naman po tayong programa ngayon na tinatawag po na fuel discount na makukuha po ng kahit sino pong driver ng jeepney at UV Express. Available po ito sa mga gasolinahan na kasama sa programa as identified by DOE, kung saan po bawat litro po na kanila pong pinapa-diesel ay meron pong discount na 12 pesos at meron din pong maximum yan na 30 liters po per day na pwede po nilang ma-avail.
0: Yan ang pahayag ni LTFRB Acting Chairperson Greg Pua Jr.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Suportado ng 5 bansa sa Southeast Asia ang sinusulong na Regional Oil Stockpiling Initiative para ibsan ang epekto ng oil supply shock sa hinaharap. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, nagsisilbi ring ASEAN Economic Minister's Chair na bukod sa Pilipinas, suportado ng Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Vietnam ang nasabing inisyatiba. Bagamat hindi ASEAN member ang United Arab Emirates, sumang-ayon itong mag-imbak ng bahagi ng kanilang oil reserve para sa kalahok na bansa. Ang inisyatiba ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN members na suportahan ang regional study sa joint oil stockpiling. Inaasa namang matatapos ang Economic Research o ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ang pag-aaral sa ASEAN na oil stockpiling pagsapit ng Nobyembre.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 70% ng mga dumalong Korean investor at negosyante sa Philippines-Korea Business Forum ang handang maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong na inaasahan ang foreign direct investment ng mga Koreano papunta sa mga kumpanya o proyektong sakop ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa kasalukuyan ay halos 200 Korean companies ang makikita sa PEZA na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 44,000 Pilipino.
11: Sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Kaya at sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location.
0: Wow.
11: Decided silang pumasok sa Pilipinas. So,
0: si Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Arangkada sa September 14 ang handog ng Pangulo Job Fair sa Negros Oriental kasabay ng payout ng iba't ibang assistance programs ng pamahalaan. Ayon kay Negros Oriental Public Employment Service Office at Gender and Development Focal Manager Allen Serion Balsamo, tampok sa aktibidad ang 846 na local positions at 779 na overseas job opportunities. Posible pang tumaas sa mga nasabing bilang habang papalapit ang araw ng job fair. Bukod sa job fair, ibibigay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 40% counterpart para sa 300 benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o SPES, habang may payout din sa 450 tupad beneficiaries. Sa kabilang dako, maglalagay ang Department of Migrant Workers o DMW ng service area para sa mga programa nito. Magbibigay ng employment services at maglalagay din ng OFW Help Desk.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment, kung saan lumabas na tumaas ang marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan, kung saan malaki ang itinalon ng assessment ng Pilipinas mula sa PISA 2022, kung saan nadagdagan ng 17 points sa science, 16 sa mathematics at 20 sa reading. Dahil dyan, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpapatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili.
14: Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally."
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Itinuturing ng Department of Education o DepEd na malaking tagumpay para sa mga estudyante at buong sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakamataas na score na nakuha ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa pulang sumali ito sa International Assessment noong 2018. Ay kay Education Secretary Sani Angara, higit pa sa mga numero, ipinapakita nito na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng tunay at makabuluhang pag-unlad sa kanilang pag-aaral. Anya, dapat maging inspirasyon ang resultang ito para mas pagbutihan pa habang hindi kinakalimutan ang mga estudyanteng nahihirapan pa rin sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, sunod na prioridad ng DepEd ang pagtiyak sa pantay na oportunidad sa edukasyon o papatuloy ng reforma na mapagpapahusay sa pagkatuto ng mga estudyante at pagsuporta sa mga guro at eskwelahan.
15: Pagpatuloy po natin, and of course yung mga administrative problems or medyo nagkakaroon ng situations, we have to fix all of those. So I think para to smoothen out yung natutunan natin in the first year, let's iterate as they say, di ba? Baguhin natin yung approach natin kung meron tayong nakikitang kailangan i-improve.
5: Si Education Secretary Sani Angara.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, hindi dapat magpakakampante ang Pilipinas sa kabila ng magandang resulta ng PISA 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo na kailangang pagtuunan pa rin ng pansin ang iba pang estudyante na nangangailangan ng tulong. Aniya, marami pa rin dapat gawin para mapabuti pa ang sektor ng edukasyon sa bansa.
16: Nasa tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well,
0: mm-hmm,
16: at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero again po, no, tamang direksyon tayo pero malayo nang napuntahan natin, pero malayo pa kailangan natin lakbayan.
0: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senator Joel Villanueva na nawagang ayusin ang benefit package para sa may mga autism spectrum disorder. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ayusin ang benefit package para sa Autism Spectrum Disorder o ASD care. Ginawa ng Senador ng Apila sa gitna ng budget briefing ng ahensya matapos malaman na nasa 482 claims lang ang binayaran ng programa mula ng ilan sa ito noong 2017. Kwinestyon ni Villanueva kung kasama ba sa mahigit 74 billion pesos National Health Insurance Program ang ASD at iba pang development disabilities. Aminado naman si PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorenjo na kaunti lang ang nabayaran mula 2017 dahil nasa 5 pasilidad lang ang accredited para magbigay ng serbisyo para sa therapy at treatment ng ASD. Hinukulisin ng senador na mayroon namang naipasang Senate Bill 1822 o ang National Autism Care Support and Inclusion Act na nag-amyenda at nagpalawak ng PhilHealth coverage para sa mga autism spectrum disorder na pasyente. Tiniyak naman ni Ho sa Senado na plano ng PhilHealth na maglabas ng updated policy bago matapos ang taon at isinap sa pinal na rin ang rules na mag-accredit sa mga occupational speech therapist base sa kanilang pagsasanay at hindi mula sa operasyon ng isang clinic. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Prosekusyon, tututulan ang motion na hospital confinement ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Ang reported sa atin ni Mary Ann Bastasa.
26: Radyo Pilipinas.
18: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Mariing tinutulan ang prosekusyon ng motion para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mariing kokontrahin ang prosekusyon ang naturang motion at hihilingin na isang team ng government doctors ang magsagawa ng medical assessment kay Romualdez. Aniya, layo nitong matukoy kung kinakailangan ba talagang manatili si Romualdez sa ospital dahil sa mga idineklarang karamdaman o maaari namang gamutin ang mga ito sa labas ng ospital. Kung mapapatunayan naman umanong maaaring i-manage ang kanyang kondisyon ng hindi na nakakonfine, ay igigit ng prosekusyon ang agarang paglipat ni Romualdez sa regular na detention facility gaya ng iba pang mga akusado sa mga non-bailable na kaso. Una nang itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Webes, September 10, ang pagdinig sa motion ni dating House Speaker Romualdez na manatili sa Cardinal Santos Medical Center habang nasa kustodiya ng PNP. At para sa pagdinig, ipinatawag ng korte bilang mga testigong apat na doktor ni Romualdez at inatasa ng mga itong magbigay ng kaukulang medical records. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: House Prosecution Panel ginagawa ang lahat para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
18: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
20: Ginagawa ng House Prosecution Panel ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sa halip na magbigay lamang ng pangako, may mga konkretong hakbang na sila na ginagawa upang paigiin ang proseso tulad ng ginawa nila sa mga usapin ng grave threats at confidential funds. Binigyan din niya na sa Article 4 ng impeachment na tumutukoy sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tatlong saksi lamang ang kanilang iniharap mula sa 10 na nasa listahan. Bukod dito, malaki rin ang ibinabal sa kanilang listahan ng mga saksi para sa Article 1 kung saan mula sa listahan na 30 testigo ay napababa sa 10 na lamang. Tiniyak ni Tolosa na gagawin din ng prosecution panel ang kaparehong prioridad at diskarte sa pagkababilis ng pagdinig kapag sumalang na ang unexplained death ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga nasa likod ng De Camos Lay case, sinatulan na ng Korte Suprema ayon sa Department of Justice. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nakuha ng Department of Justice o DOJ ang conviction laban sa tatlong akusado sa magkakahiwalay na kaso ng illegal possession of firearm, ammunition at explosives na may kaugnayan sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo nitong March 4, 2023. Inatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 sina Joric Garrido Labrador, Joven Calibjo Javier at Benji Rodriguez matapos mapatunayan guilty beyond reasonable doubt na recover mula sa mga akusado ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 hand grenade. Inatulan si Labrador ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa illegal possession of firearm at ammunition, habang reklusyon perpetua naman ang ipinataw kina Javier at Rodriguez dahil sa illegal possession of explosives. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, papanagutin ang sinumang lalabag sa batas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na maaaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security detail bunsod na umunoy kawalan niya ng tiwala sa mga ito. Sa eksklusibong panayam ng PTV, binigyan din ni Chodoro na hindi na subject for review ang pagkatanggal ng security detail ng Vice Presidente dahil sa bibig na umuno niya nang galing na wala na siyang tiwala sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakatalaga sa kanya. Paglilinaw pa ng kalihim na ang mga itinatalagang security detail sa matataas na opisyal ng pamahalaan ay isang pribilehiyo at hindi isang uri ng karapatan. Hinasa at sinanay din ng mga nasabing sundalo na gampanan ang kanilang tungkulin base sa kanilang mandato at hindi ito dapat haluan ng anumang personal na pananaw.
22: Pwede na niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehiyo yan, hindi karapatan. Ilang masasabi ko, anytime may request siya, they i-withdraw. Depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. But as far as I know, pili niya yun. Ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan eh, kahit sino naman eh, sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal eh. Ang sundalo.
5: Si DND Secretary Gilberto Chodoro Jr.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang ipinadalang note ng China sa kasagsagan ng Seoul Defense Dialogue sa Seoul, South Korea. Iginit ni Chodoro na isang kawalan ng respeto sa international maritime law ang ipinaglalabang posisyon ng China pagdating

0: It not only disrespects, shows, if this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded, that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.
1: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumaba ang bilang ng krimen na naitala sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nitong buwan pa lamang ng Agosto ay mayroong pagbaba ng halos 42%. Nagtala ng 2,087 na focus crimes ang PNP noong Agosto, na mas mababa pa ito ng 41.77% o 3,584 na krimen ang naitala noong Agosto ng nakalipas na taon. Ang pagnanako ng mga sasakyan ay may pinakamalaking pagbaba na umabot sa 67.74%, kung saan meron lamang 10 kaso mula sa dating 31 kumpara noong nakaraang taon ng parehas na buwan. Habang ang kaso ng rape ay bumaba ng 58.65% mula sa dating 769 ay naging 318 na lamang. Ang nakawan naman ng mga motorsiklo ay may pagbaba ng 102 na kaso mula sa dating 220. Habang physical injury ay mayroon ding pagbaba ng 46.83% na may 277 na lamang mula sa dating 521. Nagtala din ng pagbabaan ng kaso ng nakawan mula sa dating 1,315 na kaso, mayroon ng 767 na lamang o katumbas ng 41.67%. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. na ipinapakalat nila ang mga pulis sa kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, unang overseas games ng Japan B-League lalaruin dito po sa Maynila, tampok sina Gilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu. Bula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Lalaruin ngayong araw at bukas sa SM Mall of Asia Arena ang unang overseas games ng Japan B-League. Magaharap ang Levanga Hokkaido na kinabibilangan ni Gilas Pilipinas star Dwight Ramos at ang Gunma Crane Thunders na kupunan naman ni Gilas Bigman AJ Edu. Alas 7 ng gabi nakatakda ang 2-day event. Ang naturang laro ay bahagi ng 70th anniversary celebration ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Parte rin ito ng layunin ng B-League na dalhin ang Japanese basketball culture sa Maynila. Suportado ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Philippine Basketball Association at Embassy of Japan in the Philippines ang aktibidad. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Hanggang sa muli, ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know.
5: Our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para

0: makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
10: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
9: Kaugnayan ito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ika-1 pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
11: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
9: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
11: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
9: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
12: Nilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili. Sa paniganya ng pamahalaan, lalo pa nito ang paiigtingin ng mga programa upang mas gumanda ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng bawat batang Pilipino.
5: The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems. Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gano'ng kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gano'ng kagaling magturo ang ating mga guro.
3: Samantala, bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek Aboy, hinihikayat ang CICC na pabilisin ang pagpasa ng proposed National Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Act of 2026. Ano po ba yung mga uri o yung mga bagong uri ng banta na higit na kailangan ng proteksyon sa tulong po ng bagong batas?
13: So nakikita natin globally ang trend, no? Lalo na sa Amerika, no? Sunod-sunod ang pag-atake sa mga iba't ibang mga sistema. Hindi lang ang sistema ho ng pamahalaan, but lalong-lalo na sa private sectors. At dito, kinakailangan talaga natin yung bagong batas na yan. Kasi sa atin ngayon, sa ating structure, ang pwede lang namin pakialaman sa DICT at sa CICC ay yung mga, una, humihingi ng tulong sa atin, whether it's government or private sector. And second, we have oversight over the public sector, yung mga systems of the public sector. Hindi pa kasama dyan yung mga LGUs. Mm-hmm. So, yung mga sistema, yung mga critical infrastructures, katulad ho ng financial infrastructures ho natin, katulad ho ng mga security infrastructures natin, kailangan din ho natin may visibility dyan. Kasi nga, yun din yung nangyayari sa iba bansa. Kadalasan kasi, Josh, pag sila na-atake, may nagkakaproblema sila, hindi nila nire-report. Mm. Kasi nga, ano sa kanila yan? Reputational damage sa kanila yan. Yes. Either nawawalan ng kliyente or hihina yung negosyo nila. Mm-hmm. But, hindi nila alam na pag halimbawa ganyan, mas malaking pinsala at mm-hmm. kailangan paitingin ang protection natin sa mga kababayan natin against these threats na hindi nila nire-report.
3: No, no. Tsaka, I think yun nga yun, tama yung sinabi mo, Yusek, nababawasan yung kanilang kredibilidad pero nakocompromise din yung kanilang serbisyo. Pero ito po, Yusek, kamakailan po na deface yung mga website ng Department of Migrant Workers at dalawa pang government agencies. Gaano po kaseryoso yung ganitong insidente at ano po yung binabantayan ninyo sa ngayon?
13: So, ang binabantayan natin, if these defacements leads to the yung pag-i-infiltrate ng mismo systems nila. So, nakita naman natin ang defacement po naman. Eh, nangyari talaga doon sa mga sistema na open to the public. Talagang open itong mga sistemang to. Ibig sabihin, ito yung mga websites natin na pwedeng mag-interact at magpasok talaga ng mga kababayan natin. They are designed really to be open, yung open access po natin. Ano. Kaya talagang naiintindihan natin na medyo vulnerable talaga yung systems na ito. Pero binantayan natin. Kasi sa atin sa pamahalaan, Josh, yung mga front-facing services natin, like our websites, mm-hmm. kung saan pwede magtanong yung mga kababayan natin, kung saan pwede sila mag-interact, are separate from our internal systems kung saan nakalagay yung mga datos natin.
3: Okay.
13: At saka yung mga critical at saka confidential datas natin. So, nung nakita naman natin, nakahiwalay naman talaga at safe naman yung internal systems. Okay. But it doesn't excuse the fact na kailangan paigtingin at palakasin pa natin yung ating mga cybersecurity posturing and capabilities dito sa mga ahensyal to.
3: Okay. Well, kaugnay pa rin yung sec ng cybersecurity. We understand na last time na nag-usap tayo, magkakaroon ng integration sa mga social media platforms or online platforms with their PhilSys IDs.
13: Yes po.
3: Ano po masasabi niyo dun sa mga advocacy groups na kune-question yung pag-integration nito ng PhilSys ID at sinasabi yung kanilang right to anonymity?
13: Aha. So sa atin naman ho, nire-respeto natin ang bawat and these are valid concerns po na kailangan i-address ho ng gobyerno. So mamayang hapon po, inaanyayahan natin lahat na kung kayo pwedeng dumalo dito sa ating public consultation mamayang alas 2. Kaya after nito, tatakbo na ako sa Studio 7 po sa CICC sa 16th floor ho ng Studio 7 para ho makipagdialogo sa iba't ibang advocacy groups. We understand these are valid concerns. Pero unang-una, address ko lang yung unang sinabi mo, right to anonymity. Hindi pa ako nakakita at hindi pinaaral ho namin that such right exists. If there is such a right, kailangan ho namin makausap yung mga nag-advocate nito. Saan ano ang basihan ng right to anonymity? Kasi ang gusto ho ng ating pamahalaan is malaya tayong makakapag-express, malaya tayong makakapagsabi ng ating mga hinanaing at ating mga ideas natin at saka yung mga gusto natin sabihin na protected ng right of free expression and free speech. Pero, dapat maging accountable din tayo sa ating mga sinasabi. Kasi sabi ko nga, wala pa ako, even the Soto Law, nung, baka, kasi inisip ko, baka yun doon yung humuhugot ng right to anonymity. The Soto Law does not grant anonymity. It grants na hindi mo pwede disclose. Pero pag binigyan ka ng korte, ng order na i-disclose mo kung sino yan, kailangan makikilala natin kung sino yan.
14: Yes.
13: Halimbawa naman, yung Witness Protection Act, may karapatan na parang itago natin yung mga state witnesses natin.
14: Yes.
13: Pero, identifiable din yung mga yan.
14: Yes.
13: There is no such thing as anonymity. Yes. Anonymity.
14: At tasangayin tayo dyan, Yusek, na ang freedom of expression ay may kaakibat na responsibilidad.
13: Tama. Okay.
14: Landato, maraming maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates ay binahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Ikatlong nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Director Tomas, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Si Joshua po ito together with Yusek Aboy ng CICC.
15: Good afternoon po. Director?
14: Director?
15: Director Tomas, good afternoon.
14: Director Tomas? Naririnig niyo po kami? Director?
15: O baka mahina
14: si Bill. Baka po nakamute yung inyong audio, Director. Alright. Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya, Director.
15: Pero maganda yung ma-interview natin sa kanya at matanong natin yung mga
14: yes.
15: dapat nating tanong. Ano? With regards to disaster preparedness.
14: Ayan. Ayan.
15: Director Tomas? Director Tomas, good afternoon.
14: Director, nairinig niyo po kami? Alright, subukan natin balikan mamaya sa Director Tomas. Samantala sa ibang balita, minungkahi ng administrasyong ni Pangulo Marcos Jr. na itaas ang pondo ng Department of Health sa 107.29 bilyong piso para sa mga regional hospitals at iba pang health facilities sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, ito'y para sa karagdagang maintenance and other operating expenses para matugunan ang kakulangan sa operasyon ng mga pampublikong ospital. Sa katunayan, gagamitin rin ang pondong ito para mapalakas ang pagsuporta sa Zero Balance Billing Program upang maibsan ang gastos ng mga Pilipino sa kanilang gamutan. Nakatakda rin ang palakasin ng ahensyang health workforce para gamitin sa deployment ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Ay, maganda pag-uusapan natin kay, together with Director Tomas habang iniintay natin yung linya, Yusek, no?
15: National preparedness kasi sunod-sunod yung mga bagyo natin at inaasahan natin. Sabi nga nila, despite yung heavy rains natin, eh nasa El Nino season pa rin tayo, no?
14: Yes. Tsaka so, mahalaga yung ganito mga, itong national earthquake drill.
15: Yeah.
14: Dahil ang lindol, hindi naman natin talaga kayang i-anticipate yan. Hindi naman talaga technically masasabi kailangan paghandaan dahil hindi mo alam kung kailan dadating.
15: Tama, no? Lalong-lalo na, yung maya't maya, eh, may nagiging, ang sabi nila, dormant mga volcanoes yan,
14: yes.
15: Which is the cause of, ano, most of the earthquakes that we're experiencing,
14: okay.
15: Ano, eh marami sa kanila parang nagiging active lately, no? At saka, syempre, yung mga kababayan natin na doon sa mga fault lines, kailangan nating ipaalala sa kanila yung mga risk involved in the, ano, doon sa mga kung saan sila na nakatungtong ngayon.
14: Yes, nakatitik yung kanilang mga tahanan. Ito, mukhang nasa linya si Director Tomas para pag-usapan natin ang ikatlong National Simultaneous Earthquake Drill. Director Tomas, magandang tanghali po. Director?
16: Yes, hello.
15: Hey, yo.
14: Director Tomas, can you hear us?
16: Yes, hello.
15: Naririnig niyo po kami, Director Tomas?
14: Director Tomas?
16: Medyo pa po. Putol, sir. Putol pa.
15: Naku.
14: Alright, medyo mahina ang...
15: Try natin, Josh.
14: Okay. Director Tomas, kung naririnig niyo po kami, hello po.
16: Naririnig po.
14: Ayan po. Ayan. All right. Loud and clear.
15: Okay.
14: Director, gaano po kahalaga ang earthquake drills na regular na isinasagawa sa pangunguna ng mga ahensya ng gobyerno?
16: Yes, sir. Can you repeat po, sir?
14: Yes, Director. Gaano po kaimportante itong regular na pagsasagawa ng earthquake drills sa pangunguna po ng mga ahensya ng gobyerno?
16: Yes, sir. Opo, just to share po, no po, this is a regular earthquake drill na kinakandak po ng ating mga thematic pillar agencies. Sa pagkakataon po ito, kasama din po natin ang mga local government units. So sa anumang oras po na hindi po ito ating maulaan kung kailan po darating ang isang lindol. Kaya po sa pamamagitan po ng quarterly drills kung ginagawa po natin na nationwide simultaneous earthquake drill, nasasanay po ang ating mga kababayan kung ano po ang tamang gagawin. Tulad po ng back cover and hold, and ano rin po yung susunod po doon. At kung paano po ligtas, lumikas pagkatapos po ng isang pagyanig. So ito po ay nagiging ko na po, regular exercise po natin, and we normally do it every quarter po, sir. So ngayon po, we will be observing the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill at 2 in the afternoon po, bukas po, September 10, 2026 po, sir.
15: So kailangan, ano, maaga tayo mag-lunch, ha, mga offices sa gobyerno. Pero sir, bukod sa pakikilahok sa earthquake drills, ano ho yung nais yung ipaalala sa ating mga kababayan para higit pang mapalaganap yung culture of preparedness?
16: Yes. Thank you po, sir. Ito po, napakahalaga po ang preparedness o ang kahandaan po natin, sir. Hindi lamang po ito ginagawa kapag po may banta o may sakuna. Dapat po natin na maging bahagi na po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Simula po sa ating tahanan, paaralan, yung ating pong mga workplaces, hanggang po sa down po doon sa ating komunidad. Mainam na po na alam po ng bawat membro ng ating pamilya kung ano po yung dapat nilang gawin. Maliban po sa duck cover and hold, alam din po nila yung paano sinalalabas po ng bahay na ligtas at very observant, very vigilant kung saan po yung safe area yung na-identify po doon po sa kanilang barangay. And sir, dapat po yung mga basic na nilalaman ng kanilang emergency go bag, tinitek po nila or tinitignan po kung yung gamot po doon ay expired, yung tubig po ay sapat naman po, at mga simple food items sa madali pong buksan kung maglalagay po tayo ng canned goods, and of course, flash light po and yung silbat po, sir.
3: Alright. Director, kumusta naman po ang inyong yung partisipasyon sa mga earthquake drill ng mga lokal na pamahalaan, iba pang government agencies at maging po ang pribadong sektor? Paano po minomonitor ng OCD na lahat ay nakikilahok at merong partisipasyon?
16: Thank you po, sir. Thank you po. Actually po, pumunta po ng Office of Civil Defense. Ito po ay lagi po nagmamonitor ang ating pong different services, gaya po ng Operation Center, ang implementasyon at partisipasyon po sa pamamagitan po ng responsive coordination, pagsasubmit po ng report, at ng feedback din po galing po sa mga different regions po ng Office of Civil Defense sa buong kapuluan po, sir. Tinitignan din po natin kung ano ang mga naging gaps o yung mga challenges po sa mga areas nila upang mailagay po natin as one of the concern na dapat po natin tugunan sa susunod po na earthquake drill. And God forbid po na sana hindi naman po maganap itong paglamig. At siyempre po, yung mga local governments po, nakita po namin responsive because lagi po sila nagkakandak ng kanilang trainings with the response units po, sir.
15: So, Director, eto, sa kasulukuyang, paano nyo po ina-assess yung kahandaan ng ating mga kababayan pagdating sa mga lindol at ibang pangkakalamidad? Ano po yung susi ng earthquake preparedness?
16: Yes, sir. Bali po, every after conduct po ng ating NSAID o yung Nationwide Simultaneous Earthquake Drill, meron po tayong tinatawag na to. Dito po, po natin yung reports ng pong mga iba't ibang units na nabigyan po ng task upang gampanan yung kanilang roles sa kanilang komunidad. Ina-assist po yung ating mga kababayan po dito po sa kanilang areas, lalo na po dun sa mga lugar na meron pong prone to lahat. Dahil pag nagyanig po, sir, areas po na malapit sa kabundukan, these are high-risk areas for a possible landslide. So, as a term fix or intervention, yung coordination po ay hindi lang po sa OCD, kasama po ang DNR,
17: ang DSWD, ang DOST Pag-asa, ang DepDed, at other 45 agencies of government, national government agencies, and of course, yung pong mga kasama natin po sa local government units po, sir.
3: Okay. Panguli na lang po, Director. Mensahe at paalala nyo na lang po mula sa Office of Civil Defense para po sa mga Pilipino para mas maging handa at ligtas po sa banta ng lindol at iba pang sakuna.
17: Yes, sir. Maraming salamat po. Actually po, ito pong mga ginagawa po natin at exercises, ito po yung standing order galing po sa ating pong Pangulo, Pangulong BBM, and then of course, receive po ito na chair ng ating National Disaster Risk Reduction and Management. Ating po kalinyema. So, po, ganap po nitong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang ating pong Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabrero si po, ang makakasama po natin, sir.
15: With that, maraming salamat po sa inyong oras. At ingat po kayo kung saan naman kayo naroon. Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Good afternoon po.
3: Samantala, update sa assistance ng pamahalaan sa mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng mga bagyong nagdaan at habagat at ang sinusulong na tech-driven solutions para sa fisheries and resources ng bansa ating tatalakayin. Kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera, Sir Naz, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Good afternoon po.
18: Yes, good afternoon po at good afternoon po sa lahat na nakasubaybay sa programa ngayon.
3: Salamat po sa pagpapaulak. Sir Naz, una po sa lahat, gaano po kalaki sa ngayon ang pinsala sa sektor ng palaisda, no, pangisdaan dahil sa mga bagyo at matinding habagat? At ilang mangingisda po at fisher folk sa inyong datos ang lubhang naapektuhan nito?
18: Well, kung di po ako nagkakamali, sa huling tala natin as of last week, nasa 400 million pesos na ang naging danyos nitong mga walang humpay na napag-ulan, bunsod na rin ng mga sunod-sunod na bagyong bumisita dito sa ating bansa. So ito po mga apektadong mga mangisang ito na may ganoon nga po tayong halaga ng danyos. Nagmumula po ito sa Mimaropa, sa Calabar Zone, dito po sa Central Luzon at maging dito po sa Cordillera. At ang mga apektadong mga isda po nito ay halos umaabot na ng mahigit 1,000 po at ang mga affected fisher folk po natin.
15: Sir Naz, ano-ano yung mga tulong na ibinibigay ng BFAR sa mga mangingisdang nawala o nasiraan ng mga bangkang pangisda at mga agricultural facilities?
18: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi ay unang-una siyempre tumutulong tayo doon sa tinatawag natin na mga preventive or mitigating measures, no? Yung pagbibigay ng impormasyon bago pa man dumating ang kalamidad, yung pagbibigay ng abiso na pasiguruhin yung mga kagamitan nila sa pangisda. Pero siyempre hindi natin maiiwasan na kapag dumating po ang isang masamang panahon na may naapektuhan pa rin sa kabila ng ginagawa natin na pagbibigay ng abiso. So ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay pumapasok doon sa rehabilitation aspect nitong pagkaganitong may mga kalamidad. So unang-una dyan sa capture fisheries, siyempre kung mga nasiraan sila ng bangka, may programa tayo doon sa tinatawag natin na bangka ko gawa ko, yung pagkukumpuni, ang layunin natin na mabawasan yung gastusin ng mga mangisda para doon sa repair ng kanilang mga bangka, no? And then of course, kung nasira na yung mga fishing paraphernalia, ay ang BFAR naman po ay handa naman na bigyan sila ng mga panibagong kagamitan, lalo na po itong mga nasa capture fisheries. At pagdating naman po sa aquaculture, halimbawa, yung mga fish ponds nila ay nakawala yung kanilang mga stocks o mga pao dahil sa baha, lalo na po doon sa mga small scale natin, mga maliliit na mga fish farmers, ay may nakahanda naman po tayo dyan ng mga pamalit na similya. Nagsasagawa po tayo ng mga fingerling distribution at mga fingerling dispersal dito po sa mga apektadong mga mangisda at fish farmers.
3: Okay. Sir Naz, paano naman po tinitiyak ng BFAR na yung mga tunay na nagpinsalang mangingisda lamang makatatanggap ng tulong at paano po ninyo iniiwasan din yung duplication pagdating sa mga beneficiaryo?
18: Ang unang-una po, may komprehensibong listahan tayo pagdating sa mga rehistradong mangisa sa buong bansa. Meron po tayong tinatawag na National Municipal Fish and Folk Registration System. Yung fish are po natin, ito po yung talaan o listahan ng mga rehistradong mangisda sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin kapag po nagkakaroon ng mga assessment para po sa rehabilitation. So ito pong listahan ang ginagamit natin. So para ikaw po ay maging kwalipikado, no, halimbawa apektado ka at sinasabi mo na mangisda ka, eh dapat po nandun sa listahan na rehistrado na fisher folk ang magiging benepisyaryo ng ating mga programa. Kaya doon po sa mga mangisda na hindi pa sila rehistrado, magpalista po sila, magparehistro sa kanilang mga lokal na pamahalaan para mapasok po ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mga mangisda.
15: You know, ayuda's all good, no, and fine po, sir, no. Pero bukod sa ayuda, may mga programa po ba ang BFAR para sa replacement ng mga nasirang bangka at gear at restocking ng aquaculture or alternative livelihood habang hindi pa sila nakakapangisda?
18: Yes, meron naman po tayo mga tinatawag na mga yung sabihin natin na sa post-harvest, no. Although siyempre kapag masama ang panahon, limitado din yung huli. So limitado rin yung maipoproseso ng ating mga mangisda. But there are alternative, no, lalo na kung sa meron na rin tayo ngayon kasi na yung sa salt industry natin, pwede maging alternatibo, lalo na yung ginagamit yung alternatibong pamamaraan, no. And of course nakikipag-ugnayan po tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng pansamantalang kaginhawahan ng ating mga mangisda dun sa kanilang pangangailangan habang may masama ang panahon, ano. In fact, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagkakaroon na po tayo ng pilot testing, no, yung tinatawag natin na parametric insurance, mga piling lugar sa Pilipinas, at patuloy natin itong isinusulong na nagkakaroon ng insurance base doon sa sama ng panahon, no, yung projection, no? ng sama ng panahon, kung ilang araw ito aabutin na ganun ang sitwasyon ng panahon. So itong tinatawag natin na parametric insurance. So may pilot testing na tayong ginagawa rito, at hopefully mas mapalawak po natin ito para magkaroon nga ng insurance itong ating mga mangisda. And then sa mga fish farmers naman, may mga concerned government agency na may mga programa katulad po ng PCIC na sila naman po nagbibigay ng insurance doon sa ating mga mangisda para po doon sa kanilang stocks, no. Kung fish cages man yan, sa fish pan yan, kailangan po kumuha ng insurance sa Philippine Crops Insurance Corporation.
3: Okay. Sir Nas, maliban po dyan sa mga nabanggitin po ng programa at insurance, meron po kayong ibang long-term plan, ang BFAR, para po mas maprotektahan pa yung ating mga mangisda at aquaculture farmers, lalo't ngayon na extreme yung ating nararanasan pagdating sa sama ng panahon.
18: Well, ang priority talaga ng BFAR, yung tinatawag natin na Sustainable Livelihood Development. So, tuloy-tuloy naman yan. Bahagi po yan ng programa natin na mapaangat natin ang kabuhayan ng ating mga mangisda. Pero ang palagi natin sinasabi, kailangan balance kasi yung production at fisheries conservation, no. Habang isinusulong natin yung pagpapalawak or pagpaparami ng isda, no, isinusulong nga natin yung aquaculture. Pero siyempre, huwag natin kalilimutan din yung conservation aspect. Na dapat nabibigyan natin ng proteksyon ang ating karagatan, dapat po ay libre ito sa anumang uri ng mapamansalang uri ng pangisda, yung tinatawag natin na illegal, unreported, unregulated fish. Dahil sa ganun po lamang masisiguro natin na sustainable ang kabuhayan ng ating mga mangisda, dahil yung mismong pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan, yung ating karagatan at mga katubigan ay napapangalagaan.
15: O sige, ano, babantayan natin yan, no, Director, para about yung mga alternative sources of livelihood ng ating mga mangisda. Pero sa ibang usapan naman po, ano po yung layunin ng sinusulong ng technology-driven defenses ng BFAR, at gano'n po ito ka-epektibo ang mga digital tools ng BFAR sa pagtukoy at pagmamonitor ng kahina-hinalang mga sasakyang pangisda sa mga pangingisda sa ating karagatan?
18: sa usapin po ng paggamit ng teknolohiya, masasabi po natin na talagang ano po, may kapakinabangan ito, lalo na po doon sa monitoring, control and surveillance natin, ano. So napakahalaga po na nagagamit natin ang technology, at dapat interactive po ito. Marami po ngayon ng mga apps na ginagamit para po magamit ito doon sa ano, sa pagpapalawak pa ng monitoring, control and surveillance, sir.
3: Okay. At Sir Nas, ano naman po itong IFIT GSIS or IFIT GIS at FGIS ng BFAR na ginagamit para sa risk assessment, resource management, cash documentation, seafood traceability at regulatory compliance, na isa sa mga ipinapakitang o ipapakitang innovation sa Safety Conference 2026?
18: Ito pong IFIT, isa po itong parang ano po ito, parang may ano po ito, may aspect ng digital based ano po ano use para po ma-measure, masukat yung vulnerability ng isang lokalidad patungkol sa insidente ng illegal unreported unregulated fishing. So it's a system para masukat nga po yung vulnerability, at napakaganda po nito dahil mas tukoy natin kung ano yung mga lugar na mataas ang insidente ng illegal fishing, at para magamit po natin ito para naman doon sa mga tinatawag natin na control measures, no, para mas maiwasan natin or mas tuluyan nating masugpo itong illegal fishing.
15: So pagkatapos po ng SafeNet Conference ng 2026, ano po yung mga concrete actions or technology na inaanasan nyo maisasakatuparan natin para mas maprotektahan ho ang ating mga karagatan?
18: Well, ang direction natin yung adoption ng mga local government units, kasi unang-una katuwang po natin ang mga local government units sa pagsulong ng anumang programa. So even dito sa paggamit ng teknolohiya, hindi ito magiging matagumpay kung siyempre hindi magkakaroon ng local adoption. So dapat katuwang po natin ang lokal na pamahalaan, at yun po ang isusulong natin para mas maging epektibo ang paggamit ng mga teknolohiya nito.
3: Okay, panghuli na naman po, Sir Nas, mensahe niyo po sa ating mga maiisda na umaasa sa tulong at suporta ng pamahalaan.
18: Tuloy-tuloy po ang pagsusumikap ng pamahalaan sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbigyan natin ng ligtas, disente at sustainable hanap buhay ang ating mga mangisda. Ang programa po natin ay nakatuon sa capture fisheries, sa aquaculture, sa post-harvest, maging sa marketing assistance. Komprehensibo po ang programa ng pamahalaan para masiguro po natin na naiangat natin ang kalidad ng buhay ng ating mga mangisda.
15: Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalitaho ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera.
3: Samantala, Filipinovation Awards ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Atty. Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at si Dr. Enrique Austria Jr., 2026 Presidential Filipinovation Awardee. Magandang tangali po sa inyo at welcome po, mga sir, sa bagong Pilipinas ngayon.
15: Good afternoon and congratulations.
19: Magandang hapon po at maraming salamat sa pagkilala po sa amin at sa pag-imbita sa show po ngayon, sirs.
3: Thank you for joining us, sirs. Well, for Atty. Santiago, uno po sa lahat, pakipaliwanag po kung ano po ba itong Presidential Filipinovation Awards. Tungkol saan po ito?
19: So Sir Josh, yung Presidential Filipinovation Awards ay isang taunang kompetisyon kung saan po sinusubukan ipakilala or kilalanin yung mga innovators po natin sa bansa. Ito po ay pangalawang beses na nagkaroon po ng PFA, created through Executive Order Number 99 Series of 2025. So yung nakakaiba po sa kompetisyong ito ay kinikilala yung mga innovators, mga entrepreneurs na may innovative product or solution galing po sa apat na clusters, yung NCR, Visayas, Mindanao at yung Luzon. So nakakaroon po ng sub-national competition kung saan pinipitch ng ating mga innovators yung product and service nila sa bawat cluster, apat po ay aabot po sa national competition. So maging 16 finalists po ito. Tapos po ay magpipitch po sila sa national competition na nangyari or naganap po noong September 3. Galing po dyan, lima po yung kinilala bilang Presidential Philippine Innovation Awardees. Kasama po dito ay si Dr. Austria po na isa pong innovator po galing sa NCR.
15: Attorney, ano yung mga pangunahing objectives ng Presidential Philippinovation Awards?
19: So, makita naman po ito sa ating PFA guidelines. But first of all, it is to set an opportunity for innovators around the country to showcase their ideas. Ang dami po kasi nagsasabi na minsan meron pong innovative solution. Pero ang hirap magkaroon ng platform para ipakita ito. So we have scoured the country. Taon-taon naman po ito para ipalabas po nila the best of the best innovations. Aside from that, there is also support given towards our innovators, not just po to the five finalists, to the five awardees, but even to our finalists and even dyan po sa mga sasali po ang makilahok dito sa competition ito. So meron pong competition support, mentorship, coaching, aside from the grant itself para mas mapaunlad nila yung kanilang negosyo. So for the five Presidential Philippine Innovation Awardees, makakaroon po sila ng 3.5 million pesos kung saan pwede nila ipagamit para ipaunlad, scale up, mas ipaganda yung kanilang mga products and services, making them even more ready for commercialization. Kasi po, yung mga nakikilahok po sa competition, ito po ay yung mga enterprises, Filipino-owned na nasa early commercialization stage. Ito po yung ay meron silang mga prototypes na ready na po ilabas sa market o meron na pong or nandiyan na po sa market.
3: Okay.
19: Pero kahit po hindi po ay mapangalan na Presidential Philippine Innovation Awardees, even the 11 po ay magkakaroon ng suporta galing sa gobyerno in the amount of 250,000 pesos. So meron po dito yung, it's a competition which recognizes our Filipino innovators, our Filipino vators, entrepreneurs at the early commercialization level, and also gives them not only grant support but also the developmental support that they need. Meron rin pong market linkages. We make sure dito po sa ating PFA, which was recently attended po by our president, to also give them more exposure to a market, to possible investors, developmental partners, and even national and local government agencies who might be interested to adopt the innovation.
3: Okay, Attorney, maliban po kay Dr. Austria, sino pa po yung apat na nakatanggap ng Presidential Philippine Innovation Award ngayong taon at saan-saan rehiyon po sila nagmula?
19: Sige po, katulad ng binanggit ko po si Dr. Austria ay yung galing po sa NCR, yung AustraVent, a prototype ventilator for mechanically ventilated adult patients. Si Dr. Austria is here naman po to be able to discuss more yung kanyang very strong, innovative product. From Luzon, we have two. It's Saltrek Marisa Turbine, which turns rivers into 24/7 power for off-grid Filipino communities. And Capistrano Research and Development on Biotechnology, yung kanilang proyekto, yung compact, easy to operate, and economical biodiesel reactor for venting diesel. Yung mga kitchen oil po ay nagiging nako-convert po into energy. From Visayas, we have two po. First would be the gas identification process for waste disposal project of Advanced Waste Solution by Vic Metal Fabrication and Environmental Services, and second po to round out the five by Golden Sprout Corporation, a Philippine native chicken helping the industry to scientific innovations, ang proyekto kung saan natutulungan po yung feed para sa mga native chickens po, which will help our agriculture community. So nakita po natin na yung nibang Philippine innovators for this year come from varied sectors, from agribusiness, blue economy, and health, katulad po yung kay Dr. Austria. Last year po kasi nakatatlong sector po yung mga innovations: health, agribusiness, and education. Education. This year, binukas na po namin, open category na po siya for the 10 priority sectors sa ating National Innovation Agenda Strategy Document 2023 and 2032. So nakita po natin na mas malawak po yung mga inovasyon na pinakita po ngayong 2026 ang PFA po.
15: Nako, attorney, alam na namin kung sino-sino yung mga nanalo. Pero kung ito po ay isang annual competition, ano naman po ang aasahan natin ating mga kababayan sa susunod na mga taon given yung mga prizes ngayon? Am I correct? 3.5 million each ba yan? Yung mga finalists?
19: 3.5 million each po sa limang awardees po natin. Yes, tama po kayo, Yusek.
15: Pero ano yung mga aasahan natin the following years? Kasi balak na namin ni Joshua sumali. Maghanap kami ng technology.
19: Mukhang eligible po naman po. Basta ano yan. Grabe Yusek, no? Even as early as the conclusion of our PFA 2026, marami na pong nagme-message, nagme-mensahe po sa amin. Nagtatanong kailan po yung pwede mag-apply sila sa PFA. Nakita po nila sa ating mga social media. They were able to bear witness to the pitching and the presentation of those innovations. For next year, we want to, of course, we're consolidating our mostly positive feedback we've received over the awards, but we want to continue on the best practices that we did this year, which included yung mas nagpagbibigay ng halaga sa innovation. 45% starting this year yung criterion para sa innovation. We want to continue recognizing yung innovative product solutions and services from the 10 priority areas. So, meron pong kami nakita mga galing sa energy sector, trade and industry, health, and all these. And of course, extend our reach to make it easier for applicants to join. Itutuloy pa rin po namin yung at every stage of the competition, yung high-level mentorship and coaching that we provide from our developmental partners, mga high-level business executives are able to showcase their best practices po. So, yung sinabi nyo, kung interesado po kayo sumali, sa dami-dami pong interesado rin sumali sa year-wide event na ito, competition ito, we are making sure that it would be a very streamlined, efficient application process that the DepDev innovation staff will ensure yung constant tulong para sa talagang yung mga innovators natin na naghahanap ng platform para ipakita yung kanilang innovation. It will be very easy for them to do so, even as early as the application towards the PFA po.
3: Alright. Well, punta ko kay Dr. Enrique Austria Jr. Dr. Austria, thanks for joining us. Congratulations po. Maaari niyo po ba ibahagi sa amin itong inyong inovasyon? I believe ito po yung tungkol sa health sector. Ano po yung kakaiba? At sino-sino po yung may kinabang dito?
20: Well, ang makikinabang dyan ay yung mga hospitals throughout the Philippines na kulang ang kanilang ventilators. Alam nyo, nag-start ito nung just before the COVID. Kasi frantic ang Department of Health when they called up PGH na we only had 1,350 ventilators nationwide. Eh, hindi naman pwede yun kung meron ka ng pandemic. That's the reason kung bakit out of almost 60,000 Filipinos who died from COVID, many of them were due to the lack of ventilators. So, kulang tayo sa ventilators for two reasons. Availability and affordability. Availability kasi lahat ng ventilators sa Philippines ay imported. Wala tayong locally made ventilator. For this reason, especially during the COVID, nag-aagawan na ang mga nations sa pagbili ng ventilator kasi kulang na kulang talaga even worldwide. So wala tayong makuha talaga because of the second problem of affordability. Ventilators, especially the imported ones, are very expensive. Most hospitals, if they will have a ventilator, will only have one. Hindi sila pwedeng makabili, maka-obtain ng more than one because a lot of the commercial ventilators, especially the good ones, will range in price from $40,000 to $45,000, and that is too expensive. And only rich hospitals will be able to afford that. And definitely the government hospitals in different regions or different provinces will at most have one. And each ICU in the Philippines should have at least five ventilators. And this is, ngayon, the ventilator is not really a very difficult machine to develop. It just needs a little bit of ingenuity to devise one. And that is the reason why we develop one first for infants, you know, in when we introduced the Osteo-Vent for infants, we distributed 95 of those nationwide. And I think one of the outcomes of this is we were able to drop infant mortality from 23 per 1,000 to 17 per 1,000. This is because ventilators would prevent the manual bagging of infants, you know, when they need respiratory support. Now, for the adults, the same problem will exist if they have no ventilators. In fact, it was shocking for me to see one patient in PGH who was manually, one adult patient, huh? Who was manually bagging himself. He was the one doing it, ventilating himself. So, kung napawad na siya, inantok na, namatay na siya. So, that is the very pitiful situation when we were practicing almost 15th century medicine in the 21st century. And as I said, the ventilator is not a very difficult machine to reproduce. It could be done, the prototype can be done in, especially with the help of the DOST and MIRDC. The prototype could be developed locally, and now we have one. As you will see in the, I can see that you're showing the picture of it. Then this can be distributed throughout the country, and we will address the availability and affordability because it's a much lower cost ventilator compared to commercial imported ventilators.
15: We can feel na may pinaghuhugutan talaga kayo and the inspiration behind how you develop this innovation. Pero maaari niyo hubang ilarawan sa amin ang inyong experience sa pakikilahok sa programa ng Presidential Filipino Nation Filipino Vision Award. Paano yung naging proseso na yung pag-a-apply ho nyo?
20: Very, very, parang fortuitous because hindi ko alam yan. It was not widely advertised, and the only reason bakit nalaman ko is I belong to an organization called Philippine American Scientific Society in the Philippines, and they informed or they blasted emails to the members that there is this competition of the PFA, and when I came to know about it, it was already the last day of application. So what I did is I just texted, or I would say emailed the or secretariat of the PFA. The PFA stands for Presidential Filipino Innovation Award. So I emailed them asking them if they could just extend the deadline to 1 week. Eh, they ko naman, they agreed. Kaya nakasali ako. I submitted our Osteo-Vent 2 ventilator, and to make a long story short, naging finalist kami. In fact, akala ko tapos na dun sa first competition. Yung pala regional lang yun. Ako bumabalik sa United States kasi I have been there. But I'll be coming back next year permanently, okay. Especially to address this project.
15: All right.
20: So, nakapag-apply ako, tapos eventually napili ako as one of the four finalists of the sub-region NCR. And then last September 3, we had this very rigorous competition that enabled me at least to be successfully awarded one of the grand prizes.
3: Again, congratulations po.
15: Congratulations, Doc. At
3: siguradong marami pong makikinabang dyan sa inyong innovation. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at ang isa sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awardee na si Dr. Enrique Austria Jr. Maraming salamat po, mga sirs.
15: Thank you. Paano kalang pagba ng social media sa mga edad? Kresi pa ba? Aprobado na sa House panel. Yan ang ating tatalakayin kasama ang ating kaibigan, si Undersecretary Angelo Tapales Ho, ang Executive Director ng Council for Welfare of Children. USEC Tapales, very worshipful sir. Magandang tanghali po. USEC Jello, good afternoon. USEC Jello. Baka may problem yata sa linya natin, no? Pero maganda 'yung usapin na 'to kasi ito na. Sunod-sunod na 'yung mga ano, 'yung responses natin, and rightfully so kasi ang dami na nangyayari in our internet space. Na kailangan nating unahin na, like we were discussing kanina, unahin na 'yung kapakanan ng ating mga kabataan, yung safety nila, no?
3: Pero ito, Yusek, itong 13 years old, ito ba 'yung tamang edad lang para iban?
15: Actually, ginagawa na ng mga ano, mga iba lang ibang social media platforms 'yan. Okay. Pag 13 pababa ka, hindi ka talaga makakagamit ng platform. Sila ang nangyayari, pinapahiram ng magulang. I know this because yung ibang mga estudyante na 13 pababa, lumalapit sa akin, sa opisina ko, para sabihin, baka pwede naman po palistor. Pag kinausap ko yung platform, definite, 13 pababa, okay, bawal sa platforms nila.
3: Okay, so when we say total ban, hindi sila yung limited access lang or they can still access. Wala silang access dun sa mga social media platforms.
15: Maganda, tanungin na natin to si Yusek Jello.
3: Ayan, Yusek Jello.
15: Good afternoon.
0: Opo, isang makabatang hapon po sa ating lahat. Kuya Boy, sa inyo pong nandyan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
15: Busy-busy to si Yusek Jello. Kasama ko si ano, si Boss Josh natin. Yusek, lusot na sa House panel. Alam, paano ka?
0: Sir, Kuya Josh, opo.
15: So, lusot na sa House panel yung paano kalang pagbabawal ng social media para sa mga bata below 13 years old. Sa inyong pananaw sa CWC, makatiwiran ba ang ganitong age limit? At saka ano yung posibleng epekto nito sa development at well-being ng mga bata natin?
0: Opo, ito pong, actually 2 days ago, nag-attend po kami ng hearing po nito sa committee natin sa House of Representatives. Nakikita naman namin na lahat pati na yung government agencies saka private sector representatives natin, mga NGOs, medyo maganda naman ang pagtanggap dito sa total ban dito sa below 30. Ano? Kasi yung 13 to below 80 naman, yun naman yung subject to restrictions and regulations. Ano? So I think maganda na rin to in a sense na yung mga sobrang bata po talaga ay hindi po talaga makakapag-create, register, or maintain ng mga accounts sa mga covered platforms. Ano? Pero yun nga, hopefully it works. Ano? Kasi sa Senate naman po, Kuya Josh, Kuya Aboy, sa Senate, iba naman yung version nila. I think the threshold age there is 16. Ano? So we submit to the lawmakers po natin on how they can resolve this ano po, ano, this issue with age po.
3: Okay. Well, Yusek, pinapanukala rin po ang pagbabawal sa harmful content, short-form videos at chat groups sa mga edad na 13 hanggang 18 anyos pababa. Ano po ang mga online risks na pinakamalaking banta ngayon sa mga adolescents at paano dapat protektahan ang kanilang kaligtasan nang hindi na iaalis yung positive uses or yung purpose ng internet sa kanila?
0: Opo, good question po. Kuya Josh, actually, itong definition po ng harmful or prohibitive content, isa to sa mga pinag-diskusyonan pa namin last time kasi as it is worded po, ang covered po dito yung violence, self-harm, violence, extremism. Ano? So pinapa-include po ng Council for the Welfare of Children dito yung sexual abuse and exploitation, saka yung nihilistic violent extremism and other forms na pwede pa mag-develop in the future kasi medyo developing. So gusto po na re-expand pa po ng konti to so that lahat po talaga ng forms ng harmful content ay pwede ipa-takedown po natin at ipagbawal sa mga platforms. Maganda po ang effect po nito kasi while maganda po ang internet and cyberspace sa mga bata, pero when it comes to harmful and prohibited content, so ito ay hindi talaga dapat nila natitisod. And si Kuya Aboy, very much familiar yan dun sa NVE at mga violent extremism na pinoproblema po natin ngayon.
15: Linawin lang ho natin, familiar ho ko dahil minomonitor ho natin yan. Hindi ako yung nag-MBE. Yusek Jello, baka malito. Pero may tanong lang ako, Yusek Jello, no? Ang pinapanukala, yung pagbabawal ng harmful content at saka yung chat groups, naintindihan natin yan. Ano yung danger ng short form videos?
0: Ayan, Kuya Aboy, medyo ano yan? Ano, medyo contentious yan. Nasa Section 19 kasi yan itong proposed law natin. Actually, umalma rin na mga kaibigan tayo sa social media. Kasi ang sinasabi nila dito, paano naman yung platform nila? Kunyari, puro short form sila. No? Kaya lang, ang sinagot ng ating chairperson at ng ating facilitator at nangunguna dito si Congressman Roman Romulo, nang pinagbabawal kasi dito yung dun sa mga short forms talaga at saka short videos, ay dun sa mga below 13 din. Ano? So, yun yung original intention talaga. For 13 to 18, it's heavily regulated. Pero since medyo contentious nga to, yung mga short form video feeds and shorts, hindi naman lahat kasi harmful, meron namang harmful. Ang naging resolution is to submit this to the plenary so that we can also consider the opinions of the other lawmakers. And yung mga studies, may mga studies po kasi ito, ano, na above 50, above 13, hindi nakakasama. O yung iba naman sinasabi, hindi daw nakakasama. No? So it's really an open issue pa po. Itong Section 19G po natin yan, yung sa short form videos and shorts po.
15: Thank you, Sec. Jero. Because our news feeds, yung mga news bites natin, yung news advisories natin, mm-hmm, are also in short form videos. So, no? Kasi naintindihan natin yung attention span na

0: over platforms is very important. So, quickly lang po, no, marami pamamaraan to have presence in the Philippines, either they establish a domestic corporation or foreign corporation sila with appropriate license to business. Kailangan po nilang magkaroon ng local rep at saka resident agent and designated compliance officer po para may hahabulin na ang CICC at BICT po.
1: Yusek, ito po, ano po ang sabi niyo dito sa panukala na dapat daw parusahan din maging yung mga magulang, lalo na ng mga estudyante na nambubuli sa mga eskwelahan? Ano po ang sabi niyo rito?
0: As currently, the Juvenile Justice Welfare Act, there is really a liability for the parents. So, at ang defense lang ng parents dyan, if there is, they can prove due diligence, ano, that they prevented the harm. So may civil liability talaga ang mga parents for the harm committed by children. Naniniwala tayo dyan din po, Kuya Josh, ano, dahil at the end of the day, may parental authority ang mga parents. Child protection starts at home, and pag child protection, hindi lang naman protektahan ang anak mo po, hindi protektahan din siya para hindi makapanatili. There is also a provision in the family code po, ano, na pag ang parents po ay ang bata ay nakapanakit, pwede rin po silang habulin ng mga nasaktan po ng bata. No? So, I think dati pa po naman yan, if there is a way to strengthen para seryoso rin ang parents, obligation po yun din, eh open din po kami sa discussion po dyan, Kuya Josh.
2: Ako, alam natin napaka-busy ng ating dedicated, very competent na Yusek po ng CWC. Maraming salamat sa iyong oras. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ho ng Council for Welfare of Children. Basta bata, siya ang bahala.
1: Thank you, Yusek.
2: Thank you po.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan. Mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ho sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan.

0: magitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan inaalagaan, ang kabuhayan pinalalago, at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Mapapakinggan sa ating talapihitan, 918 kHz mula po sa inyong AM band. Ayan po, naka-flash sa inyong mga screen ang ating social media accounts, Facebook at Sports Radio 918 AM. Ang ating Sports Radio live stream sa Facebook din po yan. Sa ating X at Sports Radio 918. And of course, ang ating Radyo Pilipinas.ph, yung ating website slash Sports Radio 918. Ngayong araw po ay makakasama natin isa sa ating pambatong archer, no? Walang iba kundi si Paul Marton de la Cruz. Alamin natin ang kanyang kwento, ang kanyang paghahanda papunta sa Aichi Nagoya Asian Games. Pero syempre bago yan ay pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. 10 araw na lamang ay magbubukas na itong 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya at sa Tokyo, Japan. At dahil po dyan, talaga namang handang-handa na ang ating Team Philippines na sasabak dito sa okasyon. Nasa 464 athletes ang lalahok, no, in 38 out of the 43 sporting events na itatampok mula po yan September 19 to October 4. Again, talaga namang lahat po ngayon ay nakaabang, no? Ito na kaya yung edisyon kung saan mahihigitan na ng Pilipinas ang ating nakalipas na magkasunod na 4 gold medal haul from the Asian Games. So yan yung ating alamin. But of course, with this 464 athletes, for sure ay aangat tayo sa standings. At the same time ay madadagdagan din ang mga medalya ng Team Philippines. So i-claim na po natin yan. But of course, when we check about the result, no, Asian Games 2026 schedule, ayan, bago pa man yung official opening ceremony ng September 19, meron ng mga early starters, no, nandiyan may magsisimula na ang laban for the basketball 5-on-5, September 10 po yan, ang football ay September 14, ang cricket for the women's meron pong September 17, no. So yan yung mga games, no, na magsisimula na ahead of the opening ceremony. Again, September 19, nakatakda ang opening ceremony. As of today, wala pa pong pinapangalanan ang Philippine Olympic Committee kung sino ba ang magsisilbing flag bearer ng Pilipinas sa pagbubukas na itong 20th Asia. But of course, ang ating chef de mission po dyan, Richard Lim, ang pangulo ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc. First weekend starters, nakaschedule po September 20, isang araw matapos ang opening ceremony, agad na magsisimula ang mga aksyon mula sa aquatics, athletics, gymnastics, rowing, sailing, table tennis, tennis and soft tennis, nandyan din yung aksyon sa volleyball, beach and indoor at sa wushu. Samantala, mid-games starters naman, September 21 to 25, nandyan ang mga events or yung sport ng archery, badminton, boxing, cycling, fencing, handball, hockey, judo, taekwondo, esports, baseball and softball, cricket, golf, rugby sevens, shooting at ang weightlifting. And of course, yung huli pong mga magsisimula, no, actually September 26 to October 1, no, nandyan yung mga events ng canoe and kayak, sepak takraw, squash, skateboarding, sport climbing, gymnastics, trampoline, modern pentathlon, wrestling, combat sports na jiu-jitsu, kurash, MMA. So sa medyo huling araw pa pala tayo pasisiklaban, no, ng ating mga jiu-jitsu athletes, no. But of course, nandyan din yung kabaddi, triathlon, breaking or breakdancing, karate, surfing, gymnastics, rhythmic event, equestrian, and of course, yung mga new additions na paddle at ang tekball. Again, closing ceremony ay nakaschedule po ng October 4. So again, yan yung ating mga aasahan pagdating doon sa Asian Games 2026 schedule. But of course, sumilip din tayo. Kamusta na ba ngayon dyan sa Japan? No? Lalo na, sabi nga natin, 10 tulog na lamang ay magbubukas na itong 20th Asian Games. So meron tayo kaninang na-check, no, na isang balita, no, na nag-uulan daw ngayon sa Japan, no, kung kaya naman napilitan yung ibang mga Asian Games athletes, no, na mag-evacuate sa kanilang mga accommodations mula sa Nagoya, Japan. Again, 10 araw na lamang, no, bago itong inaasahang pagbubukas ng Asian Games. So, yung ibang mga athlete na tumutuloy doon sa Garden Pier area ay ilan po doon sa mga lumipat, no, sa mas ligtas, no, at mas tuyong lugar lugar, no? And dahil po dyan, they are allowed to return about 2 hours later, no? After nilang mag-evacuate doon. Ang isa din kasi dito sa Aichi, Nagoya, Japan, walang magiging official or yung traditional athletes village, no? Kung kaya naman, yung mga athlete, no, ay gagamit po ng mga hotels, ayan, and temporary accommodations, no, para doon sa mga participants nitong Asian Games. Again, naging maulan, no? So talagang kung sa Pilipinas maulan din, no, sa Japan. So sana lang talagang makisama din yung panahon pagdating doon sa games proper ay tumila, no, at para sa ganun talagang mas ligtas at mas magandang gumalaw, especially doon sa ating mga kaibigan na magko-cover po dyan, no, from the media group, no. Of course, si Ma'am Judith Caringal din ang makakasama sa ating Sports Radio 918, no. So sa tulong po yan ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission. Again, nasa mahigit 17,000 athletes, no, ang inaasahang lalahok dito sa Aichi, Nagoya and Tokyo Asian Games, again September 19 to October 4. Napakahalaga din, no, nitong 20th edition na to dahil ito po ay magsisilbing Olympic qualification tournament for some sports, no. So ilan po doon sa mga ibibigay dito na qualification na slots, no, especially for the 2028 Los Angeles Games. Nandiyan yung sa archery, mag-o-offer po ng mga Olympics ticket, no, pagdating sa archery, no, yung mga gold and silver medalists, no, ng individual recurve events, no, ay siyang automatikong papasok pagdating sa the 2028 LA Games. Also yung champion din mula sa recurve mixed team at sa compound mixed team ay papasok na rin for the 2028 LA Games, no. Sa hockey, yung mga kampiyon sa men at women ang siyang makakasiguro din ng pwesto papunta sa LA 2028. Also in squash, mula naman sa men's at women's singles champion, ayan, sila naman yung automatic, no, na papasok na. So kung sino man yung mga magkakampiyon dito sa mga na-mention nating sport, no, ay talagang hindi na nila po problemahin, no, kung paano sila makakapag-qualify sa 2028 Los Angeles Games. Dahil dito pa lang sa Asian Games ay meron na silang Olympic quota. And of course, dun sa ating tennis, no, singles champions, no, ng men at women ay papasok na rin for the LA 2028. Huwag din nating i-discount yung ating surfing dahil magsisilbering continental pathway itong Asian Games para makarating sa LA 2028. So yan, talaga namang ilulook forward ng marami sa ating mga athletes, especially itong mga na-mention ko na mga Olympic sports, no, ang paparating na 20th Asian Games. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating Game On program. Sa ating pagbabalik, mas marami pa tayong himayin na sports stories, kaya wag po kayong aalis.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
17: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
19: hindi puro salita. Pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
19: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
19: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
19: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
0: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
0: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ang live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Mapapakinggan sa ating talapihitan, 918 kHz mula po sa inyong AM band. And of course, you can also install, download our PBS receiver app. Available po yan, libre lamang mula sa inyong App Store at sa Google Play. No? So, lahat po ng PBS-BBS stations ay available, no, ng libre at mas malinaw mula dito sa ating PBS receiver app. Samantala, gusto ko rin po nga pasalamatan yung mga nag-message po kanina, no? So, nakarating naman po ako ng safe, no, dito sa office, no? Thank you so much kina Coach Chris Kapispisan. Ayan, nag-message din at nangulit sina John Allen Abrigo, nandiyan din itong si Norman. Meron din po si Ma'am nakalimutan ko. Basta lahat po ng mga FB friends ko na nag-message kanina. Ayan, special shoutout sa inyo. Si Ma'am Cyril Padernal Kidato, no? Nag-message din kanina. So, nandito po ako sa office, no? So, pwede kayo magpadala ng snack sa ating lahat, no? But of course, ayan, sa ating pagpapatuloy, ang ating special guest po ngayong araw ay mula po sa ating Philippine Archery Team. Ito, veteran na to, no? Talaga namang lagi at lagi, no? Hindi binibigo ang Pilipinas kapag siya po ay binibigyan ng pagkakataon na i-represent ang ating Team Philippines. Itong si Paul Marton de la Cruz, no? Si Sir Paul po ang huling Filipino archer na nagkamit po ng medalya mula sa Asian Games, no? It was in 2014 sa Incheon, South Korea. At since then ay hindi pa nasundan, no? So 12 years ago, no, matagal-tagal din yung huling pagkakataon na tumapak po, tumuntong ng podium, no, ang Pilipinas, no, kung pag-uusapan natin ang archery sa Asian Games. But of course, itong 12 years ago na medal drought ng bansa sa Asian Games, kaya-kaya itong tuldukan ng 12-member squad natin na ipapadala dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Tama po kayo, nabing dalawang Filipino archers mula sa compound at sa recurve, no, ang nakatakdang kumatawan sa Pilipinas dito sa Aichi Nagoya 20th Asian Games. Again, nandyan po yung ating, sabi nga natin, Paul Marton de la Cruz at ang kanyang fellow veteran na si Amaya Paz Guangco. Sila actually yung nag-tandem ng mapanalunan ng bansa yung Asia Cup Mixed Team Compound Gold Medal, no? So makakasama rin po nila dito sa kupunan sina Vanessa Caparas, Alon Hukutan, Jeremy Riaport, nandyan din yung mga recurve archers natin na sina Gabby Bidaure at Renyan Nawel, nandyan din yung ating junior recurve archers Naina Tagle, Vernice Garcia, Gervin Garcia, Chas Colas, no? And of course, yung ating junior compound archer na si Michiko Gonzalez. So yan, at this point, hindi na natin papatagalin. Agad po nating i-welcome na si Sir Paul Marton de la Cruz. Hi sir, welcome to the program.
3: Hello ma'am, good afternoon po.
9: Yes, Sir Paul, of course, talagang malapit na talaga itong 20th Asian Games. So kamusta ka po sir? Handang-handa na ba sir ang iyong bow and arrow?
3: ready na po. Actually, katatapos lang po naming mag-test ng new arrow kanina.
9: Wow, so talagang handang-handa na. Kailan ba sir ang expected na alis nyo for Japan?
3: September 23 daw po.
9: Wow, September 23, no? But of course, sir, anong nararamdaman niyo po, sir? Siyempre, veteran na sa ating national team. And again, ito yung pagbabalik Asian Games niyo po. Anong pakiramdam, sir? May excitement ba, sir? May pressure? Anong mas nangingibabaw?
3: Excited po at the same time, kinakabahan.
9: Bakit kinakabahan si Sir Paul?
3: Siyempre po, may ano po kami na manalo eh. Kaya yun po, nakakadagdag ng kaba.
9: Yes. Sir, pero kung titingnan natin, hindi nabiro yung talagang achievements mo, no, bilang isang Filipino archer natin. Dahil nagwagi ka na rin, no, ng kaliwat ka ng medals, no, from the Southeast Asian Games, Asia Cup, and syempre meron na rin tayong bronze mula sa Asian Games. Kung babalikan natin, sir, yung moment, no, na napanalunan mo yung 2014 bronze, no, sa Incheon, South Korea. Ano ba sir nangyari noon? Paano mo na secure yung bronze na yon?
3: Actually hindi ko po ini-expect na magpe-perform ako ng ganun kaganda. Basta ginawa ko lang po yung shot process ko, yung mga kailangan kong gawin. At the same time kinakalma ko yung sarili ko.
9: Tanda mo pa ba sir sino yung ano yung mga nakaharap mo noon bago mo masiguro yung bronze?
3: Alam ko po ang nakatapat ko India. Pero sa bronze po ang nakatapat ko Malaysian eh.
9: So Malaysian, no? So again sir, syempre sabi nga natin 12 years ago yung bronze na yun from the Asian Games, hindi pa nasundan, ngayon pa lang.
3: Sana po, hopefully.
9: Yes,
3: hopefully.
9: Oo. Pero sir, syempre, yung lineup natin, mixed na talaga to, veteran, may mga talagang bata, no? Anong masasabi mo? Ano bang strength na tong ating Philippine archery team?
3: Since mix up po siya ng old and new, kasi yung mga new po, iba pa po yung pagka-aggressive niyan dahil syempre first timer po sila. Mas nandun po yung kagustuhan nila na maging maganda yung performance nila. Kaya mas magiging maganda po itong event na ito.
9: Yes. And ano ang naging approach mo, Sir Paul, ngayon dito sa Asian Games na to? Siyempre, bawat competition, ibang klaseng preparation, but of course, saan ka nag-focus? Ano ang mindset mo going to the Asian Games?
3: Ako po ngayon, mas nag-focus ako sa consistency ng mga every shots ko. Kasi sometimes nag-iiba, nawawala po yung feeling. So kailangan every shot po, same feeling, same good feeling. Ang syempre po, yung bow kailangan maayos rin. Nagtatry po ako ng iba-ibang bow, arrows. Kung alin po yun, mas magiging stable sa akin.
9: Kumbaga talagang kailangan good feeling lang. But of course, ano ba sir, meron ka bang may personal best shot ka ba sir? Anong score yung PB mo dito?
3: Ngayon po, personal best ko, 356 out of 360 po.
9: Wow, so
3: at the moment.
9: So talagang mataas sir, no? Pero pagdating dito sa Asian Games, paano ba sir yung format? Meron bang changes pagdating dun sa magiging competition format for specifically for the compound?
3: Same pa rin po. Out of 3, top 2 lang po yung maglalaro sa Olympic round. Same po ng women and men. Tapos 116 elimination po kaagad yan.
9: Okay. So dito sir, mga ilang archers? Ilang archers yung tingin mong makakaharap mo po dito?
3: Hopefully po, after 2 wins, nasa ano na po kami, nasa semifinals na po. Kaya hopefully, yung dalawa masurvive po namin.
9: Yes, sana, sana. And Sir Paul, nakita rin natin itong archery event no, ng Asian Games ay magsisilbing Olympic qualification tournament no for the mixed compound event. No? So, kinakailangan yes, yung po. Mga mag-gold doon. Ikaw, gano'ng kataas yung motivation mo, sir, no, na dito pa lang sa Asian Games, sana ay you know, makapag-qualify po tayo for the LA 2028.
3: Opo, kasi katulad ko po, nagre-ready ako. Mas nagre-ready din po yung mga kasama ko. Kaya confident kami na may maiuwi po kami.
9: Yes, confidence, no? And again, sir, syempre, yung mga bago nating foreign coaches, sir, from Korea, ano sir yung parang naituro po nila sir na nakita nyong malaking bagay para sa ganun eh talagang magbago din, ibang klaseng preparation, ibang klaseng approach, no? Especially for our Asian Games bound team.
3: Ang number one po dun is yung discipline. Discipline po sa training, kailangan hindi maingay. Yun ang gusto nila, yun parang simple lang po na simple lang kami, hindi katulad nung iba na yung parang mas pinipilit po na yun shots nila. Ang gusto po nila sa amin, yun simple lang yung shot, pero maganda.
9: So talagang ano masasabi mong ano? Gano'n na ba sir katagal yung mga Korean coaches po?
3: Nag-start po sila, I think June or July po.
9: So since then, ano yung nakita nyo bukod dun sa discipline? Ano pa sir, mas iba ba yung ano nila, may bago bang scientific approach ang mga Korean coaches po?
3: Yes po, ang dami po nila kasing ginagawa na trial and error para sa amin. Para mas maging maayos po, hindi lang yun sa style namin, pati po sa mga equipment namin.
9: Ayun, so talagang maraming in-adopt na bago, no? Not just in style, yes, but of course dun sa equipment din na ginagamit. Pero si Sir Paul, kapag lang babalikan mo, no? Sir Paul de la Cruz, no? 12 years ago, noong 2014, at ngayon sa pagbabalik Asian Games, ano yung tingin mong malaking pagbabago sa'yo bilang athlete?
3: For me po siguro yun, discipline ko dun sa every arrow, every shots, na kailangan talaga super consistent kasi konting mistake po, lalabas na sa target yung bala. So kaya importante po na maayos yung gamit namin. Ayaw nila yung nagtitipid kami sa gamit na inire-reserve namin yung maayos na bala para sa tournament. So kailangan po during training pa lang, maayos na po yung gamit namin.
9: Yes, sa training pa lang para sa ganun, pati dun sa actual na competition, 'di ba? Mas sanay, no? Okay. And sir, na-mention mo kanina, talagang mix nga 'to, veteran and then yung mga excited, yung ating mga yes, younger po. Players, no? Tingin mo this is the edition kung saan makakabalik podium ang Philippine archery ng Asian Games?
3: Hopefully po, hopefully. Kasi talagang nagpe-prepare po ang mga archers.
9: May ano ka ba sir? Meron kang, kung ikaw ang tatanungin, may personal ka bang ano, parang na-foresee dito? Saan tayo posibleng magmedalya? Saang event?
3: As of now, ang tinitingnan po namin sa team event and mixed team po talaga.
9: Yes. Sa mixed team kasi qualification nga siya, di ba, for the LA 2028.
3: Yes po, isa po po yun sa inaano namin sa mixed team.
9: Sir, how do you feel also? Kasi si Ma'am Amaya Pascuanco, nasa lineup pa din, di ba? The last time, nag-tandem kayo, Asia Cup champion kayo, mixed compound champion. Posible kaya na bumalik yung tandem nyo dito, especially OQT, ang ating mixed compound?
3: Sana nga po. Nagpe-prepare po kami para dyan. Kaya nagtatraining po kami ng mixed team, team event, para pumasanay kami.
9: Yes, talagang puspusan yung preparation. Sir, kung titingnan natin, 20 years na ikaw na nasa national team, ano yung biggest motivation mo, no? Paano mong napapanatili na nandun pa din yung passion, nandun pa rin yung kagustuhan mo na ma-represent po ang Pilipinas?
3: Siguro po, ang motivation ko po yung mga family and friends. Kasi sinasabi po nila sa akin na kasi ako po, nararamdaman ko na medyo nagkakaedad na. Hindi na katulad nung dati na talagang kaya ko pong sumabay kahit na yung sa mga workouts. Sila po sinasabi nila palagi sa akin na kaya mo pa. Kahit po yung Korean coaches, sinasabi po nila, sabi ko, I'm 39, I'm turning 40. Sinasabi po nila na bata ka pa. Kasi merong nagcha-champion nga po na 40 plus na, mga ganun. Tapos yun pong isang coach namin, nag-stop daw siya, parang 45 years old. So sabi niya, pwede ka pa maglaro. Kasi yes, sinasabi ko po, nagkakaedad na rin ako eh.
9: Yes, talagang pwede pa sir, kasi life begins at 40. So talagang ano.
3: Nga po. Halfway na, halfway.
9: Yes. Sir Paul, nakita natin, maulan ngayon dun sa Japan. So, ito bang mga ganitong condition, syempre dito rin sa Pilipinas, no, nag-uulan ngayon, sa condition na maulan or windy, talagang handang-handa rin po tayo? Parte yun ng ating pinaghandaan?
3: Yes po. Actually, yung pong ulan sa Nagoya, parang mas nakikita nga po namin na mas pabor po sa amin. Dahil binabaha sila, binabaha rin po tayo dito. Nagtitraining po kami under the rain. Kahit po umulan doon, sanay po kami na may hangin, na may ulan.
9: So talagang ano, no, handang-handa, no. Ano naman sir yung ano biggest consideration or sabihin natin biggest concern niyo pa bago ang inaasahang pag-alis niyo sa September
3: 23? Yun po siguro ang medalya.
9: Yes.
3: Na makukuha namin.
9: Yes. Talagang ano, kaya yan, no? Kaya yan, sir. Siyempre.
3: Yes po.
9: Sino, sir, nagmo-motivate sa'yo for this another Asian Games? Mang ilang Asian Games muna ba to, Sir Paul?
3: Sa compound po, third.
9: So, kailan nag-start yun? 2014? And then 2018?
3: Fourth na po pala, sorry.
9: Ah, so pang-fourth na to.
3: Po, pang-fourth Asian Games ka na. 14, 18, tapos yun China. Yes po, pang-fourth na.
9: So fourth talagang sunod-sunod. No, tanda mo ba sir, ano yung naging finish mo nung ano, nung 2023 sa Hangzhou, China?
3: Hangzhou, nakalimutan ko na po eh. Pero parang yung China, yun po ata yung bago yung pana ko last time na hindi ko pa masyadong gamay, pero yun po yung dala ko. So, no choice po kundi mag-perform lang.
9: Yes, malaking bagay talaga no, yung gagamiting equipment. Kailangan talaga ano, sanay ka doon, di ba? Familiar ka
3: doon.
9: Yes dun,
3: po.
9: No? Yes.
3: Kaya ngayon po, bumalik ako doon sa buo ko na brand ng buo na dati ko nang sinushoot.
9: Gano'n mo nakatagal ginagamit yon, yung brand po na yan?
3: Since 2014.
9: Wow, so talagang ano, matagal no? Talagang yung familiarity nandiyan na. Again, Sir Paul, kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon na makabalik podium sa Asian Games, gano'ng kalaking bagay po sa iyo yun bilang isang Pilipino, bilang isang atleta?
3: Malaking bagay po ito sa akin kasi yun pong feeling nung fulfillment. Kasi ang sarap po sa feeling nung nananalo ka ng medalya para sa country. Tapos pag tinataas ng flag, kahit na hindi man ikaw yung nasa gitna, pero makikita mo po yung flag, parang nakakatayo ng balahibo.
9: Yes, proud moment yon sa bawat...
3: Yes po, super proud.
9: Yes, Filipino athlete. No? Kung 356, sir, ang PB nyo, sa training ba, sir, nag-ano rin? Nare-reach nyo rin yung 356?
3: Yes po.
9: Mm-hmm. Pero meron kang ano, kaya-kayang ma-exceed yun, sir?
3: Kaya po. Kasi once na po ako nag 357, kaya kaya po.
9: Yes, kayang-kaya. Sir Paul, again, parting message po, baka meron kang mensahe sa lahat ng mga tumutulong, nakatutok, nakasuporta sa ating Philippine Archery Team. At the same time, mensahe mo rin sa mga makakasama mo dito sa Asian Games.
3: Unang-una po, thank you kay God sa pagbibigay sa amin ng talent. Thank you po sa PSC dahil sa napakagandang support sa mga atleta. Sa NSA po namin, especially kay Sir Bing, yung president po, na super active po sila. Na lahat po ng kailangan namin during training, ibinibigay po nila. Yun po, yung mga makakasama namin sa Asian Games, kaya natin to laban lang. Tiwala. Tiwala lang po sa sarili. At sa team.
9: Yes, there you have it, Sir Paul Marton de la Cruz. All the best, sir, sa magiging Asian Games campaign. At syempre, ay hangad namin ang tagumpay ng bawat isa po sa inyo. Mabuhay kayo, sir.
3: Thank you, ma'am. Mabuhay rin po kayo.
9: There you have it. Ayan, nakasama po natin Paul Marton de la Cruz, ang ating pambato mula sa men's compound team, no? So, again, mula po yan sa ating Philippine archery team. Siya yung last medalist ng bansa sa archery noong 2014 sa Incheon, South Korea. At since then, hindi pa nasundan. So, ngayon, nag-aabang tayo. Ito kayang 12 years na nakalipas ay kayang ma-break nung ating 12-member Philippine archery team dito sa 20th Asian Games. So, yun yung ating aabangan. No? But of course, checker time, it's 1:40 p.m. Magbabalik pa ang Game On for more.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
22: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
21: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM at mapapakinggan sa ating talapihitan 918 kHz mula po sa inyong AM band. At ito po sa ating pagpapatuloy, ito latest po natin mula sa tennis. Nakatakdang maglaro ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala sa paparating na WTA 500 Singapore Open. Ito po ay magbubukas sa September 21 to 27 sa Calang. No? Again, ito yung final tournament no, na magsisilbing final build-up din for Alex Ayala bago yung kanyang inaasahang pagbabalik no, aksyon sa Asian Games, sa Aichi Nagoya. No? So, again, ang tennis competition naman, yung specifically yung kanyang event, ay magsisimula ng September 27. So, again, yung ilan po sa mga talaga na mga dekalibring players no at kasama sa top 5 dito sa okasyon ng Singapore Open no ay ang world number 3 na si Jessica Pegula, number 5 na si Mira Andreeva, and of course yung number 10 na si Amanda Anisimova. So sila yung mamumuno dito sa WTA 500 Singapore Open no. Again, ang tatangkain naman dito ni Alex Ayala, of course yung kanyang second WTA singles title, kasunod no nung kanyang napanalunan sa DC Open last month lamang po yan. So yun po ay isang WTA 500 event din. No? So, all the best sa magiging campaign for Alex Ayala. Pagdating sa Asian Games, wala naman siyang ibang target kundi gold medal. At nang sa ganun ay mahigitan din yung kanyang double bronze medal award no from the 2023 Hangzhou Asian Games. Kung saan na siya yung nakakuha ng bronze mula sa women's singles at another bronze mula sa mixed doubles event. No? Kapareha si Francis Casey Alcantara. Samantala, latest naman natin mula sa Taekwondo ay nakatakdang sumabak ang ating Asian Games bound Taekwondo Jeans Juice Gabriel Derek Yape at si Juliana Mikhail Candelaria sa paparating na 2026 World Pumsei Taekwondo Championships. September 16 to 20, nagaganapin sa Chuncheon, South Korea. Itong World Pumsei Championship ang magsisilbing final tournament at build-up nitong sina Yape at Candelaria bago yung kanilang inaasahang kompetisyon sa Asian Games. Again, ang ating Philippine Taekwondo team ay maghahangad na mahigitan yung kanilang lone bronze medal award from the 2023 Hangzhou Asian Games edition, at ito naman ay nanggaling dun sa ating Pumsei athlete na si Patrick King Perez. So again, talagang malaking competition itong World Pumsei Championship at nasa 75 countries no yung inaasahang magpa-participate dito. Samantala, latest naman mula sa volleyball. Volleyball updates tayo. At ito na, hinirang po no, na kampiyon ng 2026 Premier Volleyball League Invitational Conference ang visiting Thailand team na EST Kola. Ito'y matapos nilang patalsikin no, ang Next Led Chameleon sa finals 25-22, 25-21 at 25-19. So again, ang EST Kola ang pangalawang guest team mula sa PVL history ang nakakuha ng invitational title. So, sinundan nila yung naging performance ng Japan's Kurashiki Ablaze noong 2023. So again, straight sets no yung kanyang or yung kanilang napanalunan dito. Tumapos naman po na runner up or silver winner ang Next Led Chameleons, and of course yung PLDT High Speed Heaters naman ang nakakuha ng bronze medal award. Ang Creamline Cool Smashers pumang-apat, pang-lima ang Farm Fresh Foxes at pang-anim naman ang Ho Chi Minh City. So congratulations sa lahat. Again, dito rin muling nakita yung lakas talaga ng PLDT High Speed Heaters dahil dininay nila na makarating ng podium ang Creamline Coal Smashers no, matapos yung kanilang 4 sets victory. Katapat ang Creamline 25-20, 20-25, 25-21 at 25-22. So again, ito na rin yung another bronze medal award no para sa PLDT High Speed Heaters, kung saan earlier this year nanalo din sila ng bronze sa All Filipino Conference. Si Savvy Davison ang nanguna, namuno sa PLDT with 29 points, Jovi Prado with 12 no. And of course, yung iba pang mga members no ng ating high-speed heaters ay talagang nag-ambag. Farm Fresh naman, ito naman para tumapos na panlima ay winalis nila yung visiting Ho Chi Minh City Volleyball Federation ng Team Vietnam, no? So 25-10, 25-15 at 25-15. Kung titingnan din natin yung mga awardees, no, dito sa PVL, ang nakakuha ng Most Valuable Player Award from EST Cola, no, from Thailand si Papachaya Ponthum, Best Libero si Kathleen Faith Arado ng PLDT High Speed Heaters, Best Opposite Spiker itong si Papacha Ponthum pa din ng EST Cola, Best Middle Blocker ito si Elijah Santiago Minoa from the Creamline Cold Smashers, Best Middle Blocker itong si MJ Phillips ng Next Red Chameleons, Best Outside Spiker from PLDT si Savvy or si Savannah Davison, Best Outside Spiker as well from Next Red Chameleons, Jonah Sabete Escamillan, at ang inihirang na best setter naman ay itong si Jel Cayuna. So congratulations po sa lahat, no, ng mga awardees dito. And of course, gusto rin nating ibahagi, no, ang naging interview with Sachi Minoa, itong si Jaja Santiago, matapos niyang mapanalunan yung Best Middle Blocker Award ng PVL Invitational Tournament. Ito po ating panoorin at pakinggan.
1: Ayun, Ja, hindi pa na ako ay championship, pero gano'n lang agandang baon ko bago makapaglaro sa US?
2: Actually, sabi, pinakausap ko yung ate ko last time. Sabi ko, it's really good to play back here in the Philippines kasi playing in Japan, I think parang laging antataas ng kasama mo. I mean, dito din, pero it's just na parang hindi mo alam kung nasan ka na. Hindi mo alam kung natututo ka pa ba. And playing here, I think, mas nakukuha ko yung confidence ko sa paglalaro. And going to San Francisco, I'm kind of scared because I don't know kung ano yung magiging performance ko, kung ano yung mag-deliver ko sa team, may bibigay ko for the team. But getting the confidence, playing back. And I know that I'm ready, I'm in a good condition. I think isa ko lang din madadala is what we got, like the challenge, the learnings from the PBL Invitational and from my teammates. I think yun yung madadala ko and yung good memories. Although hindi man kami pinalad today, this conference, I know God has a plan for the team and for us, and sabi nga na, it's a good learning. This loss is not, hindi siya yung magde-define sa amin as a cream line. And this one is gonna be our, siguro, one of our learnings na babaunin namin for the next conference. I think the drafting is really doing good sa atin kasi it's not just one team na nag-build ng strong team. I think every team now is getting stronger, getting better, and getting equal. And that's really good for our league para, I think, ma-balance and mas maganda yung labanan natin dito. Actually, we're composing a lot of good players dito. So, maganda yung tinataas ng PBL natin, yung league natin. Kasi kahit yung mga bata, makikita mo na kung gano'n sila kapalaban ngayon and gano'n sila ka-eager, pakita yung talent nila to play.
1: Jaja, in one word or in a few words, paano mo i-describe yung time mo sa Creamline and kung paano ka rin binubog ng Creamline sa past week?
2: I think, maano ko siya is like this one, hard. I love them, I love how they supported me, I love how they share their knowledge sa volleyball, and I love how talaga, how connected the team is. Even though we lost, makikita mo talaga yung positive vibes ng lahat na it's okay. We lost, I know it's a tough loss, like we cannot get it, we cannot accept it right now, but we will move forward and fight again and learn from this.
1: Are you open to returning to Pinay if the opportunity presents itself?
2: For now, I think I want to focus one by one, step by step. I need to perform first in San Francisco, and after that, we'll see if I go back here. Creamline is, they're my family right now, and I feel like I have the unfinished business with them. So maybe, maybe, yeah. Manonood ako. Siyempre, supportan kayo, husband. Ay, supportan kayo, Pilipinas, yes. Manonood ako.
9: There you have it. Atin pong napanood at napakinggan si Jaja Santiago Minowa. So again, another proud moment yon na muling makapaglaro sa Pilipinas sa PVL kasama ang Creamline Coal Smasher. So ngayon ay syempre ipo-focus na ni Jaja yung kanyang atensyon sa kanyang nalalapit na US League debut kung saan siya ay hahataw kasama ang San Francisco Signal sa League One Volleyball Pro sa darating po yan na January 2027. Samantala, hanggang dito na lamang ang ating Game On program. Again, thank you so much kay Sir Paul Martin de la Cruz, sa ating mga nakasama sa ating Master Control, Sir Winston del Rosario, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra, si Sir Justiniano, Rodson Justiniano. Of course, andyan din po si Ma'am Nida at ang ating malolos at marulas transmitter. Happy birthday din po kay Ma'am Mayet Cepeda. So happy, happy birthday, Ma'am. Ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Pag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para may iwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
24: Philippine Standard Time, it's 1:07 PM. Good afternoon. Here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos will travel to New Delhi, India from September 12 to 13, 2026 to attend the 18th BRICS Summit. Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel said the first couple's participation in the BRICS summit was upon the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi. BRICS stands for Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. The 2026 summit in India BRICS brings together 11 major emerging markets and developing countries including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and United Arab Emirates. In provincial news, an endangered brown booby was rescued after it was spotted for the first time in the province of Aurora. The Department of Environmental and Natural Resources, a resident found the bird having difficulty flying along the coastline of Barangay Masagana and Dilasag, a coastal town in northern Aurora on the eastern side of the Sierra Madre mountain range. After authorities determined the bird was in good condition, it was released back into the wild. DENR committee head Ariel Mendoza said with the help of the municipal authorities in Dilasag, we immediately released it in the natural habitat in Barangay de Cabasan. In news overseas, Iceland summoned the U.S. ambassador after President Donald Trump posted an image of social media showing the island and other countries covered by the American flag. The map showed the United States, Canada, Greenland, Iceland, Mexico, Central America, and Caribbean covered with the U.S. flag, with the entire land mislabeled as the United States of America. Trump posted that image in his Truth social platform without explanation. Iceland's Foreign Minister Þorgerður Gunnarsdóttir called in Billy Long, the U.N.'s ambassador to Iceland, who formally took up the post last month. Philippine Standard Time, it's 1:59 in the afternoon. Matiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa rarangan ng sports mula pa si Metapales. Arisa, magandang hapon sa inyong lahat.

0: aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. First Five, Bangko, at iba pang NBA insiders. Coming up, talk NBA na tayo, 918 AM. Mga latest tungkol kay Idol, mga trending sa mundo ng basketball. Talk NBA, 918 AM.
8: Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is Talk NBA on Sports Radio, 918 AM, your sports connection. Now we're taping this at 3:25 in the afternoon, New York Eastern Time, or 3:25 in the morning, Philippine Time. You'll be also hearing this episode from today, Monday, until Wednesday, unless something drastic happens, like what happened to the Los Angeles Clippers. And we're going to dedicate this episode to Pablo Torre, our kababayan, who's already based in the United States, a podcaster slash journalist who made this possible. He dug deep and eventually found out that the LA Clippers had committed an infraction. Then Simcoe Bench

0: Speaking of teen.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling

0: AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Five minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's the 9th of September. 9-9. Naka-order na ba lahat? Na-claim nyo na ba yung mga voucher? It's Wednesday. Kamusta po ang inyong araw? Naway hindi kayo nabutan, medyo umuulan earlier. At sana sa mga estudyante natin,

0: ngayon.
1: Philippine Standard Time, it's 5:02 in the afternoon. The Parish Pastoral Council for Responsible Voting, or PPCRV, launched its command center for the first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BARM. The poll watchdog will also post real-time results of votes transmitted by precincts from BARM to the PPCRV Center. There are 2.393 million registered voters in the Bangsamoro Region. There are 80 seats in the Bangsamoro Parliamentary Government. Of the total seats, 40 are designated for party representatives, 32 are for district representatives, and 8 sectoral for representatives. In news overseas, the United Nations voted for a shift away from the 16th century Mercator global map towards one more accurately reflecting the country's true sizes. Togo led the initiative for the African Union campaign to limit the use of the Mercator map, which distorts the relative size of land masses by expanding those nearer the poles. It makes Greenland appear roughly the same size as Africa, although Africa is about 14 times larger. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Magandang bantak po.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
9: Worry no more!
8: Worry no more!
9: Recap tayo
8: dito sa Post-Game!
9: Walang mintis!
8: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
9: 918 AM!

0: sa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
3: On your mark.
4: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
5: Game ang lahat.
3: Get set.
5: All set.
4: All set na.
5: Panalo to.
3: Go.
6: Sports 918.
7: Sports 918.
8: Right, Philippine Standard Time, 5 minutes after 7 p.m. Sports 918 po sa Sports Radio, 918 a.m. Moving on to our second hour, mga kaibigan. Thank you very much again. Hello to everyone listening and watching. Almost forgot, mga kaibigan. Shout out. Kasama rin natin sa ating pit crew sa Master Control, si Boss Edmond Obra. Hindi ko agad nakita eh, sorry. So we have Boss Edmond, engineer sa Rodson, EP Mika, and Boss Winston of Winston Racing, Winston Del Rosario. All right, we're gonna go to we continue with our UAAP feature for this evening, mga kaibigan. Of course, we have Thursday, bukas, Friday, Saturday, three nights to go. Tama ba? 3 days bago mag-formal na magbukas ang UAAP Season 89. At syempre, yung mga unang games will be this coming Sunday sa Smart Araneta Coliseum. So, para hindi po malito ha, Sabado sa MOA Arena, opening ceremony po. And then, sa Linggo, sa Smart Araneta Coliseum, yung mga unang laro ng Season 89. Bagamat meron na nga ho mga under-16 games ng basketball, at ito naman po yung mismong senior basketball tournament. Okay. Pending na walang maging maayos ang bagyo. Maging maayos ang panahon. Siyempre, kung talagang magkakaroon ng mga habagat rains by this weekend, wag naman sana. Baka ma-postpone. Pero wag naman. Ayaw natin batiin. O i-reverse jinx natin. Sana maganda yung panahon by this weekend. Kasi deserve din naman ng mga kababayan din natin. Of course, siyempre, yung mga alumnus ng mga walong pamantasan na masuportahan yung kanilang mga those kids that are competing for their respective schools. Okay, we're gonna do a mixtape, mga kaibigan. Boss Matthew and Boss Danny spoke to coaches and players after po nung naging formal press briefing ng UAAP Season 89. Let's hear it straight from them and how they're going to approach the upcoming season. Are they confident na kung papasok sila sa Final Four, mamaintain yung Final Four, ready to make waves, or on the case of the reigning champions at De La Salle University, be the defending champion once again, back-to-back champions, or the 700 schools have chances for them to compete and topple the reigning champions. So ito pong ating mixtape, courtesy of Dennis Ilanga and Macho Pacheco, mga naging separate scrums natin sa mga protagonists ng UAAP Season 89.
9: Ever since the accident happened, yun agad na sa isip nila to dedicate this year to those talagang ano yun, nasa puso nila.
3: Coach, will there be extra securities for the team this season given the online criticism and death threats?

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Radyo Pilipinas! Radyo! Publiko!
2: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
3: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
2: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
4: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
2: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
4: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
2: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-10 ng Setyembre taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo po at malalaman ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. At ito ang
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: DA, sinasamantala na ang muling maulang panahon upang mas mapaigting ang paghahanda sa inaasahang matinding El Nino.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: DA, walang nakikitang critical outbreak ng African swine fever sa kasalukuyan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: 50 hektaryang dairy stock farm itatatag sa Negros Occidental ayon sa National Dairy Authority.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: At abakay

0: maging o naging malaking tulong ang mga ulang dinala ng habagat at ilang mga bagyo upang makabawi ang low level status ng mga dam na sagot sa inaasa kakulangan ng tubig. Hindi rin tumitigil ang ahensya sa pagsasaayos ng mga irrigation canal sa pangunguna ng National Irrigation Administration upang mas maisaayos ang water management sa mga sakahan sa oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isang solusyon sa mas maayos na water management system. Gagamitin ng ahensya ang estratehiya ng Indonesia kung saan namamahagi ng fertilizer sa mga lugar na hindi direktang apektado ng El Nino upang mapataas ang productivity ng mga ito at mapuna ng kawalan ng mga lugar na nararanasan ng matinding tagtuyot. Sa mga lugar na hahagupitin ng matinding El Nino ay ipatutupad ang diversification ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na hindi nangangailangan ng maraming volume ng tubig upang may maani pa rin ang mga apektadong magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Walang nakikitang critical outbreak ng African swine fever sa bansa ang Department of Agriculture. Ito ay sa kabila ng bahagyang pagtaas ng aktibong kaso ng ASF sa 62 barangay nitong Agosto 21 mula sa 65 barangay noong Agosto 13 batay sa datos ng Bureau of Animal Industry. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, karaniwang tumataas ang kaso tuwing ikatlong quarter ng taon dahil sa ilang faktor katulad ng maulang panahon. Paliwanag pa ng opisyal na kapansin-pansin na paisa-isa na lamang ang naitatalang kaso ng ASF sa ilang munisipyo. Hindi gaya ng sitwasyon noong nakaraang 2 taon kung kailan mas marami at mas malawak ang mga kaso. Una nang inaprubahan ang commercial use ng AVAC live vaccine laban sa ASF na mahalagang hakbang para sa recovery at repopulation effort ng lokal na hog industry. Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Kalakang, Maynila. Pilipinas nakapagtala ng 200.71 milyong dolyar na kita sa Asia Fruit Logica 2006 o 2026 mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. Marian Bastasa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinagmalaki ng Department of Agriculture ang aabot sa humigit kumulang $290 million na generated sales ng Pilipinas sa Asia Fruit Logistica 2026 na ginanap sa Hong Kong. Lumawak ang Philippine delegation sa Natural Exhibition na nangungunang international trade show para sa fresh produce sa Asia. Sa kabuuang sales ng Pilipinas, nasa mahigit $220 million ang book sales, habang nasa $70 million naman ang sales na kasalukuyang under negotiation para sa iba't ibang high value crops gaya ng durian, saging, mangga at dragon fruit. Pinakamalaki ang book sales sa durian at nasinundan ng saging. Nakuha rin negotiated sales sa dragon fruit, gayon din sa mangga. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold De Mesa, bunga ito ng mas pinaikting na koordinasyon ng pamahalaan at ng mga local commercial farmer para mapalawak ang merkado sa mga produktong agrikultural ng bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Supplemental feeding ng gatas sa mga child development center sa Tayug, Pangasinan, ipinapamahagi na. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Himido, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap muli ng sustansya ang mga bata sa Child Development Center sa bayan ng Tuyog matapos matagumpay na maipamahagi ang ikalawang batch ng Supplemental Feeding Program na nagatas. Ang programa ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit at ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 1 upang tsakin ang kalusugan at wastong nutrisyon ng mga batang Tayugenian.

0: Ang inisyatiba ay pinangunahan ni na Mayor Tyrone Agabas at Vice Mayor Lorna Premisas na kasalukuyang naglilingkod bilang acting mayor, kasama rin nagpakita ng suporta sa pamamahagi sina acting Vice Mayor Margie Zaragoza, Councilor Sam Manzano at MSWD Officer Cleb Zila Marie Corpus, katuwang ang mga child development workers ng bayan. Layunin ng pamahalaan na sa pamamagitan ng gatas ay malabanan ang malnutrisyon at may taguyod ang maayos na paglaki at pisikal na pagunlad ng mga mag-aarala. Ang pamimigay ng gatas ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng pamahalaang bayan ng Tayug para sa kapakanan ng kabataan. Patuloy na nagpapatupad ang lokal na pamala ng mga kaparehong programa upang masiguro ang mas malusog, mas masigla at mas maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng mga Tayugenyan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Mga sakit sa mga hayop na tukoy sa tatlong lugar sa Mountain Province. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Tabuk, Dona Kawis Malyo, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Apektado ng porcine reproductive and respiratory syndrome o PRRS ang mga baboy sa Sagada Mountain Province, habang kumpirmado naman ang African Swine Fever o ASF sa ilang barangay sa Natonin at Paracelis. Ayon kay Provincial Government Assistant Head Josephine Dawan ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, nasa 459 na baboy sa Sagada ang apektado ng PRRS na nakakaapekto sa 86 hog raisers. Samantala, 267 na baboy sa Balangaw na Tonin naman ang namatay dahil sa ASF na nakaapekto sa 42 swine raisers. Sa Bantay Paracelis, nasa 340 na baboy naman ang nagpositibo sa ASF batay sa pinakahuling tala ng tanggapan. Pinapayuhan ng OPVET ang mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang biosecurity measures at iwasan ang swill feeding o pagpapakain ng mga tirang pagkain sa mga alagang baboy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Higit 1,000 mga pamilya sa Malati, Davao Occidental nakatanggap ng rice aid sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Distribution Program. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisondra Celosa, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mahigit 1,000 pamilya sa Malita sa Davao Occidental ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Rice Distribution Program ng pamahalaan. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng pagkain at mapalakas ang food security sa mga komunidad sa pamamagitan ng pinalawak ng Local Government Support Fund. Pinili ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Local Government Unit batay sa validated local databases at binigyang prioridad ang mga pinakamahina at nangangailangang sektor. Sa Davao Occidental, isinagawa ang distribusyon sa mga barangay Mana, Tubalan at Kulaman sa Malita sa pangunguna ng Provincial Governor's Office. Tiniyak din na dumaan sa validation ang lahat ng 1,050 na mga beneficiaryong pamilya bago isinagawa ang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Higit 1,000 sambahayan sa Makakay Albay nakatanggap ng 10 kilong bigas. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Cheryl Ann Luzon, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Nakatanggap ng 10 kilo na one-time rice subsidy ang 1,420 sambahayan mula sa 5 barangay sa Bacacay Albay sa ilalim ng rice subsidy program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ayon kay Bacacay Mayor Nuki Bombales, kabilang sa mga nabahagian ang 200 sambahayan sa Kagraray, 345 sa Kawayan, 355 sa San Pablo, 162 sa Uson, at 358 sa Namanday. Bahagi ang distribusyon ng patuloy na paghatid ng tulong ng pamahalaan sa mga residente. Nauna na rin na isagawa ang pamamahagi sa ilang lugar mula sa 56 na barangay ng bayan. Magpapatuloy ang distribusyon sa iba pang barangay ayon sa itinakdang schedule upang matiyak na makatatanggap ang mga sambayan sa buong Bacacay. Tiniyak naman ni Mayor Bombales na makatatanggap ng rice subsidy ang mga pamilya sa lahat ng barangay ng bayan bilang tulong sa mga Bacacayano. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 2.1 milyong pisong halaga ng traktora ipinagkaloob ng DOLE sa mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Mula sa DWFS Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Tanggap ng 2.1 milyon pesos na halaga ng farm machinery mula sa DOLE Oriental Mindoro ang Nag-iba Dos Farmers Association sa Bayan ng Nawan. Ayon sa pabatid ng DOLE Oriental Mindoro, ipinagkaloob ang isang four-wheel drive tractor na may rotary tiller at front dozer sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para mapabilis ang pagsasaka at makatulong na mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga miyembro nito. Sa pagkakaroon ng sariling traktor, mababawasan ang pangangailangan ng mga magsasaka na umupa ng makinarya para sa paghahanda ng lupa, kaya inaasahang makatitipid sila sa oras, labor at gastusin. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Ginang Marilyn Sanchez, mapapabilis na ang kanilang trabaho, mapapaganda na rin ang kanilang ani at maiiwasan ang hirap at gastos sa araw-araw. Inaasahang magsisilbiring pangmatagalang puhunan ng samahan ang traktora at maaari itong mapakinabangan hindi lamang ng mga miyembro kundi maging ng iba pang mga magsasaka sa komunidad. Binigyang diin ni Attorney Roderick Tamakay, head ng DOLE Oriental Mindoro, ang responsibilidad ng samahan na gamitin at pangalagaan ng maayos ang kagamitan upang mapakinabangan ito ng matagal. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: DA Mobile Soy Laboratory nagatid ng science-based soy testing sa Davao del Norte. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Lapit sa mga magsasaka sa Davao del Norte ang science-based soil testing matapos i-deploy ng Department of Agriculture Davao Region o DARFO 11 ang Mobile Soils Laboratory sa Carmen. Sa pamamagitan ng Mobile Laboratory, sinusuri ang kondisyon at fertility ng lupa upang magkaroon ng batayan ang mga magsasaka sa paggamit ng fertilizer at iba pang farm inputs. Ayon sa DA, ang Carmen ang huling munisipalidad sa Davao del Norte na pagsisilbihan ng mobile laboratory sa ilalim ng kasalukuyang deployment nito. Ang 10-wheeler laboratory truck ay pinondohan ng DA Bureau of Soils and Water Management at pinamamahalaan ng DARFO 11. Sinabi ni DA Regional Soils Laboratory Chief Maria Geneva Depra na nakatakdang maibigay sa unang linggo ng Oktubre ang mga resulta ng soil testing at soil test kits o STKs sa mga munisipalidad ng Davao del Norte. Ayon sa DA, isasama ang resulta ng soil testing sa soil analysis bank ng bansa. Magagamit naman ng mga local agriculture office ang STKs para ipagpatuloy ang basic soil assessment ng mga magsasaka matapos ang deployment ng mobile laboratory. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Pribadong grupo nagtanim ng mga niyog at mga fruit-bearing tree sa Batac City, Ilocos Norte. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Natapos ang pagtatanim ng niyog na may kaakibat na pag-asa habang pinoprotektahan ang kapaligiran sa akbang ng Uneda Integrated Farm sa Barangay Kiom, Batac City, Ilocos Norte. Kasama ng may-ari ang mga miyembro ng Guardians at ng Radyo Pilipinas Lawag upang itanim ang 150 na niyog at mga fruit-bearing trees bilang suporta sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagtanim ng 100 milyong niyog sa buong bansa. at mga punong kahoy upang labanan ang lumalalang klima. Nagpapasalamat si Ms. Jenny Unera sa Philippine Coconut Authority, lokal na pamahalaan ng lungsod ng Batac at mga guardians sa kanilang patuloy na suporta sa adhikain ng national government. Samantala, naka-standby naman ang 450 na coconut seedlings, ngunit kailangan pa itong suriin ng PCA upang masiguro ang kalidad ng mga ito bago ito itanim. Nabatid na isa ang Unera Integrated Farm sa mga katuwang ng Philippine Coconut Authority upang mag-produce ng mga coconut seedlings na itatanim sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: ATI Regional Training Center Zamboanga Peninsula, pinangunahan ng ikatlong Quarterly Regional Interagency Technical Committee Meeting sa Dipolog City. Mula sa DXMA Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Kubol, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
9: Pinagunahan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 ang ikatlong Quarterly Regional Interagency Technical Committee Meeting na ginanap sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang pagpupulong ay pinagsama-sama ang iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP upang palakasin ang koordinasyon at kolaborasyon sa pagpapatupad ng kani-kanilang mga programa at aktibidad. Nagsilbi rin itong pagkakataon para sa mga ahensya na magbahagi ng mga ulat, talakayin ang mga alalahanin at tuklasin ang mga paraan upang mas epektibong magtulungan. Sa kasagsagan ng pagpupulong, nagpresenta ang bawat implementing agency ng kanilang mga nagawa at ang mga katayuan ng kanilang mga intervensyon batay sa kanilang mandato sa ilalim ng CFIDP. Nagbigay ng pagkakataon ang mga talakayan upang matukoy ang mga isinulong na hakbang, hamon at mga bahaging nangangailangan ng karagdagang koordinasyon. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga ulat at karanasan, muling pinagtibay ng mga ahensya ang kanilang pangako na magtulungan upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga intervensyon ng CFIDP at mas mahusay na suporta para sa mga magsasaka ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Itatayo ng National Dairy Authority ang 50 hektaryang dairy stock farm and feed center sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ito ay matapos formal na makipag-partner ang ahensya sa Philippine o sa Central Philippines State University. Sa ilalim ng kasunduan, gagamitin ng ahensya ang lupain ng universidad sa loob ng 25 taon na maaaring i-renew ng panibagong 25 years. Ayon kay NDA Administrator Attorney Marcus Antonius Andaya, magkakaroon ang pasilidad ng kapasidad na 150 dairy cows at production at ang produksyon ay aabot ng 640,000 liters ng gatas kada taon. Layunin nito na palakasin ang dairy production, breeding at research, gayon din ang pagsasanay sa mga estudyante, magsasaka at ibang stakeholders. Dagdag pa ng opisyal na makatutulong ang proyekto sa pagpapalawak ng local dairy value chains at pagbuo ng mas matatag na industriya ng gatas sa rehiyon. Sa unang kalahati ng taong kasalukuyan ay nakapagtala ang rehiyon ng 1.12 milyong litro ng produksyon ng gatas o may katumbas na 8.11% na mas mataas kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, DAR nag-inspeksyon sa mga natapos na farm to market road sa Pangasinan. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, Grace Acquar, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
10: Matagumpay na sinagawa ng mga kawani ng DAR Pangasinan sa pangunguna ni Parpo 2 Charlotte F. Las Marias at Parpo 1 Raymond Nino RU ang pagbisita at pag-inspeksyon sa manatapos na Farm to Market Road o FMR projects sa ilang barangay ng Asinggan at Santa Maria, Pangasinan. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang kalidad at tibay ng mga proyekto na magbibigay ng mas maayos at ligtas na daanan para sa transportasyon ng mga produkto ng mga agrarian reform beneficiaries o ARVs at sa ganyan ay makatulong sa pagpapalakas ng kanilang kabuhayan at kabuang pag-unlad ng kanilang mga pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
1: Sangguniang panlalawigan ng Benguit nagpasa ng resolusyon na sumusuporta sa panukalang budget ng Agriculture Department sa susunod na taon. Mula sa DZEQ Radyo Pilipinas, Baguio, Joseph Cabanas, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nagpasa ng resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng Benguit na naghahayag ng suporta sa panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Ayon kay Benguet Vice Governor Mary Rose Pongwan Quipes, mahalaga ang sapat na pondo para sa DA upang maipatupad ang mga programa at proyekto na makakatulong sa pagpapalakas ng sektor hindi lamang sa Benguet kundi sa buong bansa, kabilang sa mga pangunahing paggagamitan ng pondo ang pagpapaunlad at pagtatayo ng mga farm-to-market roads na inaasahang magpapadali sa transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan. Mahalaga rin ayon sa opisyal ang pagkakaroon ng sapat na post-harvest facilities, partikular ang pagtatatag at pagpapalawak ng cold chain facilities sa pamamagitan ng cold chain system. Mas mapapahaba ang shelf life at mapapanatili ang kalidad ng mga gulay na makakatulong upang mabawasan ang post-harvest losses at pagkalugi ng mga magsasaka. Bukod dito, nakapaloob din sa budget ang pagpapalakas sa research and development sa sektor ng agrikultura. Layunin itong makahanap at makapagpaunlad ng mga makabagong pamamaraang teknolohiya at estratehiya upang mapataas ang produksyon at ani ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Nakikipag-ugnayan ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan upang palakasin ang pagsasanay ng abaka production. Ayon kay PhilFIDA Executive Director Undersecretary Arnold Altienza, pinapalawak ang pagsasanay sa mga kaanak ng abaka farmer upang mas mapataas ang bilang ng mga manggagawa nito. Kabilang sa mga produktong nalilika mula sa abaka ay ang school bags, bulletproof at marami pang iba. Samantala muna, abaka industry sa Surigao del Norte, tututukan ng PhilFIDA mula sa DXJS Radyo Pilipinas Tandag. Angel Luisa Obosa, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
11: Sakay ng Philippine Fiber Industry Development Authority at Provincial Government of Agusan del Norte ang mga paraan para mapaunlad ang abaka industry sa lalawigan. Sa pagbisita ng PhilFIDA noong August 27, napag-usapan ang pagproseso ng abaka fiber, paggawa ng produkto, paghahanap ng pamilihan at pagunlad ng mga negosyo. Layunin ito na madagdagan ang kita ng mga magsasaka, makalikha ng trabaho at mabigyan ng dagdag na oportunidad ang mga lokal na negosyo. Nagkasundo rin ang PhilFIDA at provincial government na patuloy na magtulungan sa mga programang makatutulong sa mga magsasaka, processor, negosyante at iba pang nasa abaka industry. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Training of trainers para sa mga abaka school bag making sa Maasi City, Southern Leyte, matagumpay na naisagawa ng PhilFIDA Eastern Visayas. Mula sa DYES Radyo Pilipinas Borongan, Maria Daisy Amor na Losa Belizar, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
12: Matagumpay na natapos ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 ang apat na araw na training of trainers sa abaka school bag making sa Maasin City, Southern Leyte. Sa pamumuno ni OIC Regional Director Joseph Salas at susuporta ng pamalang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Damian Mercado, nahasa ang mga kalahok sa paggawa ng matitibay at eco-friendly na bag gamit ang abaka. Dahil dito, handa na ang mga bagong trainer na ibahagi ang kanilang kaalaman sa mga samahan ng magsasaka, kababaihan at abaka processor sa buong rehiyon. Nakiisa rin sa pagtatapos ng programa, sinabi si Gobernador Rosa Emilio Mercado at mga opisyal ng lalawigan. Layunin ang proyektong ito ng Department of Agriculture at PhilFIDA na palakasin ang industriya ng abaka at magbigay ng mas maraming kabuhayan sa ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Mga magninyog sa Castellana, Sorsogon, nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan mula sa PCA Bicol. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Paul Hapin, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Maraming rehistradong magninyog at kanilang pamilya mula sa geographically isolated and disadvantaged areas of Guida Barangay sa Castilla, Sorsogon, ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang mobile health services ng Philippine Coconut Authority Region 5. Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority o PCA Region 5 at PCA Sorsogon Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, Health and Medical Program. Katuwang sa aktibidad ang mga kawani ng barangay ng Oras at PhilHealth Local Health Insurance Office sa Sorsogon. Ayon sa PhilHealth Bicol, layunin na programa na mailapit ang serbisyo medikal sa mga magdudyog at kanilang pamilya, partikular sa mga komunidad na malayo sa mga pangunahing health facility. Samantala, nakatakda rin isagawa ang mobile health services sa iba't ibang lugar sa Bicol ngayong Setyembre. Kabilang dito ang Malinta sa Masbate City, Daraga Albay at Pangadiban Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Delivery! Maria Jose?
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
16: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
17: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
18: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
17: No processing fee at fast approval pa.
18: Kaya,
15: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: cultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga kasama, sa puntong ito, atin namang aalamin ang benepisyo po ng gatas. Partikular na sa gatas mula po sa kambing. Eh ano ba pinagkaiba ng gatas ng kambing kumpara sa gatas po ng baka, ng kalabaw? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po si Professor Lenny Lin Manalilin, ang head ng Small Ruminant Center Product Development and Marketing Division mula yan sa Central Luzon State University. Magandang umaga po, Professor Lenny. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
2: Radyo Pilipinas. Bye-bye ng Radyo Pilipinas.
1: Opo, ma'am, professor, thank you so much po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon, ha. Sa kabila po yan na masamang panahon po dyan sa inyong lugar, napagbigyan niyo po ko. Professor, ano nga ba ang pinagkaiba po ng gatas ng kambing kumpara naman sa gatas ng kalabaw, sa gatas ng baka? At bakit po ito ang gatas ng kambing ang inyong napiling i-develop, pag-aralan at paunla rin? Professor Lenny, go ahead po.
2: Okay. Sir Christopher, ang gatas ng kambing, ang major difference niyan kumpara dun sa ibang gatas ay unang-una, meron itong mas maliliit o yung tinatawag natin na short and medium chain fatty acids. So yung fats kasi na yun or yung fatty acid profile na yun, yun yung nagiging dahilan kung bakit may mga tao minsan nahirap mag-digest pag sila ay umiinom ng gatas. So nagkakaroon ng problema sa digestion. Itong gatas ng kambing kumpara sa ibang gatas ay merong mas maliliit na short and medium chain fatty acids. Kaya pag yung gatas ng kambing ang ininom nila, mas madali nilang nadadigest yon kumpara sa ibang gatas. Pangalawa, ang gatas ng kambing ay may mas mababang tinatawag natin na lactose, or yung lactose ang mas madaling intindihin pag sinabi mong milk sugar. Ayan. Yung lactose na ito ay mas mababa, o yung milk sugar sa gatas ng kambing ay mas mababa kumpara sa ibang mga gatas. Pag sinabi mo yung tao ay lactose intolerant, meron kasi siyang condition na sinasabi natin na kakaunti or halos walang lactase doon sa kanilang small intestine. Yung lactase kasi na yun, siya ang nagdadigest nung tinatawag natin na lactose or yung sugar doon sa may gatas. Kaya pag sila ay uminom ng gatas, any kind ng gatas, nagkakaroon ng problems, nagkakaroon ng indigestion o kaya nagkakaroon ng ibang epekto yun sa kanila. Yung gatas ng kambing ay meron lamang napakababang sugar or milk sugar. At pangatlo na difference ng gatas ng kambing kumpara doon sa ibang gatas ay yung tinatawag natin na presence ng protein. Both alpha, S1 casein at saka beta casein. So itong mga protein na to or uri ng mga protein na to ang siyang nagbibigay ng allergic reaction. So kung maririnig ninyo, meron kasing mga tao na pag uminom ng gatas, nagkakaroon sila ng allergic reaction sa kanilang katawan. So yung mga protein na yon ang responsible doon sa pagkakaroon ng allergic reaction na to, lalo na sa may gatas ng mga baka. Luckily, ang gatas ng kambing, katulad ng gatas ng kalabaw, ay sinasabi na halos wala yung protein na sinasabi natin na nagkukos ng allergic reaction doon sa may tao. Kaya nga sabi nila, ang gatas ng kambing at ang napatunayan naman na ang gatas ng kambing at gatas ng kalabaw ay classified as A2 milk. A1 milk yung nagkukos ng allergic reaction at yun ay present doon sa ibang breed or sa mga gatas ng baka. So yun, Sir Christopher, yung pinakatatlong difference ng gatas ng kambing at saka compared sa ibang mga gatas ng dairy animals.
1: Prof, ibig sabihin po nito, mas masustansya po o hindi kaya bagay yung gatas ng kambing para sa mga taong mayroong diabetes?
2: Maaari po, pero hindi natin totally i-claim na pwede talaga siya sa may mga sa diabetic na tao. Pero kung pag-uusapan po yung content ng sugar, mas mababa po ang gatas ng ang lactose or ang content ng sugar doon sa gatas ng kambing.
1: Pero in terms po sa nutrition value po ng gatas ng kambing kumpara sa gatas po ng iba, mas masustansya po ba yung gatas ng kambing o parehas lamang po?
2: Ayan. So, ang term nila, Sir Christopher, sa gatas ng kambing, ano, it is next to mother's milk. Yung mga researches, past researches, sinasabi nila na ang gatas ng kambing, ang nutrients nito is very comparable sa gatas ng ina. Meaning, masustansya talaga ang gatas ng kambing in terms kumpara doon sa ibang mga gatas ng mga dairy animals. So, mataas din yung mga vitamins na binibigay ng mga gatas ng kambing natin. At saka, bukod doon, ay nakakatulong sila sa mabilis na digestion. Bukod pa doon, ay nagkakaroon, may content din ito, bukod as a food hazard, as a food, bukod sa pag ginagamit ito sa pagkain, pwede rin ito ngayon na ginagamit sa mga cosmetics, sa development ng cosmetics, kasi ito ay may natural source ng alpha hydroxy acid na kung saan mas pampakinis, ayun, yung mas madaling term, yung pampakinis ng mga skin, ayan. So, bukod pa doon ay mataas din ang kanyang amino acid na tumutulong para mag-build ng muscles and syempre doon sa protein, mas mataas din siya.
1: Prof Lee, na ngayon ko lang nalaman na ito palang gatas ng kambing ay mas maganda po ito. Kumbaga next po ito. Kumbaga sa nutritional value, pangalawa po ito sa gatas ng ina. Tsaka at the same time, ginagamit na rin pala ito sa cosmetics. Magandang development po ito. Lalo pa may mga reports po tayo kanina, pinapalakas po yung industriya ng gatas sa mga lokal na magsasaka. In terms po sa ganun, Prof. Lynn, kumusta naman po yung production cost sa pag-aalaga po ng kambing, gayon din ang production ng gatas mula po sa kambing?
2: Ayan. Okay, Sir Christopher. Sa ngayon po, laging terms pagdating sa small ruminants, when we say small ruminant, we are talking about goats. So, sabi nila ito ay sunrise industry. Pero sa ngayon, ang gatas ng kambing is almost dati 1% lang ang contribution niyan sa local production. Ngayon, parang nasa 3 to 4% na. Meaning, what it only determines or ang ibig lang sabihin nito na yung industriya as years goes by ay talagang lumalaki na din. It is also because of the different government programs na din na kung saan ay madalas nagpapamigay sila no, or nag-roll out ng mga iba-ibang lahi ng kambing na kung saan ay pwedeng gamitin para sa paggagatas. Itong mga kambing na to ay pinapamigay sa ating mga farmers upang ma-improve yung kanilang mga alagang native stock. And then pag na-improve yon into dairy, pag nagkaroon na sila ng mga dairy bloodline, then po pwede na itong gamitin sa paggagatas ng kambing. For example, we have the last project. We called it the Let's Do Business Project. So yung mga tao kasi minsan ang alam nila, paggatas, dapat yan, pwede ka lang maggatas ng kambing pag ang alaga mo ay imported breeds. No, hindi totoo yun. Ano? Pwede kang maggatas, pwede mong gatasan ang mga kambing kahit meron ka lang upgraded. Ibig sabihin, kahit napalahian mo man lang sana ito ng at least 75% na imported breed. So, hindi naman kailangan purebred. At dun sa pag-aaral ano, na naipakita doon na yung mga upgraded breed lang na ito, ibig sabihin may lahi pa rin silang native, ay nakakakuha naman ng at least 0.75 to 1 liter ng milk. So, kung lahat ng mga farmers natin ay magve-venture into this production or dairy goat production, palagay ko yung 4% na yon na contribution ng goat milk sa local industry natin ng gatas ay mas tataas pa talaga. Kasi alam naman natin lahat na, no, na halos 2% lang, 1 to 2% lang nung requirement ng gatas sa Pilipinas ang nang nabibigay ng local supply. Mostly ay imported. So pagdating sa upgraded goat, kaya na niyan kung may 75% na dairy bloodline around 0.75 ml or sorry liters to 1 liter kayang i-produce. Pag mga purebred yan, kaya na niyang i-produce ang mga minunda natin 1 to 2 liters ng milk per day. So for a minimum ng 5 heads ng upgraded goats, kung meron ating mga farmer, kaya niyang mag-produce sa isang araw ng around 4 to 5 liters ng gatas kada araw. So pagdating naman doon sa presyo, dito sa small ruminant center, ang aming presyo pagdating sa raw goat's milk production cost is around 70 pesos siya, sir. And then we are selling the pasteurized milk for 180 to 200 pesos.
1: Uy, mamura yun ha, 70 pesos kada litro. Ito po yung as in raw milk na
2: po. Raw po, raw.
1: So pag ito bang raw milk, pwede na po siyang inumin kagad o kailangan pakuluan ko muna ito?
2: Ayun, actually sir, hindi siya advisable na inumin na agad. So you should process. Hindi rin siya sir dapat yung pakuluan na term natin, kundi pasteurize siya.
1: Pasteurize.
2: You are, yes, pasteurize. Ibig sabihin, meron lang certain temperature ka na i-maintain, pero hindi siya darating sa point, sa boiling point. Kasi pag dumating siya dun sa boiling point na yon, marami ng nutrients ang maaaring maapektuhan or mawala doon sa ating gatas. So, tamang process lang din po yung heat treatment niya.
1: Ma'am, ano po yung mga produkto na gawa sa gatas ng kambing ang na-develop po ng CLSU?
2: Ayan. So, sa ngayon, Sir Christopher, bukod sa pasteurized milk, meron din kami yung flavored milk, chocolate flavored milk, iba-ibang flavored ng mga ice cream, para maging patok siya sa ating mga estudyante. Kasi dito sa CLSU, yung aming main consumers or market ay yung ating mga students para pasok siya sa budget, yung mga ice candies, lalo na pag yung summer season. And then meron na din tayong cheese. Kaya lang sa ngayon, yung cheese kasi ay hindi kami madalas na nagpro-produce dahil we need large volume of milk para to produce yung mga cheese products natin. So, meron kasi sa Pilipinas, i-share ko lang Sir Christopher. No? Madalas kasi dito sa Pilipinas, tinatawag natin na tayo ay, sabihin natin, hindi milk lover talaga, unlike other countries. And most of Filipinos doesn't really know na yung gatas pala ng kambing ay iniinom. So yung negative pub at saka yung sinasabi nila, gatas ng kambing iniinom ba yun? Di ba yun maanggo? Yung word na maanggo na yun, laging naka-incorporate dun eh. Pag sinabi mong kambing. So yung iba may negative public perception sila about goat's milk. So para ma-mask natin yung negative public perception na yon, nag-develop din tayo ng iba-ibang mga products na flavored milk para dahan-dahan nating ma-introduce yung gatas ng kambing doon sa may publiko. And yung sinasabi nilang maanggo, based sa experience namin dito, siguro ito ay nakadepende on how you process and how you collect the milk. Pag yung kambing, gagatasan mo talaga sa loob ng kulungan, unsanitized, then talagang magkakaroon yan ng ibang amoy. Kasi ang gatas ay napakagaling magmask or kumuha ng amoy from its environment. But with proper milk collection, hygiene, wala naman yung sinasabi nila na yun, yung negative public perception nila about the taste or smell of goat milk.
1: Ma'am, panghuling tanong na lang po, kumusta naman po yung reaksyon ng mga taong nakatikim na ng gatas ng kambing, tsaka ano po yung huling mensahe niyo po?
2: Ayan. So, yung mga tao na pag hindi to, pag may mga bisita and then we first introduce this goat's milk, sasabihin lang, ay hindi naman pala totoo, akala namin, sabi nila maanggo yung ganon. Nawawala yung perception nila na yon. Kasi minsan hindi ka pa umiinom kung ang nasa isip mo na talaga ay maanggo yan, hindi naman iniinom yan ganon. Parang namamas na talaga niya yung totoong karakteristik ng goat milk. So yung mga tao, pag nalalasahan nila yon, lalo na pag siya, kahit siya ay pure milk lang or pasteurized milk or choco, may flavored siya, anumang products namin dito, kasi nagugustuhan naman siya ng tao at maganda. Base din naman doon sa aming mga pag-aaral, maganda naman ang tanggap ng tao tungkol sa gatas ng kambing. Yung sensory analysis, market analysis na ginawa namin, maganda 90% naman noong mga respondent, 95% ay nagustuhan naman nila ang sensory characteristic ng ating gatas ng kambing. So, for my final message po, may mga farmers po na nakikinig ngayon patungkol sa na nag-aalaga ng mga kambing, malaki po ang chance, ang potential natin pagdating sa dairy industry. We just need to find the right market. Huwag po tayong matakot na sumubok. Ang Small Ruminant Center po ay bukas para sa ating mga goat raisers upang tulungan kayo na mag-venture into goat or dairy goat production po. So, you can reach us sa Facebook page po ng SRC at tutulungan po namin kayo. Magtulungan po tayo upang mapataas yung supply ng gatas mula sa kambing dito sa Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Madagdag ko lang po, Prof. Lynn, ngayon po naman nagpatupad po ang administration po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng feeding program sa mga estudyante, no? So malaking bagay po yung kahit konti na supply po na production mula po sa lokal na magsasaka ng supply ng gatas, kahit gatas ng kalabaw, gatas ng kambing, gatas ng baka. Malaking tulong po yan para mapalakas po natin yung lokal na industriya ng gatas sa bansa. Kaya naman po, maraming salamat po, Professor Lenny Lynn Manalilin, ang head ng Small Ruminant Center Product Development and Marketing Division mula sa Central Luzon State University.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At sa puntong ito, tayo po na magpapaalam. Yan po mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula po sa product po ng produksyon sa Radyo Pilipinas Technical, sila Roger Cruz, Joe Marie Referia, Ronnie Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Bukiron at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports 918, si Nida Soriano, Suzette Berameda, Joe Gemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab at Camille Umali. Kasama rin dyan si Rona Esperanza at ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng luntiang bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tututukan ang 5.8 billion pesos na investment commitments ng India sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na haharapin ang China gamit ang batas at diplomasya kaugnay sa West Philippine Sea.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang monitoring sa posibleng epekto ng El Nino at climate change sa bansa.
0: Headlines.
3: 6.2 billion pesos na pondo ng uplift program para sa mga magsasaka at mangisdang naapekto ng El Nino. Inihahanda na ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways sumaksyon na para tugunan ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway.
0: Headlines.
3: Pamamahagi ng libreng bigas para sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Magpapatuloy hanggang sa taong 2027 ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 10, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasang magfa-follow up si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa $5.8 billion na investment pledges ng India sa Pilipinas. Isasagawa ito sa nakatakdang pagbiyahe ng Pangulo sa India ngayong weekend. Ito ang mga investment commitment na nakuha ng kanyang pagbisita sa Bengaluru noong Agosto ng nakarang taon. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Annalene Ratonel, bahagi ng agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga Indian business leaders. Dito tatalakayin ang mga paraan para higit pang mapalakas ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at India. Matatandaang iniulat ng Pangulo matapos ang kanyang state visit sa India na nakakuha ang Pilipinas ng $446 million mula sa 18 business agreements habang umabot naman sa $5.798 billion ang potential investments na na-secure.
5: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na haharap sa mga pahayag at takbang ng bansang China sa West Philippine Sea gamit ang batas at diplomasya ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na tutugon ng Department of Foreign Affairs sa mga pahayag at hakbang ng bansang China na may kaugnayan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng malinaw na legal na batayan at tuloy-tuloy na diplomasya. Sa kanya naging talumpati sa 2 araw na Center for Strategic and International Studies Manila Strategy Forum 2026 sa Parañaque City nitong Miyerkules, sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na nakabatay sa international law ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng kalihim na ang mga legal na instrumentong ito ay hindi bargaining chips, bagkus ito ay itinatag ng pandaigdigang batas. Sinabi rin ni Lazaro na palaging bukas ang Pilipinas para sa makabuluang dialogo sa China, ngunit iginiit niyang mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa sariling soberanya at jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay United Nations Command at United States Forces Korea Commander General Xavier Brunson sa Seoul, South Korea. Sinagawang pagpupulong sa sidelines ng Seoul Defense Dialogue 2026 na tinalakay ng dalawang opisyal ang defense cooperation at kandaan sa operasyon. Napag-usapan din ang mga oportunidad upang higit pang mapalakas ang partisipasyon ng Pilipinas sa United Nations Command, kabilang ang pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa iba pang member states. Layunin naman ang hakbang na mapalawak ang kooperasyon sa larangan ng depensa at mapahusay ang kahandaan ng mga bansang kabilang sa United Nations Command. Binigyan din naman ng sa pagpupulong ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan at kahandaan bilang suporta sa kapayapaan at deterrence sa Korean Peninsula.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang monitoring ng pamahalaan hinggil sa posibleng epekto ng El Nino at ng climate change sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil sa climate change, posibleng mas matindi ang maranas ang epekto ng El Nino. Sinabi niya na panahon na magkaiba na rin sa ngayon ang panahon sa bansa. May malakas na pagulan sa Luzon pero taginit sa Visayas. Gayunman anya, matagal lang pinaghahandaan ito, lalo na para sa mga magsasaka at mga produktong agrikultural. Anya, nag-activate na ang El Nino Task Force para dito.
8: Sa ngayon po talaga ay pinuporsigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: na magbibigay ng tulong sa mga magsasaka para sa kanilang pangangailangan sa fertilizer at fuel.
1: May request ngayon under the uplift ng budget. Actually, nag-release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
0: Samantala, sinabi rin ni Demesa na may maganda ring naidulot ang mga naranasang bagyo at habagat. Sinabi niya na nakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig sa mga dam. Naka-recoveran niya mga dam sa kakulangan ng tubig bago inaasang pagpasok ng El Nino.
1: At ayon na rin sa PAGASA, first time ito nangyari that they had major recovery. Imagine 150 meters ang angat before yung mga pagulang ngayong August. In one month time, umabot ng 55 meters yung itinaas. Nasa 206 na ata ngayon ang angat. Ang normal high water level niya is 210. So this is a huge preparation for El Nino. Diba? Na angat kasi is a major source ng tubig natin for irrigation. Ganon din ang Pantabangan at Magat, which clearly showing huge recovery na.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: 6.2 billion pesos na pondo ng uplift program para sa mga magsasaka at mangingisdang na umaapektuhan ng El Nino. Inihanda na ng Department of Agriculture. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahan ng Department of Agriculture ang nasa higit 6 na bilyong pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangisda bago inaasahang malakas na epekto ng El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o ang UPLIFT. Ayon kay DA spokesperson ASIC Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangisda, gayon din ang fertilizer assistance. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng DA ang SARO mula sa DBM para sa 6.2 bilyong pondo. Bukod naman dito, humihirit na rin ang DA ng karagdagang 10 bilyon para sa El Nino response sa ilalim naman ng 2027 National Expenditure Program. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Umabot sa 2,000 millimeters ang kabuang ulan na bumagsak sa Pilipinas nitong Agosto. Ito ay ayon po sa University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOAA. Dahil sa matinding buhos ng ulan, maraming lugar sa Luzon, kabilang ang National Capital Region at mga lalawigan sa Central Luzon ang nakaranas ng malawakan at malalim na pagbaha. Ayon kay UPNOAA Director Dr. Mahar Lagmay, may higit na mataas ito kumpara sa karaniwang dami ng ulan. Anya, nasa 400 hanggang 500 millimeters lamang ang karaniwang naitatala sa loob ng 24 na oras na peak rainfall period. Batay naman sa iwalay na ulat ng State Weather Bureau, may higit sa 2,800 millimeters ang kabuang ulan sa ilang bahagi ng Benguet noong Agosto. Higit naman sa 2,600 millimeters ang naitala sa Zambales. Sa kasalukuyan, nasa 188 na lungsod at munisipalidad na ang sinilalim sa State of Calamity dahil sa serye ng malalakas na pagulan at pagbaha na dulot ng magkakasunod na bagyo at ng pinalakas na habagat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Alternative work and learning arrangements sa mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan sa National Capital Region at 13 lalawigan pinagutos ng Malacañang. Dahil ito sa inaasahan pa rin sama ng panahon dulot ng pinalakas na habagat. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling ipinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative work and learning arrangement sa mga government offices at mga paaralan sa Metro Manila at 13 probinsya. Base na din ito sa rekomendasyon ng NDRRMC, bunsod ng inaasahang patuloy na malalakas na pag-ulan na dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat, sa bisa ng Memorandum Circular No. 135 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, ay patutubad ang alternative work and learning arrangements sa Kalakang, Maynila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga,

0: Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga nasa Disaster Preparedness and Response at iba pang serbisyo. Ngunit ito'y pinapaubaya na sa mga local chief executive ang pagpapatupad ng kahalintulad na work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba pang mga lugar. Bahala na naman sa kabilang bandang management ng mga nasa pribadong sektor kung magpapatupad din ng nasabing work setup o kanselasyon ng kani-kanilang mga trabaho. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang matinding pagbaha sa Pampanga at San North Luzon Expressway o NLEX, lalo na ngayon tagulan. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya na humanap ng solusyon sa problema sa pagbaha, partikular sa mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon kay Pampanga Governor Lilia Pineda upang talakayin ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon sa flood management.
3: We all have to agree that we need to protect NREX because NREX is not only the backbone of Pampanga, it is the backbone of Luzon. Second, how do we now drain the water from all the towns here? And then third, ano ba yung mga long-term natin kaya gawin?
2: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sinabi pa rin ni Secretary Dizon na kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins. Makakatulungan niya ito upang mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad at mga establishmento. Gayun din sa NLEX na mahalagang ruta sa Luzon. Binigyan din ni Secretary Dizon na dapat unahin ang kaligtasan ng mga residente at agad ipatupad ang mga kinakailangang hakbang mula sa agarang solusyon hanggang sa pangmatagalang programa laban sa pagbaha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dagdag pondo sa Department of Public Works and Highways, sinusulong para mapabilis ang economic growth ng bansa. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaaral ngayon ng Kamara na dagdagan ang panukalang 643.9 bilyon pesos na pondo ng DPWH para makatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya at paglikha ng trabaho simula 2027. Ang kay House Public Works and Highways Committee Chair at Appropriations Vice Chair Romeo Momo Sr., ikinababahala ng Kamara ang mabagal na 2.3% na economic growth sa ikalawang quarter at epekto nito sa trabaho at kita ng pamilya. Git ni Momo, maaaring magsilbing economic stimulus ang mas malaking investment sa infrastruktura upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Anya, kailangan dagdagan ang pondo ng DPWH dahil ito ang engineering arm ng pamahalaan at pangunahing nagpapatupad ng mga infrastructure project. Batay sa kanyang pagtaya na sa 33 trillion ang inaasahang GDP ng bansa sa 2027. Kung 5% nito ang ilalaan sa infrastructure spending, aabot umano ito sa 1.65 trillion pesos kumpara sa kasalukuyang 643 billion na panukalang pondo ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas malakas na internet connection, target ng Barcos Administration sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Target ng Administrasyong Marcos Jr. na magkaroon ng halos 40,000 active public internet access sa buong bansa pagsapit ng 2027. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, target na may taas din sa 38,829 na access points sa ilalim ng Free Public Internet Access Program mula sa 22,916 ngayon 2026. Bahagi ito ng panukalang 53.1 billion pesos na government-wide ICT at digitalization spending sa 2027. Makakakuha ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng 14.4 billion pesos para sa ICT-related expenditures, kabilang ang 5 bilyong piso para sa libreng public internet. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, layo nitong mapalawak ang access sa government services, edukasyon at oportunidad sa kabuhayan, lalo na sa geographically isolated at disadvantaged areas. Iminungkahi rin ang mas mataas na pondo para sa e-government program at national broadband program upang mapalawak naman ang online government services at mapabilis ang broadband rollout sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-angat ng Pilipinas sa Program for the International Student Assessment, patunay ng galing at sipag ng mga Pilipino. Malacanang nagpabot ng pagbati sa mga guro at sa Department of Education. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga reforma sa sektor ng edukasyon. Ito ay kasunod ng naitalang pinakamalaking pag-angat ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment. Batay sa resulta ng PISA 2025, umangat sa 373 ang mean score ng Pilipinas sa science, 371 sa math, at 367 sa reading. Magtaas ito ng 17 puntos sa science, 16 na puntos sa math, at 20 puntos sa reading kumpara sa resulta noong 2022. Ito rin ang pinakamataas na naitalang marka ng Pilipinas mula nang unang lumuhok ang bansa sa PISA noong 2018. Binigyan din ng Pangulo na dapat magsilbing inspirasyon ang resultang ito upang lalo pang paigtingin ng pamahalaan at buong education community ang mga isinasagawang reforma sa edukasyon. Hindi rin andiyan dapat ituring na pangwakas na resulta ang PISA performance kundi indikasyon na nagsisimula ng magbunga ang mga reforma sa edukasyon. Kailangan anyang mapanatili ang momentum upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at mabigyan ng mga Pilipino mag-aaral ng mas magandang oportunidad at mas magandang pananaw sa hinaharap. Kugnay nito, nagpaabot ng pagbati ang palasyo sa mga guro at sa Department of Education na nagtutulungan para sa pagpapaganda ng education sector ng bansa.
11: Pangulo na muling napatunayan ng Pilipinas kung gaano kagagaling ang mga Pinoy learners. Na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Binigyan din ng Pangulo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang lahat na nasimulang programa sa pagpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Masaya ang National Parent Teacher Association Philippines sa pinakauling resulta ng International School Assessment Program for International Student Assessment o PISA ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Kasunod dito ng pahayag na tumaas ang competency ng mga mag-aaral na Pilipino sa reading, science at mathematics, ayon kay NPTA Philippines Legal Consultant Attorney Bim Sali. Kinikilala nilang mga sakripisyo at paghihirap sa paghahanda ng mga school head at lahat ng mga team na lumahok sa naturang assessment. Gayunman, hindi pa rin anya sila magpapakakampante kaya dahil malaki talagang tinaas ng ranking ng Pilipinas. Gitni Sali, malayo pa rin ang kailangan pang tahakin para mapabuti pang kalidad ng pagkatuto ng mga kabataang Pilipino sa bansa.
12: Hindi basta-basta yung ganitong feat. But at the same time, we are tempering also our celebration so that we avoid complacency. Kasi although we recognize na malayo, no, yung itinalo natin, we also have to acknowledge the fact na malayo pa din. yung kailangan nating tahakin. Although this is a good start and it's a reason to be happy already.
2: Si National Parent Teachers Association Philippines Legal Consultant Attorney Bim Sali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy hanggang 2027 ang pamamahagi ng libreng bigas para sa Pilipinong higit na nangangailangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, target ng pamahalaan na maabot ang nasa 8 milyong vulnerable Filipinos na tatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan. Sinabi ni Recto na nakapaloob na sa panukalang budget para sa susunod na taon ang pondo para sa programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Mas malaki rin noon aniya ang inilaan na pondo sa LGSF na siyang gagamitin para matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo. Binigyan din naman ni Recto na hindi lamang mga vulnerable sector ang nakikinabang sa programa, kundi pati mga magsasaka dahil mula sa kanila kinukuha ang bigas na pinamamahagi sa mga nangangailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacañang na nasa Senadong desisyon hinggil sa posibleng sabina laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kung hihilingin ng House Prosecution Panel na piliting humarap at tumistigo ang Vice Presidente sa sarili niyang impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring pagdesisyonan ito ng Senado sakaling hilingin ng prosecution na umarap si Duterte sa witness stand upang patunayan ang kanyang pahayag na inosente siya sa mga alegasyon laban sa kanya. Sinabi rin ni Castro na posibleng nais ng prosecution na tumistigo ang Vice Presidente dahil dati na nitong pinahayag ang kahandang harapin at linawin ang mga alegasyon laban sa kanya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, matibay pa rin sumipot man ito o hindi sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Giniit ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na meron silang matibay na kaso laban kay Vice President Sara Duterte sakaling humarap man ito o hindi bilang testigo sa impeachment trial. Gayunpaman, inilarawan din ni Chua ang Vice Presidente bilang pinakamagandang testigo upang direktang sagutin at ipaliwanag ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Chua, ang hakbang ng prosecution na iharap si VP Sara sa Senate Impeachment Court ay hindi para gibitin ang depensa, kundi upang bigyan siya ng pagkakataong linawin ang mga aligasyon sa apat na articles of impeachment. Nilinaw rin ni Chua na tapos na sila magpresenta ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threat at Article 1, Confidential Funds, at naniniwala silang sapat at maayos na nailatag ang mga ebidensya sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ilang senador nais na desisyonan ng Supreme Court ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mas naiis nila Senator Judge Rafi Tulfo at Senator Judge J.V. Ejercito na Supreme Court na ang magpasya kung 24 na senador pa rin o mas mababa ang dapat na maging basihan sa two-thirds voting requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Tulfo, mas mainam na Supreme Court ang magdesisyon sa usapin kesa ang impeachment court mismo. Ganito rin ang pananaw ni Ejercito na nagsabing mas gusto niyang sa Supreme Court na lang ito dalhin para hindi na humaba pa ang usapin. Muling nabuksan ang usapin sa voting threshold matapos silingin ni Senator Judge Irwin Tulfo na balikan ng ruling ni Presiding Officer Chis Escudero na nananatili ang 16 na boto bilang requirement para sa conviction. Kit ni Senator Judge Irwin, maaaring kailangan itong repasuhin dahil tatlo sa kanilang mga kasamahan ang hindi pisikal na nakakadalo sa mga paglilitis. Dahil sensitibo at seryoso ang usapin, nagpasya naman sa Escudero na kunin ang opinyon ng mga amicus curiae o friends of the court sa September 16. Susundan ito ng oral arguments ng prosecution at defense sa September 23 bago bumoto ang mga senator judge kung babalik na rin o pananatilihin ang naunang ruling ni Escudero. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Libreng sakay na andog ng Love Bus sa Arangkada ngayong araw. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Lalarga na simula ngayong araw ang libing sasakyan ng Electric Love Bus sa Pasig City. Kahapon pinamamahan ni First Lady Lisa Arete Marcos ang pagpapasinaya sa iconic Love Bus kasama si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Atty. Donartes. Dumalo rin sa inaugurasyon ng mga alkalde sa Metro Manila para magpahayag ng suporta sa pangunguna ni Pasig City Mayor Vico Soto. Masasakyan ng mga pasahero ang Love Bus simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi na may rutang mula Robinson's Galleria sa Ortigas patungong MMDA Head Office sa Julia Vargas sa Pasig City. Daraan din ito sa Arcovia City, C5 Bridgetown, gayon din sa Eastwood sa Quezon City at pabalik. Ay naman kay MMDA Chairman Atty. Donartes bago ang ruta ng mga Love Bus kahit hindi ito makapag-kukumpetensya sa mga kasalukuyang pampublikong sa sasakyan na pumapasada malapit sa lugar. Unang nasilaya ng Love Bus noong dekada 70 sa panahon na ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Matapos ito ay pinasinayaan din ang unang gitnang ang MMDA Annex Building na magbibigay naman ng karagdagang pasilidad sa ahensya. Para sa Bago Pilipinas, May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pambansang alagad ng sining Resil Mojares, pumanaw na sa edad na 83. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nagluluksang ngayon ang buong bansa sa pagpanaw ng kilalang antropologo at manunulat mula sa Cebu at National Artist for Literature na si Resil B. Mojares sa edad na 83. Kilala si Mojares sa kanyang malaking ambag sa pagtataguyod ng kasaysayan at kulturang Cebuano pati na rin sa paghubog ng pambansang identidad ng Pilipinas. Ipatutupad ang isang state funeral para sa pambansang alagad ng sining nagaganapin sa Cebu Memorial Parks and Gardens sa darating na September 12 sa ganap na alas 9 ng umaga. Pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining para sa literatura si Mojares noong 2018 at kanyang itinatag ang Cebuano Studies Centers, isa sa mga pangunahing institusyong naglalayong higit pa na pag-aralan ang kulturang Cebuano at ang kontribusyon nito sa pagbubuo ng pambansang identidad ng Pilipinas. Naglingkod siya sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA bilang Vice Head ng Committee on Literature at miyembro ng Committee on Historical Research. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, hinimok niya ang mga Pilipino na suriin ang sariling kultura at ang mga tanyag na personalidad na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas upang mas mapagtibay ang pambansang pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran naglunsad ng pag-atake sa base ng Estados Unidos sa Jordan. Tensyon sa Strait of Hormuz mas tumindi. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Naglunsad ng pag-atake ang Iran sa isang base militar ng Estados Unidos sa Jordan at ilang barko malapit sa Strait of Hormuz kasunod ng pagkawasak ng 5 Iranian oil tanker mula sa isinagawang operasyon ng Amerika. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpalipad ang Iranian Revolutionary Guard Corps ng ballistic missiles patungo sa Al-Azraq Military Base sa Jordan. Sinabi naman ng mga opisyal ng Jordan at Washington na karamihan sa mga missile ay na-intercept at walang naiulat na malaking pinsala o pagkasawi. Samantala, sinabi ng Iran na pinuntirian nito ang 2 barko ng US, 8 oil tanker at iba pang sasakyang pandagat malapit sa Strait of Hormuz. Dahil dito, bumaba ang bilang ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pangkalakalan. Nagbabala naman ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis ang panibagong tensyon lalo kung magpapatuloy ang pagkaantala sa paglalayag sa nasabing ruta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Philippine Women's Football Team magsasagawa ng open training camp ngayong araw sa Mall of Asia Football Pitch. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Ngayong umaga ay magdaraos ang open training session ng ating Philippine Women's National Football Team sa Mall of Asia Football Pitch o Adidas Football Pitch sa Pasay City. Layan ang open training session na masilayan ng ating mga kababayan ng ating Filipinas. sa kanilang paghahanda para sa 20th Asian Games na gagalapin sa Aichi at Nagoya sa Japan. Parte rin ng one-year preparation ng Pilipinas ang paglahok sa Asian Games para sa kanilang second stint sa 2027 FIFA Women's World Cup na gaganapin naman sa Hunyo sa Brazil sa 2027. Sa Asian Games, makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa Lunes, ang Hong Kong sa susunod na Webes at ang China sa September 21. Kailangan tumapos within the top 2 ng Group G ang ating PWNT upang makaabante sa knockout stage ng Asian Games Women's Football Contest. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
20: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
21: First, it would be an advantage siguro sa ating, especially the general public, kasi we've never had, I think, such parliamentary government. Well, I just hope na siguro it's not just about the election na dapat pagtuunan ng preparation. It's also about the capability of the person who will occupy the position. Kasi parliamentary rules and procedure, they should be aware of it, they should be knowledgeable about it. Para lahat tayo, matututo rin sa kanila. Because hopefully, this can be a model sa anumang institution or any organization on how they conduct their meetings, like sa PARPRO. Yes.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagpapalakas sa community-based physical rehabilitation, patuloy na tinututukan ng Regional Health Unit ng Sabdang, Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Maizel Estoy.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Maizel!
0: Patuloy na pinapalakas ng Sabdang Rural Health Unit ang community-based healthcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga barangay health workers, caregivers, at mga pamilya na nangangalaga sa mga pasyenteng nangangailangan ng physical rehabilitation. Kaugnay nito ay patuloy ang isinasagawing interactive training session ng RHU kung saan nakasentro ang programa sa temang From Care to Independence, Empowering Caregivers by HWs and Families in Community-Based Physical Rehabilitation. Layunin ang pagsasanay na matulungan ang mga kalahok na matukoy ang mga senyales ng functional limitations at malaman kung kailan kinakailang i-refer ang mga pasyente sa mga health professional. Tinalakay rin ang tamang mobility support, kabilang ang ligtas na pagpoposisyon at paglilipat ng pasyente, gayon din ang home rehabilitation exercises at pang-araw-araw na gawain na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handog ng Pangulo maghahatid ng libu-libong trabaho at serbisyo sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang balitang atin sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
3: Magsasagawa ang dole ng iba't ibang aktibidad sa mga lalawigan sa Ilocos Region sa Setyembre 14 bilang bahagi ng 2026 handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ayon sa Dole Region 1, libu-libong oportunidad at trabaho ang ihahandog sa mga jobs fair na gaganapin sa City of San Fernando, La Union, San Nicolas, Ilocos Norte, Tagudin, Ilocos Sur, at Dagupan City, Pangasinan. Maliban sa jobs fair, magdaraos din ang dole ng kadiwa ng Pangulo, mamamahagi ng sweldo sa mga tupad workers, gayon din sa mga benepisyaryo ng Special Program for Employment of Student at magagawad ng Dole Integrated Livelihood Program sa mga benepisyaryo. Makikisa rin ang iba pang ahensya upang maghandog ng serbisyo sa mga OFWs, mga magsasakat mangingisda, mga solo parents, PWDs at mga senior citizens. Bahagi na rin ito ng pakikipagdiwang ng Ilocos Region sa nalalapit na kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matupad ang kanyang layunin na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Oriental Mindoro, pinoproblema ang harvester. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni May Formaran.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
4: Pinuna ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan ang mababang antas ng mechanization sa sektor ng agrikultura at ilang problemang nararanasan ng mga magsasaka sa mga makinaryang ipinamamahagi ng Department of Agriculture. Ayon sa pabatid ng tanggapan ni Congressman Panaligan, ipinarating ng kongresista kay Agri-Secretary Francisco Tu Laurel Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay ng panukalang 2027 budget ng DA ang mga reklamong natatanggap niya mula sa ilang farmers na nabigyan ng mechanized units, particular ng harvester. Ayon sa kongresista, kabilang sa mga problemang inirereklamo ng mga magsasaka ang madaling pagkasira ng ilang harvester, kawalan ng available na spare parts, mataas na konsumo sa krudo at iba pang technical issues. Binigyang DA ni Panaligan ng usapin habang tinatalakay ang mababang antas ng mechanization na isa sa mga hamon sa pagpapataas ng productivity ng sektor ng agrikultura. Bukod sa farm machinery, binanggit din ng kongresista ang mga nakabimbing solar-powered irrigation system projects na ipinatutupad ng Bureau of Soils and Water Management na hindi pa natatapos. Tinanong din ni Panaligan si Laurel kung ibabalik ng DA ang fertilizer voucher system. Ayon dito, mas nais ng ilang magsasaka ang voucher system dahil nabibigyan sila nito ng pagkakataon na pumili at bumili ng subok na brand ng fertilizer na kailangan. Kumpara ito sa centralized procurement at distribution ng abono. Ang tatlong usaping inilatag ni Panaligan gaya ng farm mechanization, irrigation at fertilizer assistance ay kabilang sa mga direktang nakakaapekto sa gastos at produksyon ng mga magsasaka sa Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 11 million pesos na halaga ng social pension fund na tanggap na ng halos 4,000 social pensioners sa Legazpi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Daritong balitang hatid ni Israel and Luzon.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Israel Ann.
5: Natanggap ng 3,875 na social pensioners sa lungsod ng Legazpi ang tig-3,000 piso na social pension o kabuang 11,685,000 piso mula sa National Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang payout ng lokal na pamahalaan ng Legazpi sa pagtulungan ng Legazpi City Office of Senior Citizens Affairs sa Ibalong Centrum for Recreation bilang tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa City Government of Legazpi, isinagawa ang payout sa isang air-conditioned venue bilang pagsasaalang-alang sa kapakanan at kaginhawaan ng mga senior citizen at upang maging mas maayos at komportable ang pagtanggap ng pensyon. Sinabi pa nila na patuloy naman ang LGU Legazpi sa pakikipagtulungan sa DSWD at iba pang national government agencies upang maihatid sa mga Legazpenyo ang mga programa at serbisyong maayos, epesyente at may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agrarian Reform, pinalalakas ang suporta sa Agrarian Reform Beneficiary sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Juris De La Rosa.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
6: Pinalalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR ang suporta sa 40 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa San Andres, Catanduanes sa pamamagitan ng pagsasanay at pagkakaloob ng farm machineries. Sa aktibidad ng DAR Catanduanes kamakailan, nagtapos ang 40 miyembro ng San Isidro Farmers Agriculture Cooperative o si Farmco sa Farmers Field School. Kasabay ito ng turnover ng 1.5 million na halaga ng farm machineries and equipment. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang abacus spindle stripping machine, hand tractor stripping device at weighing scale para sa produksyon at post-harvest activities. Layunin naman ng Farmers Field School na dagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa pagsasaka, pamamahala ng farm enterprises at pagpapatakbo ng kooperatiba. Kasama ng DAR sa programa ang Philfaida, habang nagpahayag naman ng suporta ang lokal na pamahalaan ng San Andres. Inaasahang makatutulong ang mga kagamitan at pagsasanay sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo, partikular sa industriya ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balitang atid naman ng ating mga impilan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Visayas. Farm to Market Road sa Lawang Road in Samar. Direktang magdurugtong ng Riverside Community sa National Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Charmaine.
10: Formal na isinagawa ang ceremonial closing ng huling road gap at turnover ng Farm to Market Road mula Palapag, Simora National Highway patungong Barangay Cagdaraw sa Lawang, Northern Samar. Sa pagkumpleto ng proyekto, direkta nang nakakonekta ang Barangay Cagdaraw sa National Highway na nagpapadali sa pagbiyahe ng mga residente at pagdadala ng mga produkto, partikular ang mga produktong agrikultural. Makikinabang din dito ang mga kalapit na Riverside communities dahil mas magiging madali ang kanilang pag-access sa mga pamilihan, serbisyo ng pamahalaan at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ang proyekto ay isinagawa sa dalawang phase kung saan sa pagkumpleto ng phase 2 ay tuluyan nang naisara ang huling road gap at naging tuloy-tuloy ang koneksyon ng barangay sa pangunahing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Government Job Fair magpapatuloy naman ngayong araw sa Cebu City bilang bahagi ng 126th Civil Service Anniversary Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angeli Tahapal Valiente.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
11: Patuloy ang paanyaya ng Civil Service Commission Regional Office 7 sa mga gustong pumasok sa government service na makilahok sa isinasagawang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 dito sa lungsod ng Cebu. Nagpapatuloy ngayong araw September 10 ang Government Job Fair at One-Stop Shop of Government Services na pinangungunahan ng CSC 7 katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay CSC 7 Regional Director 4 Noemi Torres, na ang Government Job Fair ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa talento ng mga job seekers at sa mga oportunidad na makapasok sa government service sa pamamagitan ng mga trabahong inaalok ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayong taon na sa mahigit 500 bakanting government job positions ang maaaring applyan ng mga job seekers. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa mga education at health institution. Mensahe ni Director Torres sa magiging lingkod bayan na huwag magutubiling ibigay ang kanilang buong makakaya dahil ang kanilang natatanging pagkatao, kakayahan, talento at husay sa teknolohiya ang siyang kailangan ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas mahusay at efficient na public service. Ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 ay bahagi ng 126th Philippine Civil Service Anniversary Celebration ngayong buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority, hinikayat ang mga negosyo sa Lanao del Norte na magsumite ng tama at napapanahong datos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sharif.
12: Hinigayat ng Philippine Statistics Authority o PSA Lanao del Norte ang mga business establishment na seryosohin ang pagsagot sa mga survey upang makatulong sa pagbuo ng mas maayos na mga programa at polisiya ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ni PSA Lanao del Norte o IC Brendaline Castro sa isinagawang 2026 Establishment-Based Service Respondents Forum sa Iligan City. Ayon kay Castro, mahalaga ang tama at napapanhong datos dahil ginagamit ito ng ahensya sa pagbuo ng official statistics na nagsisilbing batayan ng mga desisyon at pagpaplano ng pamahalaan. Samantala, ipinaalala ni Iligan City Prosecutor Attorney Abdul Gaffur Matki Howard Alonto II na may kaukulang parusa sa hindi pagsusumite ng kinakailangang datos kabilang ang multa at pagkakakulong. Gayunman, sinabi niyang wala pang kasong isilang palaban sa mga establishment sa Iligan dahil sa hindi pagsusumite ng datos na nagpapakita nagpakita umano ng kanilang pakikipagtulungan sa PSA. Sinabi naman ni Iligan Medical Center College Associate Human Resources Manager Cheryl Redoble na nakatulong ang naturang forum upang malaman nila ang tamang proseso sa pagsagot sa mga survey pati na ang mga kaukulang paluntunan at parusa. Para naman kay Bodyline Spa and Wellness Professionals Manager Ada Pagarigan, mas naunawaan nila ang mahalagang papel ng mga business establishments sa nation building sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumplento, tama at napapanahong datos sa PSA. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na makalikom ng tama at napapanahong datos para maging gabay sa paggawa ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga pulis na nakadeploy sa BARMM, pinabibigyang diin ang neutralidad sa halalan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Feniquito.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Armand.
13: Pinaalalahanan ng lahat ng mga pulis na Police Regional Office 11 o PRO 11 na nakadeploy para bantayan ang kauna-unahang bag sa Moroto ng Muswijon in Muslim Mindanao Bar Parliamentary Elections na huwag sumausaw sa anumang gulo. Inihayag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Rosete na dapat gawin lang ng kapulisan ang kanilang trabaho lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing eleksyon at huwag nang sumali sa lumang gulo. Ayon kay Rosete na dapat igalang ng mga pulis ang kultura at pangigiwala ng mga residente kung saan sila magbibigay ng serbisyo at i-report sa kanilang mga opisyal ang anumang problema na kanilang haharapin.
14: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities.
13: Inilahad ito na aabot sa 865 na mga pulis ang ipinadala ng PRO 11 kung saan 500 dito ay naatasan na maging Special Electoral Board na siyang hahalili sa mga gurong hindi sisipot sa araw ng halalan ngayong Setyembre 14, 2026. Ang nasabing bilang ng mga pulis ay nakadeploy sa Maguindanao del Norte, Cotabato City at Special Geographical Areas. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang kapulisan sa anumang pangyayari upang masiguro na maging matagumpay ang nasabing eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
15: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda bang takbo?
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes. Ngayon ay September 10, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live streaming ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umuulan-ulan na Thursday morning. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, ang ipon ng ating traffic ko sa Morris ito. At sa southbound po, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan sa May West Avenue. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy bis dalang sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo na Shaw Boulevard. Moderate traffic po dito po sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas ng point, light traffic na po yan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue asa natin pagbagal ng dalang sakyan. Moderate to heavy traffic po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po ng Buendia, moderate traffic po dito po sa May Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ng Dallas Scan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Libis Flyover, asa natin magbagal ng Dallas Scan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli pong babagal dito po sa May Makinli. Ang ating C5 northbound sa May Pinagsasama Village hanggang Makinli, asa natin magbagal ng Dallas Scan. Paglagpas na po yung light traffic na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po ng Libis Flyover, hanggang makarating na rin po tayo sa may Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Thursday, may plaka nagtatapos sa 7 at 8, at ipong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga resito. Ako po si Ann Gosan. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay, so ngayong araw na ito ng Thursday ay may coding tayo.
7: Ayos siya, meron po tayong coding.
5: Mm-hmm. Okay. Salamat na marami, Ann.
7: Maraming salamat po. Thank you.
5: Yes, good morning. Ann Gozon, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito po sa survey ng SWS, mga kaibigan, lumabas

0: venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorals will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSC will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSC Central Office and CSC Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSC-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, narito mo lang isang flash report mula sa Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Pagdinig sa mosyon ni dating Speaker Romualdez Tuloy sa Sandigan Bayan, ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
5: Alan, sa kabila nga ng alternative work arrangement, no, ay tuloy ang pagdinig dito sa mosyon para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez dito sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na abiso ng Sandigan Bayan Executive Clerk of Court, magpapatuloy ang mga pagdinig sa kabila ng work from home arrangements. Naka-full force pa rin anya ang kanilang mga security services dito sa Anti-Graft Court habang magkakaroon ng skeleton force sa Judicial Records Division at sa cashier. Kaugnay nito, itinakda rin ngayong umaga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa hirit namang bail ni Senador Rodante Marcoleta. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
4: Report. Thank you. Si Marian Bastasa, nagatid po ng update direkta diyan sa Sandigan Bayan.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 21 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnay naman sa Philippine National Police. Makakausap natin ang spokesperson ng PNP, si Colonel Allen Ray Co. At pag-usapan natin ang kanilang mga preparasyon, kaugnay pa rin ng malapit na, sa Lunes na, ha, na parliamentary elections diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, yan. Ready na? Ah, wala pa. O, sige. Maya-maya ho yan. At ayun, okay na. Okay na. Mga kaibigan, si Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Colonel Co, sir, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga po. At sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr., ay nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
4: Yes, sir. With 4 days to go bago ang eleksyon, parliamentary election sa BARMM. Kauna-unahan ito. Update lamang po, sir, sa mga preparasyon ng ating National Police, ng ating PNP, kaugnay po ng aktibidad na ito sa BARMM. Colonel, sir.
6: As of now po, sa malapit na pong eleksyon na sa BARM, ay meron na po tayong complement na dineploy. As a matter of fact, more than 9,800 po na PNP personnel, specifically for election functions lang po yung duty ng magbabantay po sa kabuuan ng BARM sa mangyayari pong eleksyon sa Monday, sa September 14.
4: Okay. At of course, related dyan at base sa mga assessment at impormasyon na nakakarating sa ating Philippine National Police, meron bang may tuturing o natukoy halimbawa na high-risk areas na binabantayan ng PNP dito na may kaugnayan po sa BARM parliamentary election, sir? Colonel?
6: Meron lang po tayo, sir, na mga mas tinitignan, yung tinatawag po nating election areas of concern na towns and cities. So we have 39 sa category yellow. Ito po mababang risk.
4: Opo.
6: Ang category orange, we have 27, and red, meron po tayong 27 sa red. Medyo mas mabigat po ang tinitignan natin. So kaya po natin kinaklasify sila is of course to be able to adjust and to properly adjust and proper deployment ng ating pong mga security forces. So we have a total of 93 po. This has been discussed kasama po ang COMELEC, kasama po ang AFP and other concerned agencies po of the government. So ito po ang mas binabantayan natin na areas.
4: Ayun. At ang tawag po ng ating Philippine National Police ay mga areas of election concern. Ika nga, ayun. Yun ang term. Ika
6: yes,
4: nga,
6: sir. Opo, opo. Okay. Election areas of concern.
4: Ah, okay. Election areas of concern. At sa ngayon, ika nga, meron ba kayong itatayo? Halimbawa, siyempre, baka may mga kailangang magtanong o kumonsulta o humingi ng tulong sa ating police. Maliban po dun sa actual na deployment na inyong binabanggit kanina, Colonel, sir, magtatayo rin ba kayo ng tinatawag na mga police assistance desk kung sakali, sir?
6: Yun na po. We have a total of 4,313 voting centers.
4: Mm-hmm.
6: Meron po tayong nakabantay sa COMELEC offices, sa mga treasurer's office, sa voting centers nga po, yung nabanggit ko, 4,313.
4: Opo.
6: Of course, we will also be conducting checkpoints. Ito po'y nakakalat lahat. Mm-hmm. So kung meron po silang concern, ito po'y makakonsider na rin natin na police help desk. Kaya nga po sila nandoon.
4: Opo.
6: And likewise, meron po tayong dedicated na 1,754 who can serve na as special electoral board members.
4: Ayun.
6: Ito po ay properly trained and qualify na ng COMELEC at ready to go na po ito na if ever there will be a need for the police to augment yung iba pong areas na kung ano pong buong dahilan ay hindi makukompleto yung may di-deploy pong electoral board.
4: Ayun. So, ibig sabihin itong more than 1,000 police personnel na ito naka-ready, properly trained, at kung kaya kinakailangang umakto bilang miyembro ng Board of Election Inspectors, ay nakahanda at ready for deployment sila, Colonel Sir.
6: Tama po, sir. Tama po.
4: Ayun. Okay. Well, on another matter, we understand na dyan po sa Campo Crame, yung PNP General Hospital, sinasabi, well, nabanggit nyo earlier na meron ding, na, I mean, nakahanda ang Philippine National Police kung sakaling ilipat dyan sa PNP General Hospital itong si dating House Speaker Martin Romualdez, sir?
6: Yes, sir. Ito po ay sa sinabi nga ng ating good secretary ng Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, na at ng ating chief PNP po, of course. This will all depend on the decision ng ating pong Sandigan Bayan. We will only follow their decision. Sinasabi lang po ng Philippine National Police na if ever they will order na makumit dito si former Speaker Romualdez, ay ready na po ang room at i-occupy niyang room at ang ating all facilities ng PNP General Hospital natin to handle all his medical needs po.
4: Mm-hmm. Ibig sabihin, handa ang ating PNP General Hospital if ever yun ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, Colonel, sir.
6: Tama po, sir. Of course, ano po ang mga ano dito kaya sinasabi ng ating secretary na dito, kasi pag nandito po sa loob ng Crame, ng Philippine National Police Headquarters, ay of course, we have full custodial control. Mm-hmm. As of now kasi, alam po natin na he is now placed under the custody of the Philippine National Police, specifically ng CIDG po natin. So, but nandun po siya sa isang private hospital or private facility. Although we can manage, but we do not have the same level of authority and jurisdiction over the facility po, especially over the personnel and the premises. So, meron pong pwedeng maging konting problema sa security, sa control po natin. Of course, ang main control doon is with the hospital. Mm-hmm. And it's standard operating procedure po na for persons under the custody of the PNP na meron pong sakit ay nandito po dapat sa PNP General Hospital po natin.
4: Opo. Okay. Colonel Ko, sir, in closing mensahe, panawagan sa publiko na makiisa sa eleksyon sa BARMM at makiisa sa pagkakaroon ng, of course, mapayapa, kapanipaniwala, credible at matahimik na eleksyon. Please go ahead, Colonel Ko, sir.
6: Yan po, kabilin-bilinan ng ating, galing pa po sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos, as well as kabilin-bilinan ng ating secretary po. At of course, sa utos po ng ating Chief Philippine National Police ay gagawin po ng inyong Philippine National Police ang lahat ng aming mga kaya para po maging patas, maging transparent, at maging matahimik ang gagawin pong eleksyon dyan sa BARM. Pero kahit po sama-sama tayong kami, lahat ng security forces as well as of course the COMELEC and other mga stakeholders, ay hindi po natin kaya ito kung hindi po natin kasama mismo ang ating kababayan, ang ating publiko. So inano po natin na sama-sama po tayo dito, kapit-bisig, para po mapanatili natin ang katahimikan at maging maayos ang paggagawa po natin ng elections dyan po sa BARM.
4: Okay. Yes, sir. Colonel, salamat na marami for the information and the updates mula po sa ating Philippine National Police, sir.
6: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 40, hindi, 30 pa lang. Masyadong advance, ano? 30 minutes makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga. Sandali lang, ha? Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Makakausap natin ang chairperson ng Commission on Higher Education, si Dr. Shirley Agrupis. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? tweet. Sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makakausap natin ang chairperson po ng Commission on Higher Education, Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po, Madam Chair.
10: Hi, good morning again. Magandang umaga po, Sir Alan.
4: Opo, ma'am, nako.
10: It's been long time.
4: Opo, yes, ma'am. Thank you for granting this interview ngayon pong umaga, ma'am, ha. Makikibalita lamang po kami. Nito pong, I think it was last week, nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung isa pong batas, itong Extended Free Higher Education Law para sa ating mga disadvantaged learners, Madam Chair. Please share with us updates dito sa batas na ito. Una, halimbawa, sino po ba ang mga o ano-ano ang saklaw nitong Expanded Free Higher Education Law for disadvantaged learners, Madam Chair?
10: Yes, good morning Sir Alan again at sa mga lahat na nakikinig, lalo na yung mga incoming learners and beneficiaries nitong free higher education natin.
4: Opo.
10: Tama po kayo Sir Alan, itong linagdaan ng ating Pangulo na RA 12325, amending yung provisions ng RA 10931 o yung sinasabi po natin na Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
4: Opo.
10: Tama po ito na existing na, very successful na po itong RA 10931 natin, pero para po mas lalong mapatingkad at mas malinaw ang suporta sa mga higit na nangangailangan ng free higher education, ito po ay nalagdaan. Unang-una po dito sa provision ay magbibigay ng clear support kung paano masusuportahan ang mga disadvantaged learners na nandun sa ating bagong law. Clear na po ang kung sino ang sasakupin nito on top of the 4 P's na ngayon ay sinisilbihan ngayon ng ating tertiary education subsidy, yung mga persons with disabilities or PWDs, indigenous people, dependents ng solo parents, yung mga first generation tertiary education learners, Sir Alan, ay nabibigyan na rin sila ng priority. At ang ito ay very clear na rin sa definition ng geographically isolated and disadvantaged areas, yung mga estudyante na galing doon. Mm-hmm. So ito yung mga ito sa existing ng RA 10931, they are included in the provisions na makakatanggap ng tertiary education subsidy, pero walang malinaw na guidelines na in terms of prioritization at iba pa.
4: Ayun, kumbaga magkakaroon pa in the works na ika nga yung mga specific guidelines na inyong binabanggit tungkol dito, Madam Chair.
10: Yes po. Unang-una, yung free higher education na sinasakop nitong RA 10931 or UWAC 10 na sinasabi na popular na tinatawag natin, mm-hmm, ay nagbibigay ng free higher education sa lahat-lahat ng estudyante,
4: yes,
10: na nag-e-enroll sa government-funded university.
4: Opo.
10: And on top of this free higher education, meron kaming sinasabi na tertiary education subsidy.
4: Mm-mm.
10: Na ang beneficiaries dito ay mga pamilya, anak ng pamilya na nandun sa loob ng listahanan, specifically the 4Ps.
4: Opo.
10: So may provisions naman na mabibigyan yung mga disadvantaged or the equity group, pero hindi malinaw yung kanilang guidelines, hindi sila nandun sa taas ng priority.
4: Mm-hmm.
10: So ngayon itong ngayon pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities itong mga nasabi,
4: okay,
10: ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities.
4: Mm-hmm.
10: So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at kapasa sila, they will have a better advantage in getting in.
4: Ayan, kasi mas kailangan nila, ika nga, di ba?
10: Kaya
4: yes, yung aspetong yon, kaya sila masasabing na mas nabibigyan ng priority, Madam Chair, ano po?
10: Yes po, Sir Alan.
4: Okay. At ito po, ang coverage nito ay libre ang magiging pag-aaral sa mga state universities and colleges, Madam Chair.
10: Yes po, libre tuition fee, and then they will be prioritized sa ibinibigay ng gobyerno, tinatawag natin tertiary education subsidy.
4: Mm-hmm. Okay. At ito ay magiging in effect na po sa susunod na school year na kagad, Madam Chair.
10: Yeah, hopefully this depends on the fiscal space of the government, but again I reiterate na the existing provisions sa RA 10931, existing na po yan.
4: Yes,
10: free higher ed, meron ng tertiary education subsidy,
4: mm-hmm,
10: at iba pang scholarship na pinapatupad ng Commission on Higher Education po. In fact, sa aming budget sa 2026,
4: opo,
10: even without this muna, limited access kumbaga, we already developed a guidelines kung paano i-prioritize natin itong disadvantaged learners natin.
4: Opo. And given itong na-amend, itong bagong batas which amended the former law na inyong binabanggit, ano po, dito sa expansion na ito, ang projection ng CHED, more or less, mas maraming mga estudyante o ilang mga estudyante pa ang mas madadagdag, ika nga, sa mabibinipisyuhan ng batas na ito, Madam Chair?
10: Yes po, there is siguradong tataas yan kasi based on this existing UWAC TELO, there is a continuous increase in the enrollment sa mga state. Naisabi na ni President na about 2.6 million ang naka-enroll sa private sa government funded university. So with the increase coverage na mapaprioritize natin itong mga disadvantaged learners natin, possible natataas po ba? But again, I reiterate, ito yung mga free higher education, yung tertiary education subsidy natin. We are serving about less than 900,000. Ito yung talagang tataas sa susunod na taon, yung mga nakakatanggap ng subsidy.
4: Okay. Well, in closing, Dr. Agrupis, ma'am, baka meron ro kayong mensahe para doon sa mga nais mag-avail at maring qualified mag-avail nito. Please go ahead po, Madam Chair Agrupis.
10: Yes po, matagumpay po yung aming pag-ikot sa buong Pilipinas sa pag-advokasya ng itong mga oportunidad na ibinibigay ng ating Administrasyon Marcos ngayon, kasi po talagang seryoso ang gobyerno natin na implement this inclusive and accessible education natin. So sa mga hindi na nakakinig sa amin, sa aming pag-ikot, you go to the CHED website, nandun po yung mga information kung paano maka-avail at paano ang pag-enroll sa mga eskwelahan.
4: Ayun, okay. Madam Chair, salamat na marami ha for the updates. Salamat. Mula po sa Commission on Higher Education, ma'am.
10: Thank you very much, Sir Alan. Thank you so much.
4: Thank you, ma'am. Good morning. Si Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, maya-maya makikibalita naman tayo sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingi tayo ng update sa pagmamonitor nila sa mga active volcanoes natin dito sa bansa. Yan po yung sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Mula sa nakabibinging putukan at walang habas na bakbakan, hindi maikakaila na ang Mindanao noon naging sentro ng sagupaan. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Di kanauna na umusbong din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, katilang sa mga ugat ng sigalot, ang pagkawala ng lupa, kahirapan at kakulangan ng representasyon ng mga Moro sa pamahalaan. Ang isinusulong nila, sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Noong 1997, formal na nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang halos 20 taong negosasyon, nilagdaan noong Marso 2027-2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB.
17: Dalawang tracks po yung peace agreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, employment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira ng gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro.
16: Mula sa kasunduan, isinulong ang Bangsamoro Organic Law na naglatag ng batayan para sa pagkakatatag ng BARM noong 2019. Binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. May 80 miyembrong itinalaga ang Pangulo para sa pamamahala sa rehiyon sa transition period. Mula rito, isinulong ang unang regular na BARM parliamentary election, isang halalan para sa mga kinatawang pipiliin ng mga tao sa BARM. Naitakda sana ito noong 2022 pero naipagpaliban sa 2025 at muling naantala. Dahil sa kulang na panahon para sa paghahanda, inilipat muli ang halalan sa 2026. Sa ilalim ng Republic Act 12317, itinakda ang unang regular BARM parliamentary election sa September 14, 2026.
17: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin.
16: Mula sa ilang dekadang sigalo, sunod-sunod na kasunduan ang nilagdaan para isulong ang kapayapaan. Patungo na ang Bangsamoro sa paglulukluk ng kanilang leader.
15: Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement.
16: Sa unang regular na halalan sa BARM, 80 miyembro ang uupo sa Bangsamoro Parliament. 40 party, 32 district at 8 sectoral representatives, sila ang maghahalal ng chief minister.
15: Mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization, yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILF.
16: Malayo pa, pero malayo na ang narating ng BARM patungo sa kapayapaan, kaunlaran at isang rehiyong malayang mangarap at makaahon sa hirap. Para sa Integrated State Media, Kelezel Pardilia ng PTV.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, ito pong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill, isa sa gawa ngayong araw. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
18: Basala. Yes, po sana magandang umaga. Hinikayat na ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill para sa 3 quarter ng taon. Isa sa gawa ang NSED. Mamayang alas 2 na ng ang programa, mamayang alauna ng hapon, nasusundan ang ceremonial pressing of the button bagong alas 2 ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Magsasama-sama sa pagsasanay ang OCD, Ayala Property Management Corporation at Makati Central Estate Association. Dito bibigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at private sector para tugunan ng mga hamon ng panahon gaya ng sakuna at lindol. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito na kanilang hangarin na mailahok ang private sector sa mga ganitong pagsasanay upang lalong mapaigting ang disaster response operations. Kasunod yan, hinimok ni Cabreros ang private sector na maging aktibo sa paghahanda sa mga sakuna at patatagin ang kanilang disaster management upang mas maraming buhay ang masagipa. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood sa Facebook page ng OCD sa iba ibang ahensya. Para sa Radyo Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, si J. Mark Dagala, mga kaibigan. Oras natin, 10 minutes bago mag-alas 8 ng umaga. Mga drainage inlet diyan po sa EDSA, Guadalupe, Australia. Ha? Niluwagan. Mas malinis, mas malawak, mas malalaking mga inlets. Niluwagan na ng Public Works. Ha? O, at si Public Works Secretary Vince Dizon, mga kaibigan, i-inspeksyonin ang nabanggit na proyekto.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang report hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
20: Yes, Bossing Alan, matapos nga ang ilang insidente ng pagbaha, dulot ng malakas na buhos ng ulan itong mga nagdambuan dahil sa bagyo at southwest monsoon o habagat, mabilis na ang daloy ng, at paghupa ng baha o naipong tubig dito sa bahagi ng EDSA, Guadalupe, habang dito sa Estrella, sa Makati City, tuwing masama na ang panahon. Ito ay matapos, Boss Alan, palakihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng triple ang kapasidad ng mga drainage inlet sa lugar kung saan mula sa dating 0.5 meters, ginawang 1.5 meters ng butas ng mga drainage inlets. Pagnay nga nito, Boss Alan, in-inspection na ngayon at patuloy na in-inspection ngayon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang proyekto. Aniya, malaking bagay ito. Partikular na ngayong tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan at wala nang naitatalang pagbaha dito, Boss Alan, dahil nga sa naturang proyekto. Boss Alan, magbabalik pa tayo sa iba pang pag-uulat habang nag-inspection pa si Public Works Secretary Vince Dizon mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, AJ. At sa puntong ito, makikipag-ugnay naman tayo kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOLX. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
21: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
4: Hingi lang kami, sir, ng update sa mga active volcanoes na patuloy na tinututukan ng FIVOLX, sir.
21: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ito. And kahapon, wala tayong ni isang volcanic earthquake na itala. And yung sulfur dioxide last measurement natin ay nasa 526 tons per day lamang. So as is pa rin, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And yung recommendation natin na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which is the whole of Taal Volcano Island, remains as is. Mm-hmm. And for Mayon Volcano naman, kahapon nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And wala na rin tayong naitalang rockfall events. In fact, this is the third day since September 7 na wala tayong naitalang rockfall events. Yung uso naman o yung pyroclastic density current for more than 40 days na. In fact, it's for 43rd day straight day na wala tayong PDC or yung uson. And yung sulfur dioxide natin nasa 1,977 tons per day kahapon. And wala rin tayong yung Strombolian activity, yung short explosive burst of lava, wala na rin. 44th day na ngayon. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. So yung again, yung recommendation natin na walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone, sana tutuparin pa rin ang ating mga kababayan.
4: Opo.
21: And yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng wala tayong naitalang volcanic earthquake. And kahapon yung sulfur dioxide nasa 1,698 tons per day. Although kahapon meron tayong ash emission activity.
4: Opo, yan, yes.
21: Earth, umabot ng 500 meters. And, but this only lasted for, hindi naman masyadong nagtagal. More than 40 minutes lang yata ang tinagal niya, and then eventually wala rin mga airport sa atin na nagkaroon ng abo sa kani-kanilang mga lugar. So most likely, nasa dalisdis lamang ito ng bulkan. And right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang na itala natin. And right now, similar to Taal, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
4: Okay. Yes, sir. Well, of course, in closing, mga paalala at mensahe ulit sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po ngayong umaga. Director Bacolcol, please.
21: Okay, so again, paalala sa mga kababayan na maging alerto, lalo na yung mga nakatira malapit sa river channels. Kapag continuous and torrential yung pag-ulan, maging vigilant sila kasi pwedeng daanan ng lahar yung ilog kung saan sila malapit nakatira. Lalo na kung yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, yung bunganga ng ilog. And again, reminder din na yung permanent danger zones natin dapat ating sundin. Ito ay para sa ating kaligtasan.
4: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami for the updates mula sa FEVOC, sir.
21: Maraming salamat din po.
4: Thank you, sir. Good morning. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng FEVOC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Milios, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Mark Bukeron, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
23: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda bang takbo?
25: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
23: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
27: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
28: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
23: Huh? sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
9: This is a public service announcement.
23: Para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
23: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang